0: na hataga niya sa relocation site, dapat hindi na ni magbalik di sa ginhalina nanda. Kay delikado. Kay kalabanan ginaplastara nanda sa pa. Kay gausin kita mga katrupa kang resources ng aton ng gobyerno nga tagsa magtaas karon ang sapa mga katrupa. Silang unang ginatabangan. Di balik-balik na lang din pagkatapos hatagan relocation site, mabalik man sa Gyapon. Kay white officials ang barangay nga nagasaway kananda. Kay hadlock magsaway ang barangay official kay karon mabuhi na ng buto. Ay maando lang talaga diyo. Ti kun kay isa amo diyang piraman ka mga factors mga katrupa nga nagakontribute sa pagbarak ang aton nga mga kasubaan kag subungban sang aton mga katrupa nga mga kwan gani sang aton nga mga sapa na kag pati ang drainage system nato ni eh. Okay talaw manabi ko nga isa mga opisyal naton magsita sining hindi iya mag patiltig kang tubang kang grahida. Tiko di ang ginatos ka milyon mo to nga drainage system to karon na imo useless. Kaya di una besi di ba na iyaya kay ana man na nakakarsada. Ah, kung hindi sila tiltigabla, bahala ka na yung pagpagwaon sa rakyan mo da. Ah, tiltigo na mo di bahala ka na kung pira na mo nakadlaw matapos na amo mo na nga hindi kagwa sa rakyan mo dyan. Tuwang-tuwangin na, kwata di mo sa rakyan na, pangita ka tapos matuwang-tuwang sana. Taraso ko, patunto-tunto naman lang di. Ah, patunto-tuntuan na sa gobernota. Hindi useless kung kaisa ang aton nga drainage system nga ginapang-ubra. Kay bangod mga katrupa, may mga kaangay sining mga tao sa barangay ng isog. Worst kung kaisa, iban sa gobyerno pag ulubra. No, sa gobyerno pa iban gubra. Dahil ay mahuya. Nga hindi magpatiltig dyan sa atubang kaya nga grahe kay hindi tara gusto nga hindi kasulod ng sarakyan kaya hindi kagwa. Ay maando lang. Tiko ng iban to nga mga, ti pareho lang sitwasyon sa iban to. Iban to nga ordinaryo nga pumuli sa barangay. Nagsugot man nga tiltigon ng tubang kang balay ng daga ang grahida. Dahil ikaw at imo kung kaisa gobyerno, sa gobyerno kapag ubra, way katuhuya. Do, grabe na gini nga aton nga pang mulay. Di ka, nga pag pang libakaw. Kita tabi nagligad pagbaha abi may mga areas kita di nga gabinaha nga tamaan malang kita ano diyan kang aton nga mga taga barangay kung anong problema dan regarding kun kay salat tinudluan ay may maambal karon nga bangod sa flood control may maambal man karon nga ang iba nga bangod sa money mo to kung kay sabla pag pagita tagang solusyon bla sa problema, di ba? Example problema sa baha. Hindi ta na bla pag ibutang sa kuan bala, hindi ta pagbutangan bla sa lamod politika bla. Amo ni nga kinahanglan sini di katrupa ng Alex nga mag para masolusyonan ning tanan nga mga problema, pareho sining problema sa mga ginagmay bala ning mga kanal-kanal kining mga barado, mga baha-baha nga ini. Dapat sini ang mapungko sini di ang politiko lang pag-isahan lang ka term para maimplementar sa gusto kay kun mayandom ka pa abi nga magpadalagan liwat magpareelect liwat laban-laban magperde ka na day kay damo sa rawayon. Kay mga sa rawayon gani di magbuto si mo imaando lang ho Jaga bayan boy lugban kag ginadulong sa inyo sa kaluwan kang Santhron Plus Gold Herbal Capsule, Santhron Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, baw ka na miun ka dya. Ang Santhron Plus Gold Herbal Capsule nagpapakod kang resistensya kontra balatian, mga bukol-bukol sa kalabasa naton. Pwede ginaton dya ma pwede na kita mabuligan. Ang blood sugar level naton, pwede ginaton dya ma-address. Kag ma-regulate naton. Ang problema naton sa ang aton kurason naga-healthy, ang pating dugo ta naganami, no? Kag ang turog ta nagamuok, ang mudo naton naganami, hindi kita buringot, hindi mainito ng aton ulo. O naga-Santhron Plus Gold Herbal Capsule kita adlaw-adlaw. Halin dya sa balunggay, garlic, spirulina, kag mangustin mga katrupa, may ampalaya. Nami nga food supplement sa mga nagajita. Kay bangod mga katrupa, kumplito ang mga vitamina kang minerals nga mabuol na tondi sa Santhron Plus Gold Herbal Capsule. tikaduro gid ka nga bakal kadya. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, mabakal sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee ug TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. No, ara man dira si Doc Ray Impinado, tudluan kamo libre ha sa pag kung gusto ng alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanong mga erba, libreng itudlo da sa inyo ni Doc Ray Impinado. Bisita ka mo ha sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at tubang sang Iloilo Midtown Hotel. Kag pwede dira mabakala mga produkto sang Yes to Health, no, ang mga Santon products ara dira available. Kag subong man mga katrupa, may ara man kita, no? Or by the way, isa ka blister pack kang Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka entry ha, sa Santon and XFM libu-libong pa premium. Ano pagin? Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, paborito kung gidiyan nga kape subong, kada tapos kaon ko haros. Ah, gusto ko mag-inom Santon Gold Coffee Mix. Kay namit nga kape, kag healthy nga kape, kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kung kalawag, kag subungan mga katrupa, may balunggay, may superfood nga spirulina. Kag hindi lang ina, may glutathione kag collagen pagid nga nagapaputi, nagapahubin sa aton nga mga silula. Ispirak adlaw katrupa ang Alex, basi bila kung hindi ka nakilala sa akon kung magputi man ko bila katrupa ang Alex. Kay namit nga daan ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen pagid nga nagapaputi, nagapahubin sa aton nga panit, sa aton mga silula. Ayos, Santon Gold Coffee Mix. Kape sa mga guwapa kag mga guwapo. Mga guwapo mga katropa nga bisan dapa lang ilong basta puti guwapo. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Lima ka empty sachet niya kaya, isa ka entry ha, sa Santon and XFM, libu-libong pa premium. Then premium D3 soft gel capsule. Mga katropa, isa ka blister pack niya, isa man ka entry. Ano tana ang premium D3 soft gel capsule? Mas ginpakusog daya nga porma kang vitamin D3. Nga ah, bangod mga katropa ang premium D3 soft gel capsule, ang vitamin D3 niya kaya, nagabato man sa mga nagapakusog sang resistensya kontra balatian pati stulan ta. Kag makabato man sa mga bakterya kag viruses eh. Nagapabakod kang dipinsa ta man pero hindi mga katrupa ini maka function kang gusto ang vitamin D3 alone kunway imaong healthy fats. Amo diyan ang premium D3 ginbutangan kang virgin coconut oil nga makabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil pagin ginagatugro kang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Tiyan mo dyan ka mas makusog ang premium D3 soft gel capsule. Kaduro kang nagabakal sa pangdepensa kontra balatian, pangdepensa kontra infection, pangdepensa kontra viruses kag bakterya. Premium D3 soft gel capsule. Kag isa ka blister pack niya, isa ka entry ha, sa Santon and XFM, libu-libong pa premium. Sa draw namon sang Biyernes, katropang Alex, sa 93.3 XFM Antique, for the first time, may nagdaog nga ang anang proof of purchase Turbo Dietary Food Supplement for Men. Grabe. Turbo ang anang proof of purchase Darwa, no? Isa ka blister pack, Darwa ka kapsula, no? Kang Turbo Dietary Food Supplement ang anang proof of purchase. Teka, makon mo na katropag Alex. May Turbo na to sa Antike. No? Nga nabakal lang na mga katropa, posible diyan na base ko na delivera naman to sa Medalong Istasyon sa Medcare Pharmacy, hindi gani sa M&L Loriega, nga dyan sa na makabakal. Di may turbo ta na nga nagdaog to. Sos, maakon mo imo na. Ti anong turbo? Ama na ganing hambal na to nga hindi ka magbakal ka mukhang turbo, pasimple lang kamubla. Hindi ka muhalada ka panago o sa may harigi kang kagdingding kang ano dya, kang butika kaghulaton magpuas ang duro-duro nga tawo nga nagabakal din pagkatapos maghutik-hutik. Miss, may turbo ka. Pero pagkatapos kung ka bati ang nagkwanto ko noon ang nagginahambalan mo tubla. Miss, may turbo ka. Hambal ka ang nagabaligya to sa butika. Ano man? Turbo? Turbo Dietary Food Supplement for Men? Tinunog niya pa. Nalastra ka pa. Malanon ginanoy kung din mo gamiton. Ang turbo, si Mister ka diyang nag-inom para kusog balang pwersa. Daw, hindi ka dali kutuyon eh. Pag inom mo sinikang isara ka kapsula, sus do mga rapit-rapit gawa isa ksimana nga daw hindi di mo ka dali kutuyon. Tiko din nami, kag hindi lang diya para kay langga-langga ni mo, kay misis ni mo. Para sa trabaho. Kaya diyang mga iban kong isa, mahutik-hutik pa. Dayon pagkatapos, nagbaka lang to kang turbo sa butika, dugay-dugay, kagkauli. Galing kay pinapuas niya pa to ang durduro nga nagabarakal antes mag-hutik to sa pharmacist sa butika nga mabakal malang turbo. Di ahabot si Rockets din kung sino, kung ano ang gamitan mo na. Pero kung pasimple ka lang, mahambal niya siguro. Ah, para guro niya, hindi dali ko to yun. Ah. Para niya siguro nga... hindi dali bla pag pag abotos balay niya bla pwede na pahimuon nga Disney princess silang galangga niya. Pero kon gawtikote ka balanon kag ginoy kun diin mo ra gamiton. Pero ang turbo ha kay misis lang diyan tanang ginagamit. Oh hindi mo paggamiton diyan sa iban kay pwede gid nga surungon kada kang gingamitan mos balay niyo. Maguba gid ang relasyon niyo. Oh, tebran nga ang turbo halin dyan sa maka kag klavo was kang tanog. Okay? So, dyan sa Antique, ha, ang winner na mo nagligad nga Friday, ang ana tanang proof of purchase, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Congratulations! Kay first time dyan, kay nagligad to, yawan nga pinanawag nila to sa amon, kundi sa nagbakal kang turbo. O, nagligad ganiya, may dyan nga namangkot katropang Alex. Ang kwan, ang asawa ang namangkot sa bata niya nga babay. Niya, Day, kapabakal si papa mo sang turbo dietary food supplement for men. Ano dyang turbo haw? Din dyan pwede bakal. Tingala ang naman. Gautoy-utoy kadlaw ang bata niya nga babay. Ambal ko gani sa bata. Laban-laban mamanghuran ka pa. Bullseye. Pero basi, gamiton man ni papa niya to sa kwan na, sa ubra niya. No? Kiti, kinahanglan man kung isa ka mag pangabudlay mo. Oh, ti, para hindi ka dali ko to yun. Sus! Eh, katropang Alex, pero sa imo, bi, sa din to gamiton, bi. Puwerte. Kag ang nakabati si ni Subong, gotoy utoy naman niya kakadlaw. Ay, ma-underag ninyo. O, sige ah. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online na Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Pagbalik natin istoryan, tabi diyang natabo ng shooting incident dito sa Maylap Paso. Kag Subong man, ba may ara nga na disgrasya bangod nabungguan ng ayam sa karsada, ho? Ang oras, 8:15.
1: X-FM. X-FM.
2: Yes, to help!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPB2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
9: Mabibili sa mga butika.
5: masakit sa nawong kung naging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
14: Endless love.
15: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga

Exciting time, 8:30. Bullseye! Bullseye! Balik diri sa aton kapag pangalagad. Bullseye! Bullseye! Grabe man yung natabo to sa may Roja City, no? Nag-jogging ang babayi, pilaring edad niya, 17 anyos nga babayi. Naglisensya sa anang pamilya nga ma-jogging lang dito sa may Dumulog, Roja City. Kilid baybay ah. Sugpon dahi mga katropa kang barangay baybay ang Dumulog. Magpakadto di sa kung mag-abot ka di bilang katropa Alex sa may baybay ng area na mapatuo ka na pa Dumulog na dayon ang sa piyak di. Sugpon di sa may baybay beach resort na dayan ah. Kaya tubang ni sang baybay gid. In short, hunasan eh. Wow. Nag-jogging ng babae nga 17 anyos. Sus. Kay kinapoy na siguro kadalagan. Nagpahuway. Ano man nagagadgad nga. Sus, natandog niya ang barbed wire. Ang barbed wire gali, may kuryente. May live wire mga katropa nga nakahigot dyan. Nga nakaangot. Grabe. Patay ang 17 anyos nga dalagitang ini or nga dalaga. Nga ti, nag-jogging malang dyan sa may barangay baybay, sang kinapoy, nagpahuway, kag nakahamboy, nakauyat mga katrupa sa may barbed wire dyan o. Kaya tino may ikuan, abi may siminto abi niyo, sa may kilid, siguro base ko nagpungko ang babae di pagpahuway niya. Ahay, tinaga ang plastar niya nagakuan sa nagatalikod sa di sa may barbed wire nga may siminto di bila sa tubang. Dayon, nagaliad, nagasandig na ang iyang ulo sa may barbed wire. Oh. Kay may barbed wire na di nga naga linya mga katrupa nga taas man gawang barbed wire, no? Kay nga nakakuan, nakalansang bala di sa may pusog.

0: ahay, ti patay mga katrupa ang 17 anyos kini nga babayi. Why mat abiso nga ang diyang barbed wire nga dya, may live wire, why abiso? Kag nakita mga katrupa, nga may nagaangot gita na nga kwan eh. Nga linya kang kurinte, doon pagkatapos nakakwan doon, na angot sa may barbed wire dre. Tinatabo ini, ano oras ni ng tabo? Last 3 hapon? Kapon? Na? Sang natabo ang ining insidente mga katrupa? Karon ang ining caretaker kang diyang balay nga dya, gina-imbestigaran sa Roa City PNP. O araw ang guano, ang linya kang kurinteo. Pero may ara pa gid katropang Alex na to nga nakaangot sa may kuan gid, sa may barbed wire gid. No? Iti may area na di nga disputed man nga area na di mo. Dire ni sa una dumduban mo to sa una mga aktivista katropang Alex. Dire ni dapit nga sa diin bangod ang area nga ni di, may area na di nga gina-claim kang private nga tawo. Sa din mga katropa, pira ka mga residente na digirigin pag-inject sa anda nga mga kabalayan. Kay bangod, may mga nag-claim na din nga privado nga tawo. Kag nagdaog sanda sa kwan sa korte man eh. Dapat dyan nga may ejectment order. Ang pira ka mga residente na din sa unaway, at balokon part pa dyan sa gina-awayan na din nga mga propiedad. Pero diri ni dapit sa may dumulog ng area, rapit gini sa may baybay di. Ahay. Ti diri na tabo ining aksidente nga ini. Ahay kaluluoy mata na tong bata no. Ama kon mi mo nag jogging kalang imo din pagkatapos nag sang kinapoy ka nag hamboy kalang timo to sa may barbed wire mo diyan ginturaan sa imo kamatayon. So may sarabton ginadi ang kung sino man ang nagbutang sining live wire ngini. Doon pagkatapos, wai pa bala notisya. Wai pa warning may live wire dyan. Dahil na ining area ang ining mga katrupa, dagat na ding dapit ang natabuan, no? Diba? Part pa sang dagat na di, diba? Sa likod niya to, part pa sang dagat. May nagaparang iyak ang dagat tao, kang hunasan nao. Bumaluoy ka. Dahil pagkatapos, ano kinang butangan mo gini sa barbed wire dyan? May bantay ka naman. E pagkatapos butangan mo sa barbed wire, bumaluoy ka ho. Tiyan mo dyan karoon ang ginturaan sa kamatayon sa dyang 17 anyos nga babayi, senior high school student ini. Nga ang anang nga tinutuyo mga katropa majaging malang daad dayon amo ni ang katapusan niya nga masubo kag mapait nga dinangatan niya jogging kalang imo yun pagkatapos batyag ka sang kapoy naghamboy kalang sa alambre to patay ka timo galay kay ang alambre may live wire ara daw ang live wire nakahigot pa ni sa may kuano sa may tuktukon nga barbed wire. Dako nga sarabton ini mga katrupa sa kung sino man ang nagbutang sini. Okay, patistag iyas ang propiedad niya ni. Anong gadgad ila nga binutangan nila niya sa live wire ang ila yung kwandi? Ang ilang barbed wire tana. Pero pagkatapos, kadelikado sini kay ti bay-bay na di nga daan na katropak Alex mo. Ti pareho sini may maksidente, hindi kin marayo ka may maksidente kung sa sulod sa pinakaadlaw or hindi binulan nga nagbutang ka da, why sa nagsidente, pero maabot gina ang chimpo yung may maksidente gina da. Pareho sini kay may nakasaboy din nga nag-jogging. Kasi pwede ka man timog jogging niya sa karsada mo, pwede ka man din sa may baybay. Pero pagkatapos, hindi naman part kang propiedad mo na ding area nga na di. Sa gwa, dumay dito na kapropiedad mo. Pero galing tabuan na lang may mga gusto mag... may disgrasya ta na nga nakahamboy ito ba? Maluoy ka ho. Bullseye! Bullseye! Ay, nako. kanugon sang kabuhi sang tawo, no? Diyan ka ba yung Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold, Santon Plus, Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, original nga kape ha, kang Yes to Health Incorporated. May kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement kapagid, saburoso manamit mamot, mas sustansya ang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may mangosteen, may soya, may balonggay, caffeine-free coffee, buta kang vitamina, kang minerals, kag mayad sa may hormonal imbalance. Original nga kape ha, kang Yes to Health Incorporated Santon Plus Coffee Mix. Mabakal nyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Euro Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara man din si Dr. Impinado, no? Kung gusto ninyo alternatibo nga pagbulong, pwede ka mo kapatudlo dyan, libre lang gid. Kay Doc Ray Impinado, tudluan ka mo paano i-preparar dya ang mga tanom nga dya, paano gamiton, ano ang preparasyon ka dya, kag paano dya i-gamiton, ano dya, i-banyos, imnon, lagaon, na titudlo ina sang libre dira sa inyo ni Doc Ray Impinado. Lakip man ang mga pagkaon nga magaserbi bulong sa aton nga mga ginabatya. Kung gusto niyo bisita ka mo dira kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kung hindi available yung mga tanom nga ini, may mga alternatibo man nga mga produkto dira nga pwede man ninyo mabakal. Okay? Bisita sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Kag subong man, kung vitamin C naman ang ginapangita ninyo, may Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Nami, di tanan mga katrupang vitamin C, kaya huwag talaga pahirap, huwag talaga pa aslom ang surok-surok mo. Swabe imnon, pero madasig niya ang ginapabago ng immune system naton. Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Basta vitamin C, Santon Vitamin C. Mabakal ninyo ha, sa mga butika mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye! Bullseye! Ang nami, pagin sini kung nagaparigos ka bala, sos ka nami yun. Pero nami, kung marigos kang imong habon, nagapagwapa kag nagapagwapok ni mo. Oy, good morning, Gidgalaya, sa Tobias Fournier, Antique, dyan sa may barangay Bariri, Tobias Fournier, katrupag Arnel sa Unoy. Katropang Alex, di ka naton gatag itiinit. Dito yung sa Tobias Fournier, daw ginabubo lang ang uran. Nag-message rin dyan si Katropang Arnel nga, puwerte ka munog kunong uran ta nato sa may Tobias Fournier. Bullseye! Bullseye! Katropang Arnel, bao, abi, Katropang Arnel, may clear skin herbal soap. Ang guwapahon nga daan yung mga bata ni Katropang Arnel. Katropang Arnel, pwede gid nga baklan mo si Mrs. Timo dyan kang Clear Skin Herbal Soap. No? Kagingi mo nga mga daraga dyan. Ah. Clear Skin Herbal Soap. Daya mga katropa, Gluta Kojic Soap with Virgin Coconut Oil. Kung adlaw-adlaw na ginagamit ang imo nga panit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Oh, grabe na. Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Gluta Kojic Soap with Virgin Coconut Oil. Kung adlaw-adlaw ginagamit ang imo nga panit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Dayon may Santon Plus Herbal Soap man kita. Diyan mga katropa, may antibacterial properties ta na dyan. Ang Santon Plus Herbal Soap, may kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Kanami sini mga katropa kay gaglow ang panit kun ang panit nimo kun adlaw-adlaw ginagamit nimo ang Santon Plus Herbal Soap bilang paghabon yung gumarigos ka man. Kag ang nami pagid kay diyang mga bakterya nga nagatuga kang pagbaho kang irok nimo nga do bayabas o ni ganido langgaw nga sinamakan, wag tang daya mga katropa sa Santon Plus Herbal Soap kay may antibacterial properties. Di ba? Ti may bayabas, may balunggay pagid, may mangustin, may kapayas. Ito may antibacterial properties dyan. isang una pag iban gani pag magpa-circumcision na gani ugbos man lang kabay abas ginausap nila. kaya di may kwandaya eh. Amo diyang ginagaserbi pang tinlo gani kang pilas gani katropang Alex, no? Di ba? Ti rijama katropa sa Santon Plus Herbal Soap. Duro daya nga manami nga epekto sa aton nga panit. Gaputi ka pa, gaglow ang imo nga panit. Gahamot-hamot ka pa. Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Mabakal nyo sa mga butika, mabakal online ha. Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag hindi ka mo hala kapatama lang tawagin ka diyan mga AI kag mga drama-drama nyo diyan sa cellphone nyo ha. Nabukot mayad kung isa diyan pag butwa mo katropa ka Alex. Halimbawa binawili ka diyan kung darwak oras diyan kag matapos yung inalantaw mo sobrang darwak oras. Pag butwa ni mo kung kaisa gaburondo ni mo nga mata. Kaya kung isa gakakibot ka lang kay gulpiada lang may tawo diyan sa tubang mo pag butwa mo white na titsura. Hindi tara klaro anang itsura gali kayang imo nga mata at imo may diprinsya doon. Salaan mo pa na natong tawo yung tamawo. Oh. Abi untatil, hindi ka magpatama man. Hindi ka imnan mo kang Vision X Plus. Vision X Plus para ini magburo ng imong pananawan dahil imong mata. Dahil malikawan pa ang katarata, glaucoma, pterygium. May lutein, may beta-carotene, may siasantin, kag vitamin E. Ang Vision X Plus. Vision X Plus, amligant ang aton nga mata, dapat healthing mata na aton likawan ng mga balatian hasta ang pagburon kang aton nga mata. Vision X Plus, mabakal yas, mga butika mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bullseye! Acknowledge sabla na yung mga nag-imaw dik na ito, no? Dali lang, gid. Oy, condolences gid ha, sa aton nga amigo. Si paring John Silva Lujero, si mama niya ko no nag taliwa no mother ni paring John Silva Lujero, condolences gid paring John Lujero ha. Sige, no? Acknowledge na rin mga nag-email di black naton sa aton kapag pangalagad. Bo, grabe mo ning sa post na ton rin dyan sa may XFM Radio Patrol Iloilo. Ano tanad yung jeep nga doga pamulak tanad yung kang pasahiro? Di niya sa dalong flyover niya katropang Alex. Last trip po kang ano dyan kwan nga banwa dyan. Labog-labog tara ang jeepo. Bumaluoy ka. Dayon ang pasahero, ang sa atop kang pasahero, or ang sa atop nagasakay, buta-buta. Last ko nga kita ang kapariyosin ni katropang Alex, mo patis kilid may nagasakay ang sa likod. Buta-buta kang nagakabit ang sa ibabaw sa atop. Buta-buta man mga katropa. Tigararawas ang pasahero. Dayon sa pati sa kilid mga katropa may nagakabit. Last ko nga kita sini katropang Alex sang mga elementary pa ko kag high school. Na, nga mo yung senaryo. Pero kadya mga katropa ba maluoy ka. Anong natabo wait bantay gidya? Bullseye. Na? Wait nagabantay ka dya? Ti last trip ya kang kuan nga dyo kang jeep nga dya, buta-buta gido, ang jeep nga pula. Ahay, kung kaisa, ano abi, kay siguro dugangan ang mga jeep na itong nga gabiyahe, guro. Dugang-dugangan taban. Kay maluoy man kita sa mga pasahero nga galagas man nga magparauli. Diba? Ahay. Te, kung ipatawag naman yung driver ko, operator na, sala, ganyan, anda naman, kay overloading daya. Diba? Overloading daya. Delikado. Pero galing, kung lang tawon mo naman, ang mga pasahero nga niya, masakay ganyan, katropak Alex, bisan punggan mo, masaka ganyan. Iti last trip ga, hingagaw sa last trip sa pauli itong nanda. pero galing ti dapat ang solusyon sinidi. Dugang-dugangan taman ang jeep nga nagabiyahe. Bullseye! Bumaluoy ka. Amakon mi imo dyaw. Mag-amon dyan kalabog nga jeep ka tropag Alex din nga banwa ang biyahe niya. Pero galing duro man ang mga jeep ng mga labog, no? Ay, aragay. Ay, agay ka duro-duro ganyan. Sang unang mga senaryo, katropag Alex, pati gani bumper, ginasakyan. Mga bumper, kaya mga jeep lang nga mga saraw, kag Francisco lang, katropag Alex, no, di ba? Pati sa bumper, may nagasakay, ang makita na lang kang driver, gani katropag Alex, gani. Ningkwa niyo, ang tadlong niya lang, kay pati niya sa ulo, ka jeep na buta-buta. Tino mo, hindi magrayo ang senaryo ni Katropag Alex. Kanyang jeep, kanyang baw punuan, pati atop niya, pamulak ang pasahero, pati sa kilid, pati sa likod, no, duro-duro ang mga pasahero nga nagkakinabit. Kaya last trip ko no dya, rugaling delikado dya abi sa mga pasahero, kaysa ang mga jeep, abi nga pareho ka dya ang mga jeep. Hindi tayo design sa una tayo may mga kargadira, patos baabaw yung Katropag Alex, no? Nga pwede mo yata ng subong tanado ay gawa. Oh, pareho din sa mga nagkakabit kini sa may kilid pag ino. Ang subong tanang jeep, why tanat design sa una tanang jeep, may mga partungan pero sa kilid. Ang subong ng mga jeep, buhay ang Katropag Alex. Ti, no, pareho lang nga ginbutang mo sa alang-alang ng imo safety mag-amo dyan. Kung magkabit kini sa kilid, okay, why haros partungan? Bullseye! Bullseye! Ay, maluoy ka. So, laban-laban kung makita sa LTO, ipatawag niya gining operator naman kag driver sang jeep ngayon. Well, intindihan naton mga katropa, last trip na ya, posibly. Amo dyan kaduro-duro ang mga nagasakay, no? Nagakrinabit nga gusto makauli. Pero ang isa nga solusyon sinidi, dapat kung sino ang sa asosasyon o kon sa kooperatiba kon diin yung jeep nga nagapauli dugang-dugangan ta man abi ang aton nga mga gabiyahe nga unit di ba oh pareho diri sa kuan sa may siyudad sa Iloilo pag abot La City daway kanat masakyan nga mga modernized jeep di ba pag abot La City pasado sang gabi daway kanat modernized jeep nga masakyan di girahi do tanda. Amo dyan nga nagpamayag pag mga katrupa, mga kulurom nga tricycle. Diri sa aton, di ba? Te, mabasol tadi ang mga nagkwansubong, ang mga nagabiyahe sa motorsiklo. De, hindi ba may mga Grab na kita, no? May Maxim na kita di subong, mga motorsiklo, katrupag Alex, no? Di ba? Gabiyahe ka, why? Nami man, bro. Oo. Namigo sa mga nagkwande, nagabiyahe motor lang ni Grab, no? May Grab motorcycle, kag may Maximan gani, di ba? Kag iban pag hindi nga mga nagadulong ba lang, nakamotor lang yan, motor na ginagamit, katropag Alex? Timabasol mo ni bala kung magpamayagpag ang pareho sining mga industriya subong? Kiti, tuod man, kung magkwande ka timo, kung mag abot sa gabi, kinahanglan mo timo mag-taxi, kinahanglan mo timo mag-grab, kinahanglan mo magsakay sa tricycle nga kulurom. Tricycle nga kulurom. Eh, why don't that mga modernized jeep abing nga nagabiyay? In short, kulang ang aton nga unit. O hindi gani, dapat butangan sa aton nga mga kuup-kuup nga ini. Unit sa nagamagbiyahe sa tiyon sang gabi. Di ba? Makita mo subong sitwasyon sa aton nga transportasyon diri sa syudad. Ilabi na gindi sa syudad sa tiyon sang gabi. Unlike before, mayroon gani kayo gintugtan ang mga traditional jeep nga magbiyahe. Nagligad nga ginpuntat sila biyahe lang tawabla ng sitwasyon ta. Mayroon ganito subong, nagbalik ang mga kwan, dyan pa ang mga traditional jeepney. Kaysang una, Katropag Alex, 24 oras may nagabiyahe. Nga jeepney bla, maglagaw ka timoto, no, bisan way timot pambayad sa taxi to, may jeep ka mga masakyan. Subong tanang paurong. Lan tawa nyo bla ko na nung kapamiagpag nga mga means of transportation plus ti onsang gabi na ginagob ng gabi hasta mga katrupa magkaagahon makulurom nga tricycle. Daw nag-urong kita eh, nagpa-urong. Ti, good, kiti, may dyan mga katrupa nga mga nag-akwano nga mga motorsiklo subong. Bullseye. May mga Grab motorcycle, ano pagid, may Maxim, kag ano pagid, may iban din nga sa, iban ganito nga gasarig lang sa kwan. Sa may Facebook pala katrupa ka Alex, no? Facebook lang yun ang transaksyon. Kung isa ka kabudol pa. Ti mabasol tabla kon magpamayagpag mga pariyos ini. Kiti pa urong gid man o pariyos ini. Ang mga man nagasakay ng ini katropa Alex, sige nga gaw ni makapuli. Amo diya ka bisan buta doon, bisan delikado kag hindi pwede, matakbel gini kay ti kulang ang unit guro sa mga nagabiyahe nga sarakyan. Bisan ang balon mo di blaog gaw, hindi di manaog katropa Alex, sige mauli. Kaya mauli ito sa pamilya niya, kaya kung papanaugon mo, hindi maturog. Di ba? Di amo din diferensya. So, mas kinanglan siguro nga istoryahan ni Kondiin ni Nabilong mga katropa. Actually, tanan nga mga kabanwanan eh. Tanan nga kabanwanan, do kulang ang mga unit. Oh, di ba? Kulang ang mga unit kay mga sarakyan nga nagabiyahe. Amo na nga kung kaisa, iba nato ng mga kuturan, ng mga pasero nga diya, mauli kidiya ta nabisan punggan mo ni katropa Alex bisan ang balon mo pa niya nga hindi magsakay na de kay buta don mapabungol-bungol man ni gapon katropa Alex bro galing ko ikaw ang driver sini man pala income ni kun ikaw naman operator pagkita mo ni po tapos kay game franchise ko sini gabi labil ni LTO kag sa LT5B makabudya. Maluoy ikaw. Sige, acknowledge na rin mga nag-imaw dik na to, no? Dali lang, gid. Acknowledge na rin mga nag-imaw di sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dali lang, gid, ha? Si Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Good morning, gid. Amroso Glenn, good morning. Kag subungman Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mary Ann Moreno, si Rodolfo Junior Onasin Dilapus. Good morning, no? Shout out kay Nanay Rosit sang Oton gapamatigid. Angelo De Monteverde, good morning. Inaano maning akon nga pirambalag lang makita ko man. Masailo ko di ani sa pihak ko lang hungungan kay para duro-duro gawang mabasa ko kay kon diri sa piha ko hindi ko ka isrot yun paano gamiton jabi o. Napapirang balag lang ako nga mabasa dali kay pang basahon tanibla na yun. Nag-imaw man ka naton si nag-imaw ka naton Rija mga katropa si Tristan Wyatt Vigulay, Marvin Nigel Hamora Mortel, shout out sa Vens Barbershop, Crazy Crunch, ng Bayan sa Ungka Haro, kay Waning Cordero, Jo Tasok, alias sa Tindog, kapamatigid, subong, kaganabaton ang, ilanabaton ang bagong radyo. Grabe, no? Sige. Good morning, no? Apple Jap Tabataasan. Good morning, Gid. Sa barangay family, sa Tabilid family, sa barangay Kamalunggo, Kalinog, Iloilo. Gamonitor, Gid. Good morning dyan kaninyo, ha. Kag, of course, nag-imaw man sa aton si Jeannie Basya. Dyan from Bankers Village, Tabuk Subaharo. Sige, Jeannie Basya. Kag Rinaldo Abito. Good morning, happy Sunday. Good morning katropang Emerson, more power to all. Sige. Salamat gid na Randy Santisas. Pacquiao Ben Vlog, shout out kanimo diyan idol from Maralag, Mambusaw Capiz. Grabe no. Pacquiao Ben Vlog diyan sa may Maralag, Mambusaw Capiz. Good morning din kaninyo. Kag subong man iban pagid, no? Pang-acknowledge na itong dianayo. Antes kita mag takop rija sa ato kapag pangalagad. Sa Iloco di sa Piyaka, ba may driver matutara kang motoro? Driver kang top down patay matapos nakabunggo sa motorsiklo sa San Remio Antique. Pahay. Ti grabe man nga klase kay tabo to. Sa Antique da mo mga aksidente permino. Halong gid sa pag manahi, maniho permino kay kadelikado. Ma Maria Fe Treste, jabi sa Pilipinas imbis nga mag-improve nagapubrita na. Sir Dennis Cahigas, no, good morning gid, no? Diri sa amon dulom lang. Katropang Arnel sa Unoy, good morning. Ma'am Margie Cubillas, good morning gid. Na Ma'am Margie, kag subangman Myla Adricula, good morning. Happy listening sa Badjang San Jose. Kag Tabsa Mineses, good morning gid. Ma'am Elma Sobrevega, nagapamati gid, sana ni mister niya. Nagpamati gid si Ma'am Elma Sobrevega sa May Bato North, San Jose Antique. Ma'am Luisa Iglesias, kag diyan sa may kwan sa may business park, no, sa may sa Bando Eatery, kag diyan man sa kay Tits sa may sa Bando Dried Fish section sa may Dalipi Public Market diyan. Kag subong man gina greet man sanday Bing Martinez, Josephine Ramos, Quintabiera, diyan sa Jinky Pharmacy sa Sibalom. Rosemary Juanites, good morning gid, Ma'am Rosemary Juanites, kag diyan sa may Barangay Igpalge, Barbasa Antique, nagapamati gid kanaton diyan sa 93.3 XFM Antique. Kag gaulan diri sa Antique pero slight lang, hambal ni Ma'am Mario Fetriste. Kag subong man Ma'am Sally Jordan, happy first Sunday katropang Immerson, no? Subong August Goroja. Kag subong man nag-imaw man ganito, of course si Ma'am Mary Ricabar. Bullseye! Bullseye! Sige, alang-alang oras na ton kay matyagan ko katropang Alex, tumapaos ko bla. Tumapaos ko. Pumaluoy ka, oh. Why pa mag-ayad ang akon ng mga kwandyo? Ang akon ng mga spot-spot. Dumasalaan si Kinini. sige. Anyway, salamat gida sa inyo kapag upo diri sa aton kapag pangalagad. Oy, ba, buwasa may kwa naman impeachment trial, ha? Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mangayo tabi sang number ni kwa ni former congressman Junjun Tupas be. Okay, luyag tama interview ni si congressman Junjun Tupas, magluwas ka abogado, may experience siya sa impeachment kag para mabuol na to nang ana nga pananawan man ni party sa impeachment trial. Mangayo liyo ko forward sa akon katro pag Alex kay para makaset man ko ka interview kay former congressman Junjun Tupas. Bisan dito sa Antique mo unta sa resource person na kay para mabalanse tabla, no, kay gapangita kita mga contact deo mga taga prosecution kay taga defense. Bullseye. Kay para makita tabla mga pananawan brasang mga abogado kag of course may experience man sa impeachment trial. Bullseye. Bullseye. Sige, na forward mo na ka tropa Alex akon. Ay, sa on-air lang kita may instruction niya. Sige, lang-alang ng aton nga oras din sa aton kapag pangalagad. Bantayan tanibwas, no, ang impeachment trial na naman. No, sa diyang ginahambal mga katropa ang questionable nga paggamit kang pundo mga katropa kang Department of Education. Kag of course sa office kang Vice President mga katrupa. Angot just gapon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Buwas bantayan ta diyang presentasyon naman kang prosecution kag ang depensa naman kang taga-depensa. Imaw naton si katrupang Alex Haspa, ako naman si katrupang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oo, oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
1: magaan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Ba't jag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibili sa mga butika.
1: Padayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng imbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus!
8: Marami na ang natulungan!
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zip and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nervyoso gid ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Dato kang pagid pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado gid permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
5: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
11: O si Bethany Estrid Silyero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premium.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
15: XFM!
14: Patropa mo!
13: Exciting!

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Daw kadasig lang maglipas ang inadlaw daw sang kasanol lang kita. Nag-Lunes, dugay-dugay Lunes na naman. Sang kasanol lang nag-Biyernes, dugay-dugay Biyernes na naman. Pero gusto lang naton sining pamangkuton kamo. Kamusta ang inyo sining pamatyagan? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Ang pinaka-importante sa tanan, madasig man ang paglipas ang panahon. Kuntani, mahinay lang ang paglipas ang aton sining ikayong lawas. Di tagid man manigar, nigid man kita dari magbato si babaw sang kalibutan. Ang importante sa ninyo, kung mapalawig-lawig tamalang ato sa ninyo kabuhi, nga habi hindi. Ina, mga habi, mahimo ta kung masustansya lang permi ang ginapasulod ta sa ato sa ninyo lawas. Why ta ginaabusaran ang ato sa ninyo lawas? Kaginasagod na ton sa mga mapuslanon sa ninyo mga pagkaon o kung nutrients. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan sininga mga XFM stations sa bilog sininga isla sang Panay kag Negros Island region. Ay basi kon may ara kamo nga palambang kutanon bala may kang tanan sa ato sininga ginatarakay, may kang tanan sa ato sininga tupiko parte sa kayong lawas. Hindi kamo maghuya-huya ay pamangkot ina pinagi sa pagpadala sa aton sa mga text messages. Sa text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa ato sining programa via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad para magaubay sa aton kay maghatag sang dugang sining mga ideya kung anong mga nagakadapat nato sining himuon para nga madampigan tangi kayong lawas. Hindi kita magmasakit sa malala. Ano man nagakadapat nato sa ninyo buhaton, kagsandig man sa inyo sa ninyo nabatsyagan. O kung mga balatian na, ano mga pagkaon nga dapat nato limitahan. Hindi man kita kahambal nga hindi gin pagkanon ah. Kaya ti nahibaluan tang iban niya ti mano na lang ako sila nga kaya mula na masarangan namon. Pero itemper nyo lang kung hindi nyo gin malikawan. Maghambal kita matemper, hagan-hagana lang be. Sa ito sering pagparagad, upunta ito sering certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ito sa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ito sering pagpangalagad. Kag-upod sa ito sering mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kita, yari naman kami nagapanong balik ni Sir Josil sa paghatag sa inyo. Sampila sini ka mga padayon nga pagtukib, ano? Detalye sa may angot sini sa ikaing lawas, mga health info. Gusto sini nga pag-edukar kung anong nagakaigo sa aton sini nga ika ayong lawas. Kag siyempre, padayon naton nga pagtukib sang sikreto sang mga tanom kag mga natural nga metodo sa pagpabakod sang aton lawas that as much as possible hindi kita maglabot sa punto nga nagabulong kita sa balatian, nagamaintain kita sa aton sini mga ginabatyag, kun ginamaintain naton ang maayo nga panglawas pinaagi sa pag-nurture, pinaagi sa pagtinguha nga ma-maintain naton ang aton sini nga obligasyon, husto nga tulog, husto nga pagkaon, nutrisyon kag pag-ehersisyo.
0: Amo ni pinaka-importante sa tanan ha. Kay kon magabot na ganing tiyempo nga nagamasakit na kita, why man kita nag-uyang sang tiyempo para magbakal sa mga pagka, sang mga bulong. Ang bulong sa adlaw-adlaw tanga maintenance, ang iban sini ginatos kag linibo. Why is it nga sa subong pa lang? Ang instead ka i-prepare nato nya basi magmasakit ako amo ning akon nga gastuhon taguon ko ana ini ibangko ko ana ini sa may mga klukwarta ibakal nyo abi sa mga supplements nga makahatag sang dugang sini nga matawag naton ayuda bala ususubong ayuda ha? Ayuda sa aton lawas in terms sa mga nutrients Dok Leo.
1: Correct Sir Josil kag ang iban sini nga makabaton gid man sang ayuda abi instead nga ginagasto nyo sa daw hindi paborable sa lawas. Tutok abis ako na makapaayo sa aton sir nga ikayong lawas.
0: Diri kita sa mga pagkaon bala kag utanon, prutas man daw or kararuton nga dako ang makuha naton sir nga benepisyo. Indi tanan nga mga pagkaon nga available dapat nga pasudlon ta all at the same time. Sa isa lang bala ka kalanaan kundi samat-amat Pero kinahanglan kay balo kita magpreparar kung paano naton ma-maximize ang mga nutrients na makuha ta sa mga ginakaon ta kay kung kaisa mahambal kita healthy living matuod. Pero may gakaon sang utan. Pero ang pagluto, lata naman. So kung lata ang pagluto naton or overcook, buta balo sinang iba niya mga nutrients na naglalayas. Number one niya madula sinadera, vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi pa kita pala kaon, huwag maalam, Sir Josil, sa pagkuha sang vitamin C halin sa mga sources nga masulod sa aton sa ring lawas. Di pa ano, kung lata, pirmi ang aton sa ring kinakaon.
0: Lata man ang lawas ta.
1: Di ba, yun lang tani. Sa mga maalam niya, Sir Josil, na nakatukib na nga sa pagtumar sa isang sunthone vitamin C adlaw-adlaw, kundi sila makakaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon na may vitamin C, kung mamiss sabi nila, tiara ang padayong supply adlaw-adlaw.
0: Oo. So, kinanglanon, ginaton ang vitamin C, maselan. Okay. In short, si ni Dok Leo, no? Maselan.
1: Sensitibo.
0: Oo. Labi na gid sa init, ha? Ining mga pinabukalan, ining linunod sa utantang, hambal niya pahumok-humok kasi kaya daw hindi ko kadulot how.
1: Sa siging pahumok-humok, Sir Josil, nalata.
0: Tiyang vitamin C siguro ito nas bintana, wag hambal, goodbye.
1: Tiyan, lang kung kabalo ka, Sir Josil, magkuha sa ibang source. Tiyan, if ko na mo lang ng imo sinigin na saligan. So good thing sa mga butika, mga parmasya nga malapit sa atan sa mga tagpalamati, makabakal kag readily available gid ang Sunthone Vitamin C.
0: Oh, manami sa Sunthone Vitamin C kay alkaline based. Maghambal kitang alkaline based. Ining friendly sa ato sa ning stomach. Hindi magsulab ang ato sa ning tiyan, ato sa ning sulok-sulok bisan pang makaon naton before meal. Antes kita magkaon, hindi magsulab kay ti ang kalabanan, ining plain ba lang tawag nato sining ascorbic acid. Kunway kapag pamahaw, kag testingin nyo bala, inom bala, mawiit kag malubid ka mo sang sakit sang tiyan, hindi gani, ga sako tigab mo kay hambal ka, nagasudo kag nagasulab ang akon sulok-sulok.
1: Common nila, Sir Josil, sa may mga ginabatsak na gadaan sila sining tiyan bala.
0: May mga GERD, no?
1: Correct.
0: Mm-hmm. So, ti subong, ano naman ang ato sining pagadiskusyonan, Abiko National Flower na ito ni Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Daw amuningin sa parsa nagligad sang Senado, bala sang discuss nga mahimo siyang National Flower.
1: Yun hingagaw nila ilis?
0: Oo, hingagaw nila ilis. And actually, it is pride sa Lusay. Pride ini sang Panay Island, kagsang Negros, Ilonggo-speaking areas. Because mag-discuss kita sang ginapabugal ta sini nga ilang-ilang flower.
1: Correct, Sir Josil. Ilang-ilang flower halin sa kahoy o kun puno sini sang ilang-ilang.
0: So ang ilang-ilang actually subong, malaka na actually. Kung pangitaon mo, medyo in some areas nga damo pa kita sang tawag na to sini virgin forest or hindi gani ang mga nagasagod kagin sa good gid bala parang hindi madula ang similya sang ilang-ilang may ara pa pero sa mga urban areas pareho sabi sa siyudad sa mga town proper away ka na sang kuhaan sinisang ilang-ilang flower pero kung may ara gid man sa inyo bo i-treasure nyo gid Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, tungod nga tuman siya mapuslan ano ining ilang-ilang actually ang iya sa ring kahoy mismo, ang bark niya, ang dahon niya. Pero ang atuntunan sa subong edisyon, ang iya sa ring bulak, Sir Josil.
0: No. Ilang-ilang. Ang bulak niya, ha? Hindi para pang dekorar nyo. For example, may mga affair. Ang iban sini, ginakuha ang bulak pagkatapos ginapung-pung-pung-pung. Pero hibaloon ta, kaysa bulak ya gali sina, may nutrition or nutritional value. In short, sini, may ara kita makuha sini nga mga nutrients o kon sustansya para sa lawas. But if we speak about this flower, ya ilang-ilang, Abi Dok Leo, basi may ara sa inyo da, ha? Sino may ara sa inyo da sang ilang-ilang or malapit ka mo nga sa lugar nga may nagatubo nga ilang-ilang? Three, ha? Ang bulak yun sini, treasure nyo. Pati yung bark yun actually, kung kay balo lang ka mo magpreparar. Pero dire kita sa content niya, Abis ni Dok Leo. Anong makuha natun sa ilang-ilang flower, Dok Leo?
1: Pero doon nakamuno si katropang Alex or Josil dari sa Haro somewhere dere may ara pa kuno sang kwan eh sang,
0: may nagapamuhi pa
1: sang puno sang ilang-ilang eh
0: basi wala lang kita ya kakilala kagway lang makilalaan baladok lang yun
1: basi ibang to doon kakilala no
0: oo
1: sang ilang-ilang ining kahoy nga ilang-ilang pero balaan ni sa Sir Josil katika humot saya sa ni once nga siya sa ni ang magpamulak makuan gina ton mahaklo gina ton ang kahumot sa ni katuyom sa niya kahumot
0: na. Daw kahumot sang Ilongga, Dok Leo.
1: Ilongga nga gwapa.
0: Oo.
1: Ari kita sa nutritional profile niya, Sir Josil, ha? Fresh, kag ang dried nga ilang-ilang, may ara ini sila sa ginatawag flavonoids, may polyphenols, tannins, natural aromatic compounds, trace minerals. Kag hindi kasubong sang green tea or black tea, ang ilang-ilang, Sir Josil, kung himuon ni sang tea, wain niya sing caffeine. Very few ang iya sining calories, kag wain ni siya sang sugar. Unless, kung butangan mo iya sang pampatamis. Kag ang pleasant aroma sa ni, nagahalin siya sa ni natural compounds, kasubong sang linalool, kasubong sang benzyl acetate, kasubong sang benzyl benzoate. Kag iban pagid, Sir Josil, nga mga compounds sa ni, nga ini sila better studied sa mga essential oils. Tamo may mga essential oils kita, Sir Josil, nga halin sini sa ilang-ilang.
0: Namal nilang from ilang-ilang oil extract.
1: Correct, Sir Josil, or flower.
0: Uh-oh.
1: Nga ginagamit sa aromatherapy.
0: Kung magambal kita nga aromatherapy, buta malo sini Doc Leo nagapa-relax somehow sa aton man sining alawas ano.
1: Correct, Sir Josil, masimhutan wala na ton. Kay basi sa pagtuon ang pagsimhot, Sir Josil, sang relaxing sining mga scent like halin sa sa mga tanom kasubong sang ilang-ilang abi flower mas dasig pagining yan sining epekto sa pagpa-relax kumpara mo sa magtumar ka sang bulong sining nga nakakapsula or nakatableta.
0: Oho. Kiti kun magambal kita processing direkta sa proseso. Kun magsimhot gani kita sang mahumot sini kag relaxing scent, Doc Leo. Sa utok na tununan aga diretso eh.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kag ginaman duan yang the rest of our body, i-enjoy mo kay mahamutran.
1: Tamo kilala taga ni Sir Josil nagambal din nga siya. Once gani dok nga bagong panibin misis ko. Tapos gamit niya Santon Plus herbal soap. Asya kanami sa balanyo na ako na nung sunod yung kwan nga plastada. Sanya, bisan hindi ko nagamitan, turbodok mo. Kayang scent, Sir Josil, ano? By the way, kung nalibawa, gani, ang isa gali ka mayor, Sir Josil, nga nag-stimulate sa isa ka tao. Pag-abot siya sa ginatawag urge, pag-abot siya sa aktibidad, sabi sa mag-asawa, ang yasa rin brain eh. Sa yasa rin mapanimahuan, sa yasa rin mahaklo, kung kaaya-aya man, Sir Josil, ganahan man siya.
0: Amo rin nga sama-sami, boys and girls, labi na gina mga younger ones. Ang nagapa-impress, kaga ang gusto iya magpa-impress, aba, Doc Leo, ang mga singles, and even married, ha? And even couples nang nag-up the nine, ha? Number one, sini nga ginapangita, gid sang partner, ang scent mo. Kay bisan nagapiyong sa mga hambal nga, siling niya daw ginapangita kong imo nga sento sang nagligad. Siling niya, ano tong ginpamanyos mo man? So, matandaan sa nga to siling niya utok, nga to siling niya memory. Somehow, ang scent also, amo nang nagapa-araw sa aton, sa aton curiosity, sa aton urge.
1: Nagapukaw sa nagakatulog nga balatyagon.
0: Pero sa mga health benefits, sabi Doc Leo, ang hambal na itong kagayina, basta gani nami ang scent, ha? Sa ito siya nga panimahuan, Doc Leo, it helps our body relax, Doc Leo.
1: Number one, Sir Josil, nagabulig sa aton pamparelax. What to depende sa mapanimahuan na ton, Sir Josil, kung sa mahaklo na ton?
0: Kung sa bagay, sinonimo na namian niya baho, pero may mo ginahaklo, Doc Leo.
1: Panimaho ko na karon sa kapangalis nga, karon nga ilok kay may, ano pagtawag sa ni Sir Josil, may power.
0: May angsod.
1: Tapi gamitin niyo ba isang ton plus herbal soap, abe? Kay may antibacterial property. Na kay bakterya mo lang ni Sir Josil eh. Nga kung mag-mix sa balhas, kung balhason ka, magkita ay ganyan na sila, nagpangalis nga imo sa nga baho. Di mabuligan din nga matap na kung gagamit ka sang Santon Plus herbal soap. Pero, area, scent nga nagpa-relax, Sir Josil, kay kanami sa nga niya kahumot floral ang floral aroma niya sa dikay ga mixer Jocelyn eh. Daw kahumot sa ni sang jasmin sang bulak jasmin daw kahumot man sang luto nga saging hindi overripe pa kundi mix ba lang nga kahumot Sir Jocelyn ang floral aroma sa ni nga ginatawaga ilang-ilang nagabulig reduce ang feelings of stress, promotes calmness, help the body unwind, improve emotional well-being. Kaga mga researcher nagapati Sir Josil nga ang paghaklo sa ngayon nga aroma mahimong ang maka-influensya sa nervous system by lowering sympathetic activity or fight or flight activity and increasing parasympathetic activity or rest and digest activity.
0: I see. So generally nagaparelax sa to sa niya kondisyon. Manami gali ini ang mga daw ma-develop na ba lang natawag nato sa panic attack anxiety, Dok Leo. Hindi pagid man nalalang lala sila kung may depression ka na. So dapat nga mga buhi gali sila, Dok Leo, sa lugar sining manami ang scent, Dok Leo. It could help them relax.
1: Actually, may mga kwa na, Sir Jocelyn. Tama na, no? May mga ginatawaga naturopathic center, gani, ano? Mga no. Wellness center na ginabutang gani nila, Sir Jocelyn, sa halos uma.
0: Mm-hmm.
1: Ara dela ang kabulakan, ara dela ang mga tanom, mga kahoy. Maayog yung Sir Jocelyn sa mga tao nga tuman ka stress, may depression, hana ba lang may mga panic attack, anxiety, kay paborable gid sa ila ang dupoy-dupoy sang hangin, ang ginaimit sini nga pagpakamaayo sa mga kahoy kag kabulakan, ang hunis ang kapispisan Sir Jocelyn, makabulig pa relax kag syempre lakip na ang aromatherapy nga isa sini diri amo Sir Jocelyn ang paghaklo sini sang ginatawaga floral aroma sang ginatawaga bulak sang ilang-ilang. Pero nga, itong ginaistoryahan sa Sir Jocelyn, ang paghaklo sa ni, siyempre, more nga gina-encourage or more nga ginagamit sa ni is sa oil, in oil form. Pero ang aton, sinidari nga pagkatunan subong kung paano na ton ma-extract or mapasulod sa aton sa nga lawas. Kasi kung oil, Sir Jocelyn, haklo lang mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton subong tea, ang aton subong paghihimoon.
0: Ilang-ilang flower in tea form.
1: Correct.
0: Okay. So if that's the case, Dok Leo, kung ang iyang scent, abi makaparelax sa aton, that could enhance man better sleep eh. Kaya nami manimo sining pagtulog, Dok Leo. Ang tea form sang ilang-ilang flower makapanami man sa ato sining pagtulog, Dok Leo.
1: Makabulig Sir Jocelyn, pero direkta na sa pagrelax. Kadamo sang nagareklamo sa aton nga ang problema nila Sir Jocelyn is tulog.
0: Mm-hmm.
1: At likong padalaman gid naton kung gusto kita nga magnami ang aton sining tulog, hindi kita mag-workout nga pag-abot sa hapon, dira lang kita magsugod sa aton pag-prepare para sa pagpanami sa pagtulog.
0: Mm.
1: Actually, ang pagpanami sang tulog, nagasugod pa lang sa aton sining pagbugtaw sa aga. Kung paano naton ginapasunod ang aton sining mga ginaobra. Ang isa sa makabulig pampanami sa aton pagtulog pagkaaga, guha ka sa sanag, kag magpasila ka sa adlaw. Ginaprepara mong imo kagalingon pag-abot sa gabi. Kag ang pagpamanyos Blaser Jocelyn sang Sunthorn Plus Herbal Oil, relaxing man ni siya eh.
0: Oo.
1: Nagabulig pang pa-relax. That's why gina-encourage yun natin sa mga budlay magtulog kung kaisa magpamanyos sila sang Sunthorn Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig pa-relax. Kaya balaan mo kung kulang tulog mo bawa dira na nagaduging Sir Jocelyn. Nagapalamuypoy.
0: Oo.
1: Nagapalamaol imo kalawasan.
0: Sakit mo ulo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Di mabuligan pag hindi na magluwas na nagpa-relax ang Sunthorn Plus Herbal Oil, mabuligan pag hindi mga palamaol kag palamoypoy kag sakit sang ulo.
0: Mm.
1: Alay kag sakit mo sa ningatang kugo nga nagaresulta sa manami sa ningatang pagtulog. Amuning sunod nga beneficyo sang ginatawag bulak sang ilang-ilang. Kung nagiinom kita sang tea sang ilang-ilang before bedtime, nagabulig si Sir Jocelyn nga nagapakalma sa aton tungod sa yasa nga aroma kag ini siya tungod nga naturally caffeine free kag tea. Siyempre Sir Jocelyn, ang maalabaab nga tubi bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig man na pa-relax sa aton. Di ka subong sa pag-inom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea bala kung nalibaw waising ilang-ilang abe.
0: Oo.
1: Pwede ka kainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. That's why gina-encourage sa ni natin sa ni o sa nagpinamangkot sa aton. Kag madamo na nakatry nga problema nila Sir Jocelyn tulog.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila makatulog maayo. Abisin ko, try nyo be. Magluwas ka pa manyos ka mo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. isa ka tasa sa niya nga Sunthone Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
2: Oo.
1: Makabulig pang panami sa aton pagtulog.
2: Makarelax ang imong sining lawas kag paminsaron Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Kaya isa man ka kausa o kung may labot nga hindi kita makatulog sa maayo, ni Bless Sir Josiel nga was condition aton tiyan gadi naguok. Daw gabutod aton sininga tiyan. Nagahilab. Daw ginagutom kitang way makita gana sining magkaon. Pero worse pag inyong himuon sa isang katao, Sir Josiel, nga hindi makatulog, ang sige panginaon sa gabi.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hindi na makabulig. Kundi makabulig, mas makabulig pag ganit kung nag-inom ka

0: in Liu, Ubo, Tambalo, sa Nikon, wala sang ilang-ilang flower, ang Santon Plus Gold Herbal Tea.
1: Correct, Sir Josil. May nag-message ni Dre Saton sa Pangasinando ka damo na sa Leyte, may araman sina. Siguro dari sa Iloilo, may ari man, may nakita na si katropang Alex Cantuan naman, bla.
0: Oo. Ang iban sini, huwag kakilala siguro, labi na gina mga younger generations, Doc Leo. Kita gani daw na una sa aboy-aboy daw, basi kung may nakitaan man kita, galing huwag pagpamulak, mahambal nga, ano ni nga, klasik kakahoy man. Pero kung mamulak, makilala mo na.
1: Basi iban lang, basi lang, bibibibi, tapson, tanay ka, imontay, nugatong ni.
0: Basi mo lang kung nadala sa uling malaw. Pero may antioxidant man, rich in antioxidants. In short, if we speak about antioxidants, isa diri sang pinaka-popular nga sources ginaton nga available nga fruit or fruits nga rich in antioxidant actually, ara da ang mangustin mo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Oo. Pero kung may ilang-ilang flower ka mo, pwede nyo mahimo nga tea para nga maka-harvest ang lawas na sang antioxidant properties ya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano bala ka importante ining antioxidant? Ining antioxidant nagabulig para ma-neutralize ining mga free radicals, Sir Josil. Ano ginahimo sang free radicals? Nagadamage sang aton sa cellula. Tiyan mo nga nagadamo aton sa nga balatian, Sir Josil. Amo na kong kaisa, nga ginabato na lang sang kalabanan, nga ang mga ginabatsyag nila samtang nagaidad, dala sang ila sa nga pagtigulang. Pero actually, tungod ina sa ginatawag timprano nga damage sini sang free radicals, tungod niya gin-damage sa sining aton sining cellula over time, kaway naton maagapan, Sir Josil. Hindi kita nangin conscious, hindi kita nangin na ginatawag purposeful nga kung ano bala ang madalom naton sining himo, ano kung mga simple nga buluhaton adlaw-adlaw nga nagahalong sa aton sining cellula. Kay kung kargado kita, Sir Josil, sa antioxidant, malikawan ang madasing nga pagka-damage sang cells nga nagaresulta sa health healthy aging. Butong balon sa ni samtang nagaedad kita, ni butong balon nga nagalala ang rayuma, ta ni butong balon nga nagamaintener lang kita sang duom sang mga maintenance medication tungod sa diabetes, tungod sa hypertension, kag iban pa gid nya problema, Sir Josil. Tungod ni healthy ang aton sa nga ginatawag pag-edad. Kag indi kita nagadepende sa iban tungod damo na kita ginabatyag, Sir Josil. Kaya pa sang kaugalingon bisan sa 60 na, 70 na, 80 na, independent gyapon, Sir Josil. Amo na butong balon sang healthy aging. Normal immune function kung may ara kita sang antioxidant. Butong balon, balance nga aton sa nang immune system, Sir Josil. Waay nagaluya, kagwaay man nag-overreact. Kagwaayon, waay niya ginaunay ang aton sa nang kakugalingon. And then cellular health, amo ni bala kung paano nga aton sa nang cellula nag-work, nag-survive, pag-maintain ang aton sa nang body's overall health. Amo ni butong balon, Sir Josil, kung may nagkaigo kita sa nang antioxidant, nagapabilin kita. In short, nagapabilin kita, Sir Josil, nga huben sa piyak nga kita sini ang padayon nga edad.
0: Amo ning hambal nila. Siya ti, Dok Kamal, am naman kaedad mo nga, Dok, kahubin pa si Muya Tanawon. May ara naman nga ginapamangkot gani, nga bata pa, siling niya, ano ni, kung magbakal ka, may discount o kung wala. Butamalos yan, ano ka, senior citizen, ha?
1: May ara, sana ko na, Sir Josil, nga, bataon pa? Bataon pang itsura, pero kagin pamangkot, bala ko nanong yan sa nga lifestyle, ti healthy lifestyle, gani. May ara man, Sir Josil, nga, bataon pa man, pero kargado sa bisyo bala. Galit ang iya sini nga tuyo, tindi na sa gusto magtigulang mo. Kundi nagapagusto sa isang bisyo bala, Sir Josil. Which is, kung gusto kita sa ganitawag healthy aging, dapat kargado kita, kagbastante kita sa antioxidant. Ang pag-inom, Sir Josil, sa aton sining ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, nagabulig ina para nga mahalungan ng aton sining cellula, mahalungan ng aton sining mitochondria, para nagapabiling kita, Sir Josil, nga energetic, youthful, bisan pa nagaedad kita. Kag bisan pa, ultimo sa pag-inom naton sang coffee, Sir Josil, arang aton sining Santhon Gold Coffee Mix. Specifically, may glutathione and collagen. Amo ning gusto sang kalabanan, Sir Josil, nga nagaedad mo?
0: May mga enhancements kita ang ginahimo is because gaamat-amat man deplete ang ato sa nga mga sources sa mga nutrients nga ini, bangod man sang limitado nga supply sa ginakaunta sa mga nutrients and nutritious nutritious foods sa Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari pagida, isa pagid sa aton binagbinagon, ang mga tanom subong, ang mga prutas, ang mga utanon subong depende

0: Di Sir Jose lang nutrients sa iya siring nga duta nga gintamnan. May mga duta bala nga hindi na masyado fertile, Sir Josil.
1: Di may enhancement na ginahimo, ginaabunuhan, pero hindi iya kay organic ang abuno, commercial na.
0: Correct, Sir Josil. That's why may mga laboratorio, Sir Josil, yung nagahimo sini sa mga ginatawag suplemento nga nagatanom kung may farm sila nga ilag diya. Para may ensure nila nga ang ginatawag nutritional value sa mga sangkap nga ila sini ginagamit ara, Sir Josil.
1: Okay, ti kun may ilang-ilang flower ka modera, mas maayo himuon na ti. Again ha, makabulig ina sa protection sa ato si mga body cells para hindi magkalamatay, para hindi to magkalaguba sa sulod. Pero kun wala kamo sang ilang-ilang flower, ang pamangkot ti ano na lang himuon namon, ara ng Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mangin sources ninyo ina sang antioxidants bangod sang presensiya yes, sang mangustin number 1 gidara Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kati ang mangustin nga may anti-inflammatory property, Sir Josil mo.
1: Oh.
0: Kalabanan tagmadamo sa balatian subang Sir Josil ginaangot sa chronic inflammation. Halin sa simple nga mapatyagan tubtob sa malala kag makamamatay nga balatian, may angot Sir Josil sa chronic inflammation. So dapat may antioxidant kita kag may anti-inflammatory kita sa aton sini maginakaon ukon mga suplemento kung di man aton mahalin o kung makuha sa aton ginakaon suplemento kasubon sa paginom sini sa Santhon Gold Capsule may mangustin nga may anti-inflammatory updan pa Sir Josil sang iban pagid nga mga masustansya nga utanon nga sangkap dira.
1: May isa diri ka nag-message sa aton Dok Leo, sinyo tika dadlaw siya lang halos tunga siya sa kilo nga mangustin siya ginaurab ko.
0: Okay man kung nag-urab kaya sang mangustin, tagmanamit ni Sir Josil eh.
1: Oh.
0: Ang unod sini sang mangustin. Pero kung gusto mang sang thorns, urab ba pati panit abe? Kuan lang ha, medyo langas-langas session nga to na.
1: Oh.
0: Ang pinakapunto na to, Andrea, ambot na to ng balon, balan mo ang sang thorns, ara sini sa rind, tukon sa panit sini sang mangustin.
1: Oh. Sa tunga, sa yap, pinakagwa sini nga panit.
0: Shell.
1: Oo. Oh. Kag sa iya sini nga unod.
0: Mm-hmm.
1: Kon sa aton pa bala ang gwa ay sini daw kulamog.
0: Ang ma-upload nga parte bala Sir Josil.
1: Oo. Mm-hmm. Ang problema sini tuod man sa prangka, natistingan ko na ni hatag ang panit sa kanding hindi gani ka sa hindi ka sasa gani ka hindi ka uyon eh.
0: Muna hambal si kilala ko Sir Josil kung makapamuyayaw pang kanding abot na lang.
1: So that's it ha? Sa antioxidants ya that protects sa ito sila nga body cells, agud to hindi, dali magkalamatay. Nga madasig yung turnover o kung pagkalamatay sa ito mga body cells equals madasig sini nga aging o kung pag-edad.
0: Correct, Sir Josil. Kag manotice na ton, kadamo na sumong sa mga pamatanon, Sir Josil, nga balati anon.
1: No.
0: Ang mga balatian sang una nga nagasugod pa lang 50, 60, subong Sir Josil, manotaran na naton sa mga nag-edad 20 plus, late 30s, early 40s ng mga pangidaran.
1: Abi ko gani kon ang mga pamatanon subong why na nagatigulang Dok Leo. Yan bal nila ti bata pa why dun. Hindi nyo paghulata ha. Kaya mag-set in ang damo-damo ang ginabatsyag sa lawas nyo. Kaya nga, kamo gihapon ang maantos. Kita gihapon ang maantos.
0: Correct, Sir Joseph.
1: So, kuain nyo ni Gia. Basi, balakon may ara sa inyo, dira. Sang ilang-ilang flower, pwede nyo na magamit. Himuon nyo tea. Pero sa matter of advice, para nga hindi nakamubudlayan, pwede gid niya mag-stack ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ulay hunan nyo na lang ang Santhon Vitamin C kay kinanglanon man ina sa ato sa ning lawas. Now, sa problema iya sa ato sa ning blood pressure, kiti madamo sa ato na Bidok Leo nag-suffer sa ginatawag na ato sa ning mataas ang BP o kon may high blood, Dok Leo. Makabulig man ang ilang-ilang flower tea?
0: Makabulig, Sir Josil, ano? In fact, ambot lang, no, Sir Josil, kung mamangkot kita sa aton mga tagpalamati. Abi pila sa inyo, dira sa inyo panimalay nga may family member kamo sining waising hypertension. I don't know. Pero maswerte kamo kung may ara, ha? Ara, ya, hypertension nga nabalaan, gid nga wala. Kaysa sa waay mabalaan kay waay man nagapacheck.
1: Oh.
0: O kung waay mag-monitor ang blood pressure, Sir Josil, ano? Ang ginatawag bulak sini sa ilang-ilang makabulig suporta sa healthy blood pressure. Pero sa nika mga pagtuon sa ilang-ilang flower, ang iyan sa nga aroma, nagpakita nga makabuling, Sir Joshel, temporarily lower heart rate and blood pressure by promoting relaxation. Hindi magin, Sir Joshel, siling niya permanente mapanubo niya mo sa nga blood pressure.
1: Oh.
0: At from time on, nagataas, saka panaog malaning blood pressure na to na, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero do sa ano blakadako, Sir Joshel, nga pagpakamaayong, bisan temporaryo, mapalower niya ang heart rate kag blood pressure. Kaya nga man, sino nakapakot, base pagtimbuok sa imo blood pressure, dito maglupok ugat mo.
1: Oo.
0: O, tikundi ka isa lang. Or, dugay na na, pero ayaw mo mamonitor, amo ganin man sila yung iban. Sila nga, ano nag-istoryahan na, kami sa nikagaina, why na sa galiya? Tungod ang hypertension is a silent killer. Hindi na ito nabalaan kayo sa early gani, why pa sa sing symptoms, Sir Josil eh. Ang iban sila nagabatsyag naman sa mga sintomas, nag-inom na sa ginatawag bulong sin eh. Pero why mangyapon kayo sa Sir Josil sa pagtalupangod sa ilang sinin lifestyle kung anong mahimo nila bala nga mabulig nga hindi pag-isalig sa maintenance medication, Sir Josil.
1: So kung namong sigi-sigi nga pag-inom sa ilang-ilang flower tea, linaga bala nga bulak sa ilang-ilang, kung sa mga eskwilahan pa sin eh, ginahimo iya sa ni nang normal bala.
0: Mm-hmm.
1: 7 o'clock in the morning may flag racing. Pero dapat pag 5 p.m. may flag retreat. Hindi
0: mm-hmm.
1: nga erase mo ang flag pagkatapos pabayan lang na hasta nga madunot.
0: Yeah, problema.
1: Problema. So amo na ang ginahimo iya sa ato sa nga BP. Hindi ta mapunggan nga may mga activities kita nagapa-shoot up sa aton blood pressure.
0: Correct.
1: Pero ginabuligan niya na nga manormalize nga pagkatapos sa shoot up makarelax ka, manaog ang BP mo, hindi to magpabili na lang sa babaw.
0: Correct, Sir Josil.
1: Hindi na lang high blood ya permi.
0: Na lain pagid sana ko nang balsang kilala ko nga taas pagid high blood ya. Ultimo malipay kita, Sir Josil, ma-excite kita taas atong blood pressure eh. Labi pagid kun masubo makulbaan kita, Sir Josil, ano?
1: Kita mo kuno crash mo gataas man BP mo.
0: Oo, adaw kan kuno daw drum kuno dughan mo. Amo ning mabulig, Sir Josil, ano, sa ginatawag aton sa ring healthy blood pressure pinagi sa aroma ya sang ilang-ilang kaya nagabulig padubo sang heart rate naton kag blood pressure. Kay suppose kung nagatulog kita, Sir Josil, kung normal aton sa ring blood pressure, nagahinay ang aton sa ring heartbeat eh.
1: Kung nagatulog gali kita, Doc Leo, below the normal ang ato sa ning heartbeats or heart rate.
0: Yeah.
1: Oo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Naganubo. Let's say for example, an average sabi mo sa ning heartbeat, 75 beats per minute. Mahambalta. Kung active ka, buta mo na sinig ka, bugtaw ka. Pero kung nagkatulog ka, nag-reduce ina. Buta mo na naghihinay man.
0: Correct, Sir Josil. Pero kung hypertensive ka, yeah, why niya nag-kwan, Sir Josil? Why niya basta nag-relax siya?
1: Oo.
0: Dasig lang nag-yapon ng imo sa ring heart rate. Whereas, ang bulak ya sa ilang-ilang makabuligali palower sa nga ton sa ring heart rate tungod siya sa ring aroma. Amo man, Sir Josil, bala, may mga ugali kita nga nagapataas sa ton sa ring BP. Isa na sa nidri, Sir Josil, kung hindi tuman niya kalamay nga ton sa ring na uyunan, mga mapaito kung mga maparatman. Hindi gani kulang magkita sa pag-inom sang tubig. Ini mga ugali, bala, Sir Josil, nga negatibo ang efekto sa ton sa ring lawas.
1: Ginpasobrahan ta.
0: Sobra kag kulang, Sir Josil eh.
1: Kay pareho sini masud-an ka uga ha, or bulad. Kun parat na nang adaan. Pagkatapos matimpla ka pagid sang patis kag langgaw. May patis ka na, may parat ka pa nga bulad, may langgaw ka pagid.
0: Ang iban sa ni Sir Josil, may ara pagid yan sa ginatawag piknit-piknit sang ginamos mo. Yes, may mga tao, gali yung doon di bala masatisfy sila sa normal bala, Sir Josil, nakaparat.
1: Mm-hmm.
0: Kung normal bala nga salt o kung asin bala, kung nagpangita, ginagila sa nga ginawa sang 2 months sini nga kaparat. Na kung hindi man ganin, Sir Josil, kabalis ka rin sila, 2 months man katamis. Ang ilang sinina uyunan asang iba no nga may labot, Sir Josil, sa blood pressure. Pero ari, Sir Josil, sa kalabanan dirigid sa nimo ang ginatawag madamo sa niya konsiderasyon na ton sa pag-inom bala sang coffee. Kung nagainom kita sang coffee, total hindi magid naton mapunggan o kung malikawan ng pag-inom sang coffee. Why not abi nga i-considerar naton, try naton ang pag-inom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix may bulig pa iya sa aton kurason, sa aton kaugatan, sa aton blood circulation, sa aton blood pressure sa pangkabilugan. tungod sa soya nga sangkap sini Sir Josil.
1: Mm.
0: Ang soya niya may ara sini sa ginatawag potassium, may ara sini sang magnesium nga nagabulig pa normalize aton sa nga blood pressure, may ara sang plant protein, may ara sang isoflavones. Tanan ni na Sir Josil, may maayos sini nga ginatawag benepisyo pag-abot sa aton sa nga cardiovascular health.
1: Oh.
0: Sa aton tiyogatan, sa aton sininyo kurason. Di total mga pin, naging man lang kamo, mapainit-init, naging man lang kamo sa inyo, sininyo sulok-sulok. Hindi ba lang pagpainit-init nga may benepisyo nga dala? Kasubong sang, kung nagatimpla ka mo sa coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix, kagkasubong sang ilang-ilang, caffeine-free manining Sunthorn Plus Coffee Mix na ton, Sir Josil.
1: Amuning manami, kayang iban siniway, nagapangapi, it's because may mga medical conditions. So kung may mga ginabatsyag na, may masakit ang tawag sang iban. Pariyos abis ang may anxiety ka na dugleyo. Bisan din ka makadto nga professionals ni health experts masilinggid unta ti anay ang imo sini kag indi magpatama sa caffeine intake.
0: Correct.
1: Di ba paano ko pangapi sina man?
0: Mm-hmm.
1: May kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, Sunthorn Plus Coffee Mix dugleyo.
0: Correct Sir Josil, puro kag pure kag bug-os sa nga benepisyo ang makuha naton. Halin sini sa mga sangkap, ara man ang mangustin, ara ang balunggay, ara ang spirulina, ara ang garlic, especially Sir Josil, ang source na to, ano, sang complete protein nga soya bean powder.
1: Mm. So sa mga nota sa mga kauturan ta, amang nagasilinga, baw ka nami mantani mga pisilinga, galing kay ginadilian ako subong mga pisilinga, kay Doper, may ako ginakulban ang balsang akon nga doktors niya base kon atakiyon ko anxiety. So may ara kita sang caffeine-free nga kape. Amoning Sunthorn Plus Coffee Mix. And isa pa gina rin, Dok Leo, speaking about anxiety, no? Ang ilang-ilang flower tea, makabuligali tawag na ito. Parilax nga ito sa nga kaugalingon. Parang hindi mag-develop ang anxiety sa ato sining lawas sa Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Actually, traditional herbal medicine has long used ilang-ilang for emotional balance.
1: Mm-hmm.
0: Dugay na nga ginagamit ni Sir Josil ang ilang-ilang for emotional balance. Sa mga tao nga masami ginakulbaan, nagyakabalaka, nag-overthink, o gina-nervyos, makabulig sa aton, makabulig sa inyo sini ang ilang. Tungod na posibleng mga efekto sini nagapakalma sa aton. Less nervous tension, nagareduce sini sa mental fatigue. Kun regular kita sini nga nagainom kag naga antisobla imnon Sir Josil, ginahaklo mo bala niya sini nga aroma bala.
1: Nasinghutan mo anay.
0: Nasinghutan kasubong bala ko nagainom kamo sini sang coffee bala.
1: Oo.
0: Damo Sir Josil nagainom sang premium D3 coffee mix nga sinya amo ni nauyunan ko yanak mo kay ari gyapon ng tunay nga coffee bean powder kag taste kag tunay nga coffee aroma.
1: Mm.
0: Sa kada simhot kag kada labok sang premium D3 coffee mix Sir Josil amo man sa ginatawag what you call this, bulak sang ilang-ilang ginhimo naton nga tea, sa kada simhot mo sa ni Sir Josil, ano, antes mo labukon, both may beneficyo sila. Pag simhot mo, nagabulig parilak sa imo sa nga brain. Pag abot sa imo sa nga ginatawag lawas sa imo sa nga stomach, since nga warm sa Sir Josil, nagabulig man parilax.
1: Oh. Anari, surprise, surprise, surprise. Ang pag-inom gali sang ilang-ilang flower tea, linaga bala ang linagaan sang ilang-ilang flower tea makabulig sa ato sininga panunaw kon digestion Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, isa sa tuman ng importante nga proseso sa aton sininga lawas.
1: Wow.
0: Bisan ano pa Sir Josil ka masustansya sa nga aton siniginakaon damo nutrients, kompleto nutrients nasunod man nato ng aton sininga recommendation ganit rin sa program kung nagpamati ka mo sa amon kombinasyon sa isang pruta sa gutanon pero matingala ka daw ay ka Sir Josil sa nourishment.
1: Mm.
0: Doay ka efekto ang ginakaon mo si mo. May termino ganing iban sina nga damo man sa pakanon pero nga ang daw kalanon gakaon sa yahaw.
1: Kung kaysa gani sinihan, antalang niya bitukon.
0: Posible man.
1: Ang bala, ang ginakawat, gurto ka bitok yan, ang sustansya, ang ginakaon niya, ang makuha sa ginakaon niya.
0: Possible, Sir Josil. Kati kinaagawan sa nutrients eh. Pero, isa manggalis ang question sinadira kung hindi mayong aton sa nga digestion. Kaya kung hindi mayong aton sa nga digestion, mahimo nga hindi man mayong aton sa nga nutrient absorption.
1: Mm.
0: Pinaagi gali sa ginatawag ilang-ilang sining tea sa bulak sang ilang-ilang makabulig para nga mampanami ang aton sa nga digestion, ang aton sa nga mild stomach discomfort, ang daw puno dira sa hangin, nagabutod, kung maparelax ang aton sa nga digestive system, nga nagaresulta sa manami na aton sa nga panunaw, kag-relax man aton sa nga panghuna-huna kaglawas.
1: Okay, kita nyo na lang pati sa panunaw ta makabulig ang ilang-ilang flower tea ha. So kung paano ini-preparar, balan ko amo ning inahulat-ulat ninyo eh. Kung paano i-preparar ang ilang-ilang flower tea. Anong himuon ninyo, Dok Leo? How to prepare sini, Dok Leo, sang ilang-ilang flower tea?
0: Okay, ari Sir Josiel lang ato sa preparation. Pero bago sina, sa mga tao, dira nagpamati sa mo ni Sir Josiel, kung problemado ka mo sa inyo sa panunaw. Pagkatapos yung kaon karon daw nang batyagan yung instead karon nga daw satisfied ka mo daw hindi komportable niyo sa ni pamatyag. Instead nga nabusog ka mo karon kay daw nagnami matyag daw naglain pagi daw. Pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang Sunthorn Gold Herbal Tea in kombinasyon iya sang cinnamon bark kag turmeric nagabulig man panami sa aton sa nga digestion. Nagabulig man panami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, may mga hangin-hangin dira daw butod makabulig man siya. Kag pwede man actually nila Sir Josiel banyusan sang Sunthorn plus herbal oil eh. Kung daw trouble di mo sa nga tiyan bla. Ado buto di mo tiyan. Sa una nga panahon sina kung nagabuto daton sa ringat tiyan, tawag kita kay lula na ton or nanay na ton.
1: Kung na ginabaraud guro to. Na usapan lang kita sa una gani ka minama. Pagkatapos dugangan bugas.
0: Tapos buga.
1: Bugas at tiyanta.
0: Bugahan na ton sa ringat tiyan. Subong, pwede man kita makagamit sa Sunthorn Plus Herbal Oil pamanyo sa aton sa ringat tiyan or makainom kita sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Kato kita sa preparation sa ilang-ilang flower tea. Ang mga sangkap na tonsan eh, kung may ara kita sa ilang-ilang, sa may mga puno pa sa ilang-ilang, kagtag bululak sa ilang-ilang ha, mga apat, tub-tub, anom sini ka bilog sa fresh flower sa ilang-ilang ang aton sini nga kinahanglanon. Pagkatapos, aton siya ibutang Sir Josiel sa isa ka cup. Hindi naton pagpabukalan ha, kundi ang tubi inito naton paghana mabukal patyan na naton or ibakit na naton. And then amo tong itughong sa isa ka cup or sa cup nga may ara sang apat tub-tub anom sini ka freska nga dahon sang ilang-ilang.
1: Hindi paglagaon.
0: Hindi paglagaon Sir Josiel. Pagkatapos aton takluban mga 5 tub-tub 10 minutos antes naton siya imnon.
1: Miswahan lang nila ha.
0: Correct Sir Josiel.
1: Okay.
0: Ariya sa fresh nga bulak. Pero kung dalimbawa, nakabakalabi ka mo sang dried sininga bulak sang ilang-ilang, pwede kita makagamit sang 1 to 2 teaspoons of dried flowers, Sir Josiel, sa 250 ml nga hot water o kung isa sinika tasa nga ginatawag hot water. Amo ni nga ton sininga himuon, kag pwede na ton huluman mandira 7 to 10 minutos antes imnon.
1: Actually, na dumduman ta, Dok Leo, may nagabaligya sini from time to time na binagid kon tigbululak ara sa gwa sa mga simbahan ninyo sa Roman Catholic Church and churches. Just like for example, dara sa cathedral, dari sa Iloilo City, sa cathedral, may mga best, may nagabaligya dara sa ilang-ilang flower. Ginahimo nila pangkulintas sa mga believer, sa Katoliko ha. Nagabakal sila sini, hindi parang isuksok, kundi ginadala nila sa ila sining altar sa balay, kag ginahala dito sa altar. So kung gusto ninyo, pwede inagali magamit. Pwede nyo imuon nga tea, hugasan na nila at maayo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Okay. So amo na ha, ang pagpreparar, hindi nyo paglagaon, pabukalon nyo lang ang tubig, patyon, ibutang ninyo sa tasa, or sa baso, or sa mug. Pagkatapos liswahan lang sang ini nitakluban mga 5 minutes amo nang pag-inom sa iya sining tubig, Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, ilang-ilang flower tea.
1: In terms of consumption, amo nang nambal naton nga indi laning makainom kita, makakaon kita, but the best time to consume. Ano oras or anong tiempo, Dok Leo, before, after meals, sa morning, or afternoon, or evening, Dok Leo?
0: Sa mga beginners, si Sir Josiel, pwede sila sila makainom isa ka tasa. Pero sa mga nakatesting na pwede sila makainom, sir, kung regular na silang users, pwede sila makainom isa tub-tub duha sa nikatasa sa kada adlaw. Kaga ang best time sa pag-inom sa ni kung gusto ka sa isang pag-start sa emotion ng day, caffeine free, pwede mo ni mainom sa Rejocel sa aga.
1: Sa aga. Ha?
0: Isa ka tasa ng tea sa aga. Pagkatapos, kung gusto mo naman para ma-reduce ang stress after work, pwede ka man sa ni makainom. Pero kung gusto mo, Sir Jocel, ano, nga mabuligan, nga mapanami, pagdating mo sa ni nga tulog, sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sa ni.
1: Okay. Selling niya, Dok Leo, gainom ako Santhon plus Gold Capsule. Kung kaisa, kung may kwarta ako, ginahimo ko, gabakalma ako sa premium D3 soft gel capsule. Samtang gainom ako siniseling niya, pwede man ako sina makainom kung sang ilang-ilang tea, Dok Leo?
0: Kung may ara kaya sang ilang-ilang tea, no problem, kid. Actually, ang sangkap gani, sang Santhon plus Gold Capsule, mga gitawag balungay, ahos, pwede mo gani ni makumbine niya sa ilang-ilang kung may ara lang. Pero kung gusto kaya nga, may ilang-ilang kaya nga separado, pagkatapos may Santhon plus Gold Capsule, premium D3 and Santhon Vitamin C imnon mo, pagkatapos may tea, kapag diyan nga ilang-ilang, pwede mo lang niya mainom ang tea na separado man sa mga capsules kag soft gel na ginatumarni mo.
1: Siya pwede man ni makaon ng ilang-ilang flower.
0: Tea form lang nga aton sa nagina kandrino gina suggest direk agbase man sa mga pagtuon Sir Jocel.
1: Sa why pa ko gid mismo personally sini makatilaw Dok Leo. How it tastes Dok Leo?
0: Ang taste sa ni Sir Jocel ti fruity or floral bala.
1: Aha.
0: Ang iya sini nga sabor kasubong bala ginasang hambal ko ganino. Nga daw mahumot, daw bulak, nga daw prutas.
1: Daw tawag na ito sini, may harap man na scent nga chamomile. Mamo daw Santhon plus Gold Herbal Tea man, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel, no? Pero Santhon Gold Herbal Tea na ito, ito may cinnamon, gadi yung kwan eh.
1: Nga
0: scent. Makwan kita, mahaklo, o kung mahumutan kita. Ang taste sa ni, floral, sweet smelling, slightly fruity, mildly herbal and light bodied. Kumbaga, mamagaan si Sir Jocel sa aton sa ipamatsyag kag manami sa inumon.
1: Okay. So there you are, ha, Santhon plus herbal tea kon wala ka mo sang ilang-ilang flower tea. Pwede ninyo ina magamit or if not, pwede gi ka mo kainom para makuha nyo man ang tawag nato sini antioxidant. Ara da sa Santhon plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule. Updan nyo na lang sa vitamin C, ang Santhon vitamin C. Actually, inita na mga gina-mention na nato yung mga food supplements bala, kag kape. Quality products inisang Yes to Health Incorporated. And rest assured, duly approved inita na sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say, na aprobado niyang operations sang Yes to Health Laboratories. In short, sini, initanan will be produced sang Yes to Health Laboratories na gidiya. And ang mga produkto nga ini available. For example, ang Santhon Gold Coffee Mix, ha, available ini sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore, drugstores nationwide. Ang iba naton sa mga produkto available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, para kung gusto niyo kumplito ginya produkto ang baklo ninyo, ha, kadto ka mo dira sa Yes to Health Store. Ang address niya is Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, atubang sang Marayo Bank. Kung magkapa Iloilo City naman kamo, may clinic kita dari ang Yes to Health Incorporated. Arada sa A Young Building sa Iloilo Street at ubang ina sa Midtown Hotel. May libre pa na konsultasyon kompletong produkto sa Yes to Health Incorporated. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Yes to Health Wellness Center ang iya sining pangalan. Okay? Sa mga kauturan ta, kung wala sang store, wala sang clinic ang Yes to Health, sa mga branches, sa mga pharmacy, ang ginpanglawag ta, hindi ganit sa sukit nyo sa mga butika. Malapit sa inyo lugar, available ang Yes to Health products. Siguraduhan ninyo nga ang ginabakal ninyo may tatak Yes to Health. Damo na bisubong naga sunod-sunod kag damo na naga-imitate. Bangod mga biyan tested and proven na produkto, sang Yes to Health Incorporated. Kag we would like to remind all of you, protection sa ato sining internal organs, sa ato sining body cells, para hindi magkalaguba, para hindi kita dali lamang tigulang, ang dapat gid nga proteksyonan naton subong sa amo ni nga pagpanghangkat sang pangabuhi, Duglayo. Matagid amo ni nga inom kamo supplement sang Yes to Health. Amo ini ang Visionix Plus supplement, really ginhimo para gid niya para sa mata naton na, Duglayo.
0: Correct, Sir Josel. Kagapin pa sa ginatawag fast-paced lifestyle bala naton subong. Sir Josel, kasalig na lang kita sa convenience. Kung anong mahapos sa aton, kung anong barato, Sir Josel, kung anong madali naton sa nimalabot. Nga sa kalabanan, Sir Josel, highly processed and ultra-processed ng aton sa nagpasalod sa lawas. Why nahalos ang sustansya nga nagkakadto para sa aton sa nga mata, Sir Josel? Pero sa kahiligon sa mga tao subong tungod sa advancement sa technology, ang pagpahapos, Sir Josel, or convenience, ginsabayan man na, Sir Josel, sa maayo iyang purpose. Para sa inyo man sa nakahapusan, hindi na kamo sa magligot pas katalunan dito para mangita sa mga berries, mga sources na sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, kay dirina mas ginpahapos sa inyo ang Visionex Plus Soft Gel Capsule nga may ara sa mga powerful antioxidants para maproteksyonan ng mata, ilaban na gid sa mga nag-edad 30 katuig pataas, Sir Josel. Nga nagataas sa mga risk, ang risk ganin sa problema sa mata. Kapin pa kung may kaliwat ka mo sa nga may cataract, glaucoma, kag iban pa gid sa nga problem sa mata. Of course, araman ng age-related sa nga macular degeneration, nagabatsyag na ka mo sa nga daw nagalabo inyo sa nga panulukan, lawig ang oras sa nga pagtutok sa inyo sa mga computer, kag mga gadatawag gadget, dira, kinahanglan nyo gid ang pag-inom sa nga Visionix Plus.
1: So tandaan naton ha, supplement to maintain good eyesight, Visionix Plus. Kay ginahambal naton, nag-degenerate man gid ang ato sa ning body cells. In short, halin sa bata, lapsag pa lang, diba? Nagatigulang kita. We cannot prevent that nga mag-occur. In short, sini, that's the normal process ang ato sa ning kabuhi. Ang importante sini nga kung pwede pa malang mapadelay naton pag-setting sa pagtinigulang, why not? Pero ang balantagid, ang isa kabagay nga gusto naton magpabilin, Dok Leo, sining nga nag-ariba gihapon, performance, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, bisan hindi ka nakadala kuno sa rado, importante sila nga ang performance ara gihapon.
0: Amo nang hambal sa iban, Sir Josel, nga daw, amo na lang nang nabilin tangi kapahambog ta. Madula pa. Pero actually, no, ang isa sang aton sa dapat akuon, nga samtang nag-edad kita, nag-huyang nag-iman, Sir Josel, eh. O kung nag-hina nag-iman. Pero ang paghina bala tungod sa natural nga epekto sa aton pag-edad o kung tungod sa aton sini nakagawian nga nagapaluya sang mas temprano para dira. Ang isa sini sa pinakamahimo naton para ma-preserve, para bisan paano ang pwersa ma-maintain, kag bisan paano mapahinay, Sir Josel, ang paghuyang o kung paghina sang aton sa nga sexual performance. Kaya kung kaisa, Sir Josel, ano na balang siling naton nga sang itsura niya kung sa lawas lang ha, daw tanawan mong niya siniguya daw 30 taon pa lang. Puro sa ubos-ubos daw 60 taon na. Pero kuan ha, with due respect iya sa mga senior citizen, kay damo kilala ko, Sir Josel, nga bakod Japon. O kung basko Japon, Sir Josel, pag abot sa sinadira. Pero makabulig ha, pian-pian sa aton sa mga bisyong nagapaluya sa aton sa nga sexual function or sa aton sa nga ginatawag sexual performance, ang pag-inom, Sir Josel, sang turbo dietary food supplement. Nga man, base sa pagtuon ng kombinasyon sang maca kag clavo huasca, magluwas ang nagabulig panami sa blood circulation, nagabulig pa agresibo, Sir Josel, kag ginaamat-amat sa pataas ang libido. Nagabulig pa relax sa aton sa nga pensar nga nagakadula ang aton sa nga focus kung kita sa ni ang stress, kag nagabulig, Sir Josel, ang mata-amat pabalik sa aton sa nga puwersa. Di imaginable, kung sa kuan ko na, Sir Josel, kung sa krimen ko na may elements of crime mo. Pag-abot siya din sa ginatawag mayo nga sexual performance, Sir Josel, may elemento man para dira eh. Ano pagtawag sa ni, Sir Josel? Ganado ka. Pwersado ka. May reserve ka sa ni pwersa. Manami mo sa ni panghuna-una. Dira, Sir Josel, sa tatlo nga ina, dira sila nagasugod ang maayo na ton sa ni sexual performance.
1: Manang hambal nila nga, hindi paghusgari sa itsura. palipas alang selinya isa selinya karangkada kay mabalan mo gid selinya dira nakaghusgari ako sa performance.
0: Correct sir Jose, no man ambal sa kilala to. Gata nato sa panggedang-geda. Sa bisan gamay-gamay lang ko matuyo.
1: Ano nang ambal nila nga nya tingala ko selinya ni magpalaba ka short na si Lulok naken kay gali mo selinya one time selinya nalipatan nya paghambal yang labi gani siya inday ang short ko. Ay, silinga pagbutang ko sa washing machine, silinga naglutaw, tanang kapsula ako na turbo.
0: Dakpan si Lolo?
1: Dakpan si Lolo.
0: Pero mayo, Sir Jose lang, natrabaho. Kati yung purpose ni para sa pwersa, para sa blood circulation, para sa ni sa maayong ang pag-function sa ngatan, sa ringa ginatawaga, organ sa sulod sa lawas, mabuligan sa turbo, Sir Jose. Hindi lamang specifically para sa sexual performance, kag sa sexual activity, kundi sa iban mga bahin sa ngatan, sa ringa lawas.
1: Okay. Hindi lang ni para sa loving-loving. Ah. Pero especially sa gusto yung mag-loving-loving, daw ay gana, bangod man kung kaysa tama ng kakapoy, kung kaysa sa kondisyon sa lawas, bala, testingin ninyo 30 minutes before ang loving-loving, mag one capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Oti, kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang informasyon. Mga mapuslanon niya informasyon, may kang tanan sa ilang-ilang flower tea. Kung paano ninyo ipreparar, kaga kung anong makuha natin sa inyong binipisyo. Lastly, kuanta na lang sa iya sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Ginagmay na ito niya mga gawi, pero paborable sa ton sa ring lawas, may maayog nga resulta pag-abot sa isang panahon kung sige-sige kag tayo yun naton ni nga ginahimo. Kasubong man sa mga pagpili naton sa mga suplemento di kadidad di kaprobado sa FDA. Like Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthon Vitamin C. Sa sige-sige na ton, ginaugali na ito yung pagtumara sa ni ang mga kakulangan ng mga vitamina, minerals, bioactive compounds sa kinahanglanon sa aton lawas, aton ang mataamat mapunaan, mabakod aton sa nikalawasan, makalikaw sa malala sa ni nga mga balatian. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasino pa sa grisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Kung may sakit ka,
1: di mo na alam. Salamat gid sa aton siling certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. XFM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili, ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
3: X-F-M. X-F-M. Mga katupa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang

0: fat soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Makalage na ko!
10: XFM.
14: Patropa mo! Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakasan, sinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Chronic pain,
12: ang sakit.
9: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kalang pain, fast and safe. Sister pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain,
13: mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
14: Patropa mo,
15: exciting.
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga kabenan sa itong sining programa kada Domingong Adlaw. Alauna, top-top alas dos sa kahaponanon. Ang programa nga ginaulat-ulat sa tanan ang ginaklangkagan kag pirmigid nga ginabantayan. Dira lang sa inyo sini paboritong estasyon, ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol Katropa Mo. Exciting! Ini ang inyong programa, Ilonggo Capson Air. Sa ngalan sa ating Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arzalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangin kaupod naman ninyo sa subong hapon sa isa naman kauras natin nga pag-ilistorya hanay. Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Pagkataon pagdulong sa inyo mga balita, impormasyon, proyekto, kag-insyatibo sa inyong mga Ilonggo Cubs. First of all, we would like to thanks ang aton sining Chief Executive Officer sa XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. Kasi sining pribilihiyo mga kabinan. Yeah, through this aton sining XFM Iloilo, makawaragwag kita diri, makabantala kita diri mga kabinan sa mga balita, impormasyon, proyekto, kag-inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Cubs. Mga update sa mga gakalanabo no, sa bugos nga probinsya sa nga Iloilo. And of course, saman kami dahil nga po sa itong sining mapisan. No, nga station manager, kaya tropa nga Jose Albanias. Agakaw po natin si Dre Subong, no? Si katropang Bea, katropang Mario Ilonggo, katropang Justin, Jansin, pagkatan din nga world class technician, katropang Alex. Sa tanan nga katapo sa XFM Iloilo, sa aton si ni 43 ka mga police station. Pagduha na doon ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, sa tandarang provincial headquarters, sa tandarang provincial staff, head of office na mga kabinan, mga chief clerk na tandara, ito may fellow PNCOs, NUPs, sa gid kami dayad nga hapon. Alauna, tubtub alas dos nga programa, amo ni blatawag nga pamatay nga oras, no, mga kabinan, di ba? Nami magtulog. No, magyang kalanda karon sang dupoy-dupoy sang mabulubugnaw. No, kag press ka nga hangin. Galululan taw kada bisa imo nga silpon. O galantaw kada sang TV, o kag pamati ka man dira sa radyo, no, sa XFM mga kabinan. Relax, relax lang mo dira. Ang ibang dira, kakatulugan mo. No, kay iti, muning oras, di tulugan. Apang mga kabinan, tingo akong ginaton, nga hindi ka mo matulugan. Abi, sa tanan dira nga nagasilibra sa ilang kadlawan, suspong adlaw, pwede kika mo dira ka pa-shout out. No, idyo dira ang makoment mga kabinan, kaya ito nina kapagkabasahon from time to time. Pizza dos na kita karon sa bulan sang Agosto, tig 2026, tig kiriwi nga bulan. No, ibang dira, mabatsyagan nila, gasalergi ko nung tig kiriwi eh. Pero kung ikaw ang preparado, siyempre, hindi niya kabatyag sa tikriwi. Kung as early pa lang yung mga kabinan, nagprepare ka na. Sa muna mga kabinan, kung ikaw abiyan, nakasubong sa pinaka-down part sa imo sining life. You experience a lot of difficulties. Ano ba? Ito, permail lang ko yung katubang problema ko. That's normal. Problema, ganibuang. Ikaw pa. Muna mga kabinan. No, importante dira mga kabinan, kung ka problema ka nga wala ka sang Diyos, wala ka sang Ginoo nga ginasandigan, much better na lang mga kabinan nga magatubang sa problema mo, maiyara nga Diyos nga nag-back up sa imo. Muna pinaka the best natong dira mahimo mga kabinan. Oh, happy happy birthday gid sa tanan natong dira ang mga kakuturan, bata malam, matambok, maniwang, balok og mga binayan. Kung wala ka mo gintamyaw da, itamyawan nyo kog lingon nyo. Happy pagka-comment ka mo da. Ay, basahon ta. Happy birthday to myself. Una mga kabianan, dra. Importante mga kabianan, still alive and kicking. Kag nag-tune in sa itong dira nga programa, Ilonggo Cubs on Air. Kay Ma'am Nala Rodriguez,
Ma'am, dira sa may California, USA. Thank you so much, ma'am. Always, ay mo sininga pag-suporta. Sa atong sininga mga programa dari sa XFM Ililo. Sa imo sininga mga Elongo Caps dari sa Ililo Police Provincial Office. Ma'am, keep safe, good ma'am. And blessed Sunday afternoon, good. Sa tanan na natong dira nga makuturan nga ibandara do late nga panyaga bago pa lang nagtimo-timo. Ay, enjoy lang sa inyo dira nga lunch ah. Ibandara gaplo pangapi, patunaw-tunaw. Well, let's enjoy this Sunday. Ito, Sunday is family day, a church day. Pa-relax-relax ikaw. Ang ibandara ya kagapon pa na nagpamalansa sa ila dira nga mga uniforme. Ito, Domingo, tigpalahuway mo. Ting iban subong-subong lang na malansa. Well, depende no kung paano niyo manage mga kabinan. Kurante buwas sa inyo at sininga mga trabaho, sa inyo dira nga pag-eskwila, sa mga estudyante naton, ang inyo dira nga uniform, neat and clean. Ako na yung mga kabiyanan. Okay, mga kabiyanan, para sa subong hapon, sa mga topiko naton nga pag-aistoryahan. Kay Sir Emil Alabanza, sir, mayong hapon man. So, sa aton sini mga topiko nga pag-aistoryahan in relation sa aton sini nga 31st Police Community Relations Month. Mga kabinan, may ara kita nga aton sini nga pag-tamyawon. Ang aton sini nga mga regional and provincial awardees mga kabinan. Doon nga itong sininga 31st Police Community Relations Month. Ang na-angkor mga kabinan sa itong sininga tema sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maaasahan at Nararamdaman ng Bayan. We're just doing, no? We're not just doing our job, no? As your Ilonggo Cops mga kabinan, no? But we perform. Nag-reach out kita mga kabinan sa mga kultura naton. We need to have this strong collaboration, especially sa subong PCR month. Pagka nami mga kabinan sa aton sininga partnership, no, sa aton sininga mga stakeholders. Mga kabinan, the first set of recognitions was conferred to special awardees. No, mga kabinan, dito yung pasidunggan sa Police Regional Office 6 kag sa aton sini nga Ililo Police Provincial Office, Heroes Hall. So, duha ka activity sang aga sa region, sang hapon, sa province naman. So, the valued allies who have stood firmly with the police in serving Ilonggo communities, the Ililo Police Provincial Office, or the Ililo Provincial Capital, no, received the outstanding stakeholder. Thank you so much, Gid, no, sa aton sini nga Ililo Provincial Government. No, sa ila sining unwavering support, of course, sa papanguna sa aton sining pinalangga nga governor. No, Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No, outstanding. Kiti pag-abot sa suporta, mga kabinan, wala gi kita question. No, si Gub Tuto, tama gid ka suportado. No, sa aton sining mga kapulisan, dari sa probinsya sa Ililo. No, thank you so much, Gid Gov, no, for your unwavering support, Gid, no, sa aton sininga mga Ilonggo Caps. No, regional level, mga kabinan. And Reverend Father Ricardo Inigo Jr., Reverend Pastor Aurelio A. Soles, Reverend Pastor Myung Su Lee, and Reverend Pastor Saldivar Del Rio, Dapanay Guimaras Council of Lions Club Presidents, District 31-B1, aton sini nga Emily Wheeler Panay South and Robinson's Place Pabia were honored, no, gin pasidunggan mga kabinan as outstanding stakeholders at the provincial level. Congratulations, kid. Paga nga to naman sini nga Duenas, no, local government unit, no, ang gin pasidunggan mga kabinan as outstanding LGU, no, regional level mga kabinan. Mr. Miss Carol R. Calvo and Miss Jenny Rose B. Distua from Barotac Nuevo National Comprehensive High School were recognized as outstanding teachers. And the Barotac Nuevo Municipal Police Station was commended for leading the ceremonial simultaneous posting of Unified 911 hotline posters, mga kaabyanan. Congratulations, Gid! Sa ito naman sining mga unit awardees.
Ang aton sininga Pasay City Police Station brought home the award for Outstanding City Police Station. So, mga kabayanan, regional level, congratulations gid. While the Demias Municipal Police Station earned the distinction of being the best police station with the highest unit performance evaluation rating o CUNEW. Pero mga kabayanan, no, nagtapang aton sininga Dueñas Municipal Police Station. Congratulations gid. This citation reflects the efficiency, teamwork, and people-centered leadership demonstrated by the officers and personnel manning the stations across the province. Wow, congratulations, gid. Si Ma'am Nino, ang aton diring former man nga chief of police, no, si Ma'am Police Captain Floripis Subiri, and sa subong mga pinaton, si nga current nga officer in charge sa nga Dueñas MPS, mga kabayanan, no, Police Captain Isagani Tabares. Afternoon gid, congratulations gid sa tanan naton dira nga katapo, no, sa Dueñas sa Municipal Police Station. Then sa individual awardees naman naton, mga kabayanan, non-uniform personnel, no, kon NUP Jonavan C. Kakam and NUP Maria Asuncion FCO, no, were named Police Community Relations Month Writers. And NUP Regine Marie V. Diaz received the outstanding, no, pagpasidungog, mga kabayanan, Outstanding Non-Uniform Personnel Award. Wow, congratulations gid, Ma'am Regine. Sa gini sa mga avid fan naton, mga kabayanan, no, sa tanan-tanan naton, sini yung mga programa, mga activity naton, mga kabayanan, sa Iloilo Police Provincial Office. Congratulations with Ma'am, no, NUP Regine Marie Diaz. And of course, no, we have a Police Staff Sergeant Jenny Marty Andong and PCSG Charo S. Lasconia. You know, we honored as Outstanding PICA Junior PNCOs. Okay, and subong man, mga kabayanan. Okay, si Sir Andong is from Pasay City Police Station ini. No, kagang aton sini, mga kabayanan, no, si Ma'am Lasconia is from 1st IPMFC. So nakita nyo na, mga kabayanan, sa aton sini nga background ng aton sini nga provincial director. Alam mo na, i-save the best for last na aton, mga kabayanan. So okay, no, mga kabayanan, dugang Police Senior Master Sergeant Stephanie G. Lorque and Police Master Sergeant Julie N. Dimalaluan and Police Master Sergeant Aldrin A. Luma. No, ang kapasidunggan man as Outstanding PICAD Senior PNCOs. And ang aton siling officer in charge, no, sa Lambunaw Municipal Police Station, no, Police Lieutenant Vincent D. Garcia. Naging pasudunggan man, mga kabayanan, as Outstanding PICA the Junior PCO, mga kaabyanan. So muna, mga kabayanan, ang pinaka-highlights naton diri, no, during the regional awarding sa aton sininga PCR month culminating activity, mga kabayanan. Ang aton sininga Outstanding, no, Police Community Affairs and Development, no, Outstanding Police Commissioned Officer, no, sa bilog nga Region 6. Wala sang liwan, kundi nga aton sining mapisan, brusko, no, mabuot, mapinalanggaon, mga kabayanan, no, hapos palapitan, no, mga kabayanan, no other than ang aton sini Provincial Director, no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Congratulations, kid sir! Ah, mga kabayanan, regional level. Pagsubong man ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office, no, ang gintagaan gid pagpasidungog as Outstanding Provincial Police Office for this 2026 Police Community Relations Month Celebration. Wow, no, congratulations gid, no, sa aton sining mga personnel, sa aton sining mga pumuluyo diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo.
Mga aton sining Pasig City Police Station, no, outstanding City Police Station, no, for 2026 sa pagpanguna sa aton ng Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III. Congratulations, good sir, kasi tanong katapo sa Pasig CPS. So to all awardees, congratulations, good. No, keep up the good work. No, nga pagpasidingog mga kabiyanan, you deserve this. No, kay balaman naton ang effort, no, mga kabiyanan, together with the participation man sa mga stakeholders naton, sa mga pumuloy naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo, sa inyo sining mga Ilonggo Cops. No, nagapasalamat gid ang inyo sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Ini nga award, ini nga pagpasidungog is not possible, no, kung wala sa suporta sang inyo sining mga pumuluyo. So thank you so much from the bottom of our heart, no, here in Iloilo Police Provincial Office. Alin gid sa inyo sining pinalangga nga provincial director.

So sa subong nga tion mga kaabyanan, aton man no nga pagkaistorihan no ang successful blood donation activity no nga ginhiwat mga kaabyanan sa tinalikdan nga July 29 no sa may Robinson's Place sa Pabia. Spearheaded sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma together with of course ang aton sining Assistant Chief Picado Police Major Brian I. Alamo. Ang mga Picad personnel naton mga kabinan who joined this successful blood donation activity. Siyempre, ang aton nga partner diri, ang aton sininga Western Visayas State University Medical Center. No, headed by sa aton sining blood bank no section head, Dr. Al Jason D. Chin. Thank you so much gidok no for being part sa sining activity. And of course, kapon manaton si Reverend Pastor Saldivar Del Rio of Advocates Incorporated, Mr. Rex Helvison, no, Council President of Panay Guimaras Lions Clubs, and Miss Ana Katubay, no, President of M. Lulier OPEC Dagyang. So this successful blood donation activity mga kabinan, meron kita nga successful nga mga blood donors naton naglabot sa masobra 150 no ka mga of course mga PNP personnel naton, mga stakeholders man naton, pagaton sining mga force multipliers, mga civilian volunteers naton nga nag-join no sa sining successful blood donation activity mga kabinan. No, sang dito mga kabinan sa Robinson's Place sa Pabia. So in relation man ni Japon mga kabinan sa aton sining ika 31st Police Community Relations Month celebration. So dabla mga kabinan no nga kanami nga through blood donation activity no ang spirit of volunteerism nga ginatawag no ara gid no sa tagipusoon sang aton sining mga fellow Ilonggos. Both sa aton sining mga PNP personnel and civilian volunteers mga kabenan. Lamang mga kabenan, a little pain, a life to gain. No, gamay lang nga sakit. Gamay lang nga pagtambong, no? Kumbaga, medyo madugayan man sa pila. But then mga kabenan, dako nga sakripisyo. No dako gining effort very much appreciated no kay imo sining hamili nga dugo mga kabinan dako gid nga makabulig sa pagsugpon sang kabuhi no sang aton siniisig kapareho nga nagakinahanglan. Congratulations gid mga kabinan for this successful blood donation activity no especially sa aton sining Gasper Head no aton sining Provincial Community Affairs Development Unit no, headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma and Assistant Chief Picado naton Police Major Brian I. Alamo. Okay, for our next topic this afternoon, ang ato naman sininga successful no ikaduha naton nga paghiwat no ang paghiwat naton mga kabinan sang second no Tanod Summit dito sa may Banwakang Ahoy. So ara mga kabinan, before we discuss no may ara kita dragin aman nga video o kuna audio visual presentation mga kabinan.

Kaya ginagawa namin po sa atin ito, in-invite namin kayo, tinuturuan namin kayo para hindi kayo mahamak kami na kayo ang unang discord nyo. Hindi natin kaya muliin ng mga tao, may wala mo pa rin. Umuling nyo kami sa atin. Hindi na naman, no? Sana hindi nyo, nagpapasalamat din ako sa inyo. Sana ipagpatuloy ninyo ang pagtulong ninyo sa atong mga tao. Kung saan kayo ng isama, nagpapulong sa atin. Kung saan kayo ng matakot na magtulong sa aming mag-remain kasi kung hindi nyo gagawin nyo, sino ang gagawa nyo? Sino ang magmamaran sa akin sa atong mga kapalagay at kumulitin ka mo? So, from your illegal, please give me the office. Congratulations!

0: Enhancement Capability Summit, dakugid nga bulig ini sa amon ng mga barangay tanod.
1: Sa hapagid sa amon nga knowledge, especially sa amon nga tanod, knowledgeable sila kung ano bala ang ila pagalimutin.
2: Kaya nga training seminar, tamagid ka itiktibo para ini pa sa amon sa enhance ang amon capability sa amon nga pagservisyo sa pumuluyo malabi na gito sa may barangay populasyon. Kag nagapasalamat kami sa IPTO nga nagkandak sila sa sanctioning at training seminar.
3: At ayun na ito ang pagbibigay para sa mga matawa ay malinaw kag may gusto ako

Okay, mga kaabiyanan, no, sa mga katropa natin, no, thank you so much, kids, sa inyong sining pagpamati. No, and of course, for watching this simple audiovisual presentation. No, dako gidang bulig, no, mga kaabiyanan, sa aton sining tanod enhancement, no, capability. No, sa aton sininga paghiwat, no, in relationship man sa Gyapon or in relation sa Gyapon, mga kabinan, sa aton sininga 31st Police Community Relations Month celebration. No, kita ninyo, mga kabinan, nga ginpangunahan gid, no, sa aton sininga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan ang aton sininga tanod enhancement, no, capability summit. Noong ining aktibidades, mga kabinan, i-refresh, no, mga kabinan, dugangan ang knowledge and skills sa aton sininga mga barangay tanods, no, will equip sila, mga kabinan.

Municipality of Ahoy, mga kabinan. So, aton sini nga Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, emphasize nung ining tanod enhancement capability summit. No, dakugid nga bulig para sa aton sini nga mga kapulisan. So, every crime, kung ano dira ang mga kalatabo, mga kabinan, dira gid nagaumpisa sa tagsa naton dira ka mga kabarangayan. So, as tanod, as a first responder, dapat will equip kita no sa knowledge and understanding skills no on how to deal no in different situation, calamities, disaster, crime incident or emergency response, mga kabayanan. So dako gini nga bulig no para sa aton sini nga mga kauturan. So hulat-hulat lang kamo sa mga kabanuhanan naton nga wala pa kita dira no makahiwat sa aton sini nga tanod enhancement capability summit. So hulat-hulat lang mga kabenan. Matanan kita dira no maka-experience no sa sining one day training activity no para gid dinhi sa aton mga kabenan. So sa mga local sa mga layin aton, local ordinances no, may idea kita mga kabenan on how to approach no sa mga first aid techniques dira mga kabenan. No sa mga arrest techniques dira. No, to how to respond, how to deal sa mga kuturan naton dira. So muna mga kabinan, no, ang aton sini nga mga tanod, kumbaga refresher kay additional knowledge no para sa aton sini nga mga barangay tanod. And subong man mga kabinan, paghiwat nato na no, nagtambong gid ang 34 ka mga municipality. 34 no ka mga kabarangayan. Lakip ang 3 island barangay no sa municipality of Ahoy no during that activity. At the same time no, together with their respective punong barangay no, and sa ila sining mga barangay tanod, especially sa mga chief tanod nila no nga nagparticipate gid. So thank you so much gid no sa aton sining mga pumuluyo no nga still ara sa gihapon ang inyo sining unwavering support sa mga activity naton diri sa aton sining probinsya sang Iloilo. No, kaupod ninyo ang inyo sining Ilonggo Cops sa pagsulbar pa sa mga krimen, pagmintinara sang kalinong kagatauhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So nag-administered gani sang pledge mga kabinan ang aton dira nga pinalangga nga gwapahon no nga mayor Honorable Lloyd G. Espinosa no sang Ahoy Iloilo. No, sa aton sini nga mga barangay tanod. So I do hope nga ma-instill gi no sa tagsa sini ka mga isip kag dagi pusoon sa aton sini nga barangay tanod. No, mga kabenan ang pagserbisyo no, nga may tagi pusoon sa tagsa ka mga pumuluyo sang banwa sang Ahoy. So congratulations gid mga kabenan. So comment kamo dra, like share. No, dira mga pa-shoutout nyo, ito nisa na nga pag-basahon. Okay, no, pasipla tayo na inay naton ang aton sining nga mga pa-shoutout mga kabinan sa Subo nga hapon. Okay, no, kay Ma'am Nala, always ma'am, thank you so much, kid. Kay Emil Alabanza, sir, salamat, kid. Kay Sir Ranslor, good PM, sir, itik. Thank you so much, kid, master. No, sa pagpa-shoutout sa Subo nga po, likewise man sir, God bless you kid. No, sa aton sining bilog no nga police ko na provincial community affairs and development unit no members alin sa provincial headquarters padulong sa mga lower units naton headed by our chief of Picado Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Ardoma. No, sa aton dira nga provincial Picad naton dira nga mga PNCOs and PIOs, congratulations again no for the successful activity no, sa aton sining culminating no kay Sir Alamo, sir, thank you so much gid no, sa pag-guide man sa amon no kag syempre no kay Sir Bachuco, kay Ma'am Ness, sa mga senyores naton dira no, thank you so much gid no for being there for us no nga magagiya kay Ma'am Glyce, kay Sir Lorino no kay Katkat
Okay.

0: nini Cik Sulinap, no, kay Haudyan, no, kay Mama Giselle Celoterio, no, in UP, kay Sir Sander, no, kay GR, no, kag of course kay Ma'am Laguna, kay Ma'am Tanhusay. No, shout out kita sa inyo, no, isagit kami dahil nga hapon. Kay Mama Geraldine. Okay, Sir Erwin, kay Sir Tupi. Okay, of course, ato mga chief PIO na ito, no? Kay Sir Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Oh, sino pag iduay tama mention man. Okay, ano gali? Kay Pat Dayuha pa, no? Kay Maria pa. No, good afternoon, Gid. No, thank you so much, Gid, no, for your cooperation, no, sa sining successful PCR month naton. And Subong man, mga pinanagamonitor man, ang PNP Anilaw, no, salamat-salamat, Gid, sa pagmonitor sa Subong hapon. God bless, Gid, no, sa aton dira nga mga tropa. Ay, Ma'am Nala, no, still ang galantaw sa gihapon. Aton sininga Dumanga sa MPS, no, thank you so much, Gid. No, shout out, Gid, sa tanan naton dira nga mga tropa. All Picad pensiyon naton, thank you so much, Gid, for your cooperation, no, to make this PCR month celebration successful. Kay Bel Tribor, no, kay Sir Paha, no, sa gini sa mga master of ceremony, no, partner gini sila ni Ma'am Glyce, no, sa aton sining tanod enhancement capabilities summit. So, Sir Bel Tribor, salamat, Gid, sir, no. Congratulations, Gida, no, sa Ahoy MPS, headed by Kabalikat Police Captain Aileen M. Lacrete. Okay, at this juncture, mga kabinan, for the last part sa aton sining program sa Subong hapon, no, kadto kita sa aton sining operational accomplishment from our Provincial Operations Management Unit nga data, headed by Police Major Gilbert Valdebarona. Sir, mga hapon, Gid. Kay Sir Almaquer, sir, thank you so much, Gid, sa sininga data. Okay, mayara makita dra, no, sa mga accomplishment naton. So, muna kita, mga kabinan, sa aton sininga anti-criminality campaign against illegal drugs. So, sa aton sining operasyon, no, naglabot sa 275 operasyon, naka-aristo kita sa 363 tanan ka mga individual, 133 ka high value individual, kag 230, no, ka street level individual. So, sa Shabu, no, nakatipon kita sa 25,607.40 grams, kag may standard drug price nga 171,837,436.16. Grabe, mga kabinan. So, from January, January 1 to July 31. No, January 1 to July 31, 2026, no, ang coverage ng aton sining operational accomplishment. Congratulations, Gid. Kasi ano naman sinis sa aton naman nga marijuana, no, nga natipon, naglabot sa 437.2, no, grams. Pag may standard drug price nga 65,591.1. Sa ito naman nga kampanya, contra wanted person, naka-operate kita, mga kabinan, 813 operation. Pag ang aton sining other wanted person, naglabot sa 573. Ang aton sining arrested, most wanted person, naglabot sa 247. Mayra kita nga nag-surrendered, no, nga duwa. So, regional level naton, 39 kabilog. Ang aton sining provincial level, si Sintay sa is. Ang municipal level naton, ng mga kabina, naglabot sa 142 with a total of 822 tanan ka mga nagkaladakpan. Sa kampanya naman naton, kontra illegal nga sugal, 186 operation, no, ang aton sininga ginlunsar. Naka-aresto kita sang 508 tanan ka mga individual. Kagang amount nung no, na-confiscate naton gikan sa illegal nga sugal, mga kabiyanan, ang naglabot sa 155,649 pesos. Sa kampanya naman naton, kontra armas luthang, 74 operations ang aton siningang ginlunsar, 70 ang aton man siningang kaladakpan. 65 ang aton sininga na confiscate no sa aton sininga mga operation. 959 ang gin surrender kag ang gin deposit naglabot sa 68. No, with a total of 1092 tanan ka mga nagkasari-sari nga armas luthang. Sa illegal naman nga pagpangisda mga kabinan, we have already conducted no 214 ka mga operation. 522 tanan ka mga naaresto. Na-apprehend na to, no 275 tanan ka mga fishing boat o mga motorbangka ni mga kabinan. And fishing paraphernalia no nga na-confiscate nga naglabot sa 709,210 pesos. No, kag ang balor sang isda nga na-confiscar mga kabinan naglabot sa 57,312.6. Ay, ano gali, no? 57,312,600 pesos. No? Ang amount sa kabilugan na, no? From January 1 to July 31, 2026. Okay, sa ito naman sininga kampanya, Contra Illegal Quarry. No, si Dalom sa Provincial Ordinance 2025-341. No, sa aton sining revised revenue code of Iloilo. 258 ka operasyon no, ang aton sining lunsar, 263 ang aton sining apprehend kag ang vehicle impounded naton mga kabayanan o mga tracking nga ginagamit sa sining illegal quarry ang naglabot sa 264. Sa illegal logging naman naton mga kabayanan 102 operations nga ginlunsar, 14 ang aton sining na aresto kag ang volume sang lumber no kon tablon no nga nakonfiskar mga kabayan naglabot sa 15,788.31 board feet pag may estimated market value nga 519,310.76 pesos. Oh, sa ato man sining smuggling operation naton mga kabayan naglabot sa 324. No, may naresto kita, no, isa. Pag ang smuggled items nga gin-confiscate ang naglabot sa 135,724. Congratulations, kid, no, sa aton sininga mga Ilonggo Cops. Especially, kid, no, sa aton sininga mga Pumuluyo, no, para sa inyo, kid, sininga unwavering support sa inyo sininga mga Ilonggo Cops. Thank you so much, kid, no, for this successful operation. Nagbisan sa aton sininga successful Police Community Relations Month celebration. No, thank you so much, kid, no, mga kauturan. No, sa mga katropa naton dra. No, still, no, mga kabenan, hindi kita gyapon magkataka no sa pagsuporta no, sa aton sininga mga Ilonggo Cops. Pag hindi man kita magkataka sa or hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. No, para sa kalinong kagkatawhay sa aton sininga bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Kagamuyad to mga kabayanan ang aton sining topiko no, sa subong hapon. Madamaging salamat sa inyo sining pagpamati. So as we end mga kabayanan, mayroon man kitang gimperparar no, always gid nga palinton sa inyo nga audio visual presentation man para sa aton sining mga safety tips and reminders. Pag mga kabayanan, magasugo magasunod na no, sa hindi madugay no, ang aton sining eksperto legal ni katropang Jansen Crisostomo. Saliwat, no, thank you so much gid doc no, Rimili Tuoy no, sa sining pribilyo no nga maka waragwag kita diri no sa balita impormasyon proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Cops no, diri sa XFM Ililo. Subong man no, sa aton sining station manager katropang Josel Banyas. Resta na nga katapos ang XFM Iloilo. Kilala na naman kita same time same station. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ini ang inyong programa ang ginarulatulat sa tanan, ang ginaklangkagan kag pirmigit nga ginabantayan. Nga wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arzalan, pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako Ako naman ang inyo kablikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan, kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdom ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kun nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong mga aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tagapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news kukon sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Ini nga panghanumdom ginadulong sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Caps. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampan. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Caps.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki ng tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Butang ang tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas
3: pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yanamig gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: Yeah! XFM.
17: Pato!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabataan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Maka-college na ko!
0: XFM.
2: Katropa mo!
1: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo, kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong clinical legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers, eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: experto legal.
1: Experto legal.
0: Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Western Visayas, mayang hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita ng Domingo. Imbukadang Domingo sa bulan sang Agosto 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostom.
1: Eksperto legal. Eksperto legal.
0: Una sa tanata na rin nga pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, yung mga members sang taxi patrollers. Good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta nga ito nga Sunday afternoon? Sabay pang maayo lang ito nga Domingo. Sabi na sa subong mainit ang panahon. Dere sa syudad sang Iloilo, I don't know sa iban naton nga mga kaprobinsyahanan, sa iban naton nga mga kabanwahanan, no, kun maulanon bala dere sa inyong area mga katropa. Ito may ara naman subong lain nga tiyempo, binabantayan ang pag-asa mga katropa. Ito kahapon nga grabe man ang pag-inulan sa iba nga mga ano no areas sang Iloilo province as well as riman sa syudad sang Iloilo. Pero anyway, good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta nga aton nga weekend? Kaway pa nga okay gid ang aton nga weekend, nakapahuway wala ang tanan. Kahit buwas naman mga katropa, Lunes na naman. Klase na naman, akag opisina naman mga katropa. Sa first week no sang bulan sang Agosto. Dasig lang gid sang panahon. Gidugayo tapos ning Agosto, bare months naman kita mga katropa. Makanta na naman si Jose Marichan sang Whenever I see, diba? Dasig lang na iya, mo naman ang uso naman dayon yung mga pa-music sa mga ano, sa mga radio stations, sa mga malls, no, sa jeep. Kaya mo nang kinabantayan mga katropa eh. Mag, ano ganun, magsugod ang bare months. Less than, ano na lang, less than 30 days, bare months na kita mga katropa. Pero subong Agosto, ti isa ni sa mga anuman, hambas ang kadamaan na bulan sang tigkiriwi. Pero ti matigkiriwi ka na lang ni kung mapabaya ka man eh, di bala? Pero kung katrabaho ka, no, try mo ginang imong best mga katropa para nga maka ano, hatag sang serbisyo. Wala man sang imposible ah. Kis-a lang. Pero anyway, no, sa itong nga mga katropa, kamusta kamo? Sa mga nag-upod na sa itong nga pag-pangalagad, sa mga nagpamati dira sa ilang mga transistor radios, good afternoon. Nagpamati kamo diri sa XFM 100.7 Iloilo Experto Legal Program. Tugtog-tugtog man kita alas 3 sa hapon. Magkatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga mga eksperto legal, aton nga legal experts. Trigid lamang sa aton nga programa. And of course, kung meron ka mga pamangkot, may mga concerns ka mga katropa, feel free lang i-comment. I-comment bala katropang dyan, Ray? I-comment mga katropa sa aton nga Facebook Live. Ako may mga Facebook, ano ka mo dira, nag-scroll. Nagatanaw ka mo sa inyong mga Facebook accounts. Pwede man ka makapamati mga katropa. Pwede sa itong nga pag-pangalagad, kinaka-live kita, no? Sa itong nga mga Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga wala pa naka-like kag naka-share sa itong nga Facebook pages, i-like na kag i-share mga katropa, and of course mag-comment ka mo dira sa inyong mga greetings sa inyong mga tamya o gusto nga tamya won sa bunga hapon, no? I-comment lang mga katropa. Sa mga nag-celebrate sa ila dira nga birthday o sa ilang anniversary, happy birthday, and of course happy anniversary mga katropa. More birthdays to come, no? Sa itong mga nag-celebrate dira sa ilang kaadlawan. Nga August 2, doko damo subong sa mga kilala at nga nag-birthday August, no? Sunod-sunod, halin kahapon, no? Asa na niguro sa August 10, katropang Bea, no? Lapit na lang. At next week na. Anyway, no? Sa doon yung mga katropa, sa inyong mga comments, inyong mga greetings, feel free lang ha magpadala sa inyong mga mensahe, no? I-comment lang sa itong Facebook pages or sa itong Facebook Live. And syempre, i-like at i-share mga katropa. And of course, pwede man ka mo makatext or makatawag sa itong hotline 0950-975-6970. Sa luwat 0950-975-6970 para sa inyong mga concerns. May mga questions ka mo, no? Later on, sa itong legal expert, may mga gusto ka mga pangayoon, abi. Or ano, no? Pangayoon nga. Legal advice lang ya. Legal advice lang ya, mga katropa. Kung mga gusto ka mo dira nga pamangkuton, mga legal advice, pwede man ka mo makakomment. Kung di lang gid medyo sensitibo, mga katropa, inyong mga concerns, pwede nyo man na i-comment lang. Pero kung medyo sensitibo, kag hindi nyo gusto mahibaluan ang inyo sininga concern, pwede man ka mo maka-direct message na lang. No? Or PM, mga katropa, sa itong Facebook page. Ito na naghihapon nga basahon. Ito nga ipalabot, no? Sa itong legal expert later on na makaupod natin, mga katropa, sa itong pag-pangalagad.
1: Experto Digal. Experto Digal.
0: Alas 2:19 oras sa XFM. And of course, mga katropa, ito mga gina-welcome ito yung mga OFWs na nag-upod na sa ito yung pag-pangalagad via our Facebook pages. Kamusta ka mga katropa sa ito mga overseas Filipino workers? Good afternoon. And of course, mga nag-tune in man sa ito yung XFM Radio Network na application. Good afternoon man mga katropa. Sa mga wala pa naka-download ha, sa XFM Radio Network na application, available ina mga katropa sa mga ito yung Google o sa Google Play Store. I-search lang ang XFM Radio Network na application. Kaya pwede nyo na, ma-download. And syempre, libre lang ina mga katropa. Wala na sa bayad. And once kayo ma-download, pwede na kamo din makapamati sa lang yung mga isasyunan sa XFM Philippines. Pwede kamo din makapili sa mga isasyon yung gusto ninyong pamatian. Just like XFM Iloilo, syempre. XFM Calibo, XFM Antique, XFM Bacolod, or XFM Rojas. Namo pa iban, nga iban mga katropa. 24/7, no, nga live audio streaming sa XFM Radio Network nga application. Kasi kundi accessible ang Facebook, ngayon di accessible ang YouTube. Bagay gid ini sa aton yung mga overseas Filipino workers. Mga gusto mag-tune in sa aton mga programa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Download lang ang XFM Radio Network application sa Google Play Store. Wala ka mo sang bayaran, wala man sang monthly subscription mga katropa, libre lang ina tanan. Kani mag-download na sang XFM Radio Network nga application. Of course, good afternoon ha, sa aton mga katropa na nag-upod na sa itong pagpangalagad sa mga katropa na tundra sa Maymolo, Kapihan. Good afternoon kay Kap Butch Florentine, and of course kay Kap Ato Kim Singh, and kay Kap Ising Villanueva. Good afternoon mga katropa na tundra sa may Molo Plaza, and of course sa Kapihan sa Molo. Nagahigop-higop dira sa mainit na kape o nagakaon da sa Kap Ising's Pancit Molo. Good afternoon, good ha. May ayad lang ang pagpamati dala sa inyo mga katropa. And of course, no, sa ito nyo mga katropa man, kay Sir Nunong Sararanya, sa Nunong sa Eatery, good afternoon. Nag-sigabong na katropang Jan Ray ang radyo dito ni katropang Nunong Sararanya. And ano yan na to? Kimbutangan niya na to sa ano? Ang kadako na bala nga, no? trumpa, batiyon na sa diremo. So, ano ah, kayang-kaya na sa radyo o katropang nunong. Pwede niya naman pamati. Aga tub-tub sa gabi. Happy-happy listening lang ah, sa kay Sir Nunong Sararanya, dala sa Nunong sa E3. Good afternoon, good sa inyo. Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong mga katropa, basta muni ganing nga tiyempo, doon namin ganing maghigup-higup sa mainit nga kape o sa mga ginatuyoda o sa itong mga katropa, ng mga taxi patrollers o sa mga ano dira, mga medyo nag-tukar na ang tuyo. Alabanan sini siyempre nagpangita sa kape. Wala ko nung kita, bisan ano pang kainit sa tiyempo, namit kadya maghigup sa mainit man nga kape. Pero ang kape nga dapat naton nga imnon mga katropa, ang healthy, no? Makabulig man sa aton nga ikaayong lawas. Hindi kita permi mag-inom sa mga 3-in-1 ina nga kape. Kaya aside sa atagan kita sa nervyos, atagan pa kita sa diabetes. Or makatuga pa sa hyperacidity mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix. Imo sang Yes to Health Incorporated. Ang makabuligid sa aton nga kaayong lawas mga katropa, maka-enjoy na kita sang lasa sang kape, sang hamot sang kape. Pero no, dugang pagid nga mga bitamina kag mineral halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Kani makasiguro kamo no nga ang kada sa shades ang Santon Plus Coffee Mix ang makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Kag para sa mga medyo sensitibo ang tiyan or hindi gusto mag-inom sang caffeinated no nga mga kape, kay may ara man dabi mga katropa nga decaf no. Ang mga hindi gusto bala sang may caffeine. Pero gapangapi sa gihapon, hindi madula ang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, no, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala siya sang caffeine. Nga muna usually naghahatag sa itong sang hyperacidity, naghahatag man sang nervyos. Hindi kita katulog kung gabi, no? Insomnia mga katropa. Kaya kung gusto gihapon natin mag-enjoy sang lasa sang kape, wala sang mga caffeine nga ina, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nasang caffeine, may mga vitamina kag mineral pa, halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Gali sa mga coffee lovers nila, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakalman, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in Rosita, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Abakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop, isearch lang ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
1: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: Alas 2:25 oras sa XFM. Gusto doon nga pag pangalagad mga katropa. Subong tiyempo. Tandaan nyo pa ni, hindi ginimalipatan ni katropang John Ray. Ang tandaan nyo tong natabo sang naglikad sa may Esplanade 11 mga katropa. Last nga development sa to or nagka-desisyon or plano no, handa ang pamilya sang babae sa ining naglapta no nga sex video sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso Lafpuz nga magpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa nagkuha sang ini nga video sila ang samtang ano katropang John Ray naga basketball pwede man no basketball dito ya sa Esplanade 11 tama ka adlawon pa no hindi pagani guro naga si Rome to katropang John Ray no tama pa to ka no eh kainit or tama pa ito kasanag, I mean, no? That time, mga katropa. Pero sa ining sitwasyon, pag-abot naman niya sa legalidad, no? Sa ining natabo, sino bala ang may mga salabton sa mata sang layi, mga katropa? Sino diri ang may mga salabton? As we all know, syempre, when it comes sa layi, may kinatawag kitang Anti-Voyeurism Act o kanang Republic Act 9995 of 2010. Ano siya ang Anti-Voyeurism Act o kung na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. When we say of voyeurism, mga katropa, ang pagkuha sang video or photo, no, or anabi, litrato sang couple, syempre couple abi or si ano da, no, or babae man or lalaki nga kumbaga wala sang ilang consent, why sila ga wala sila ano ba, wala agi panugutan sa pinaka simple sini katropang genre nga tinaga na balang nagapang li-li daw sa CR, no, sa CR abi sang ano sang babayi ano kada ma pangli-li kada iya worst pa kung magpicture ka o magvideo, mga katropa. So may mga amuna, no, nga classes ang layi, which is base wala bala na hibaluan sang iban nga ay bawal gali na iya mag picture or mag video, especially kung may mga ginahimo nga private kuntani ang ano ba, no, imong gi-videohan o imong gi-picture na bilang halimbawa. Pero what if, mga katropa, kung ang subject niya ini or ang ining concern abi, no, or ang ginvideohan is ara sa public place, sa pampubliko nga lugar, ay base diri, mga katropa, nga ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, ang ano sini, syempre gina-value ang dignity kag privacy, no, sang kada Filipino, no, kag pagrespeto man sang ilang human rights, especially syempre kalabanan sini katropang genre.

0: ano na, no? Intimate na halimbawa ang activity nga ginahimo. Kaya syempre halimbawa kung sa ila man niya nga kwarto, ila sarili yang CR, as in videohan mo dati, amo na siya mga katropa ang anti-photo and video voyeurism app. Pero what if kung sa ara na sa public place abi? Anyone but anyone ang makakita or makavideo halimbawa. Ano pagid ang pwede sining or posible abing ikaso sa nagkuha sang video. And ang worst pa sining mga katropa, ambal naton sala na tong ginvideohan halimbawa, kahit ano na eh, ano abi, kumbaga kay syempre ang ilatong nga intimate nga activity. Pero ang worst pagid is gin-upload pagid siya mga katropa sa social media. Ano pagid nga posibleng sala or kaso ang pwede nga pagatubangon sang uploader naman niya mga katropa. Hindi na ito mabalaan kung ang nagkuha sang video, siya man ang mismo nag-upload or ba si nagkalat na yabala mga katropa. Kahit itikadasig lang na subong mo, pag-send mo na iya sa group chat, hapos na lang na iya i-download. Huwag ka nakabalo kung sino to nag-download, sino to nag-share na yung liwat. Tasig na lang na iya mag-lapta. Bisan lima lang na guro kabilong imugin sendan. Galalapta na mga katropa, kayo dasing na lang subong ang social media. Muna ang aton nga ibaloon later on, no? Sa aton nga pag-pangalagad, upod syempre aton nga mga legal experts. Ano bala ang mga salabton? Ang mga pag-atubangon nga kaso. Ang kaso nga may baloan, kilala, no? Ang nagkuha sa ini nga video, kag ang nag-upload sini mga katropa. Kag sa side man isang lalaki, ay based sa aton nga information, ang lalaki sa video is 18 years old mga katropa, legal age. Pero ang babae, no, ang nakaupo niya is minor de edad, 17 years old mga katropa. Although ngati mag ano na ni sila, magkarelasyon. Katropa ang genre, isang una high school pala niguro, nag-amiga-miga na nimo. Nag-amiga ka na high school pa lang. Ano? 13, 14 years old, may miga ka na, no?
1: Oo.
0: Ano na iya? Diba? Pero amo ni ang sitwasyon mga katropa. Ito yun ang hibaloon later on, no? Sa ito nga pag-pangalagad. Alas 2:34 oras sa XFM. Ano pigado? Grade... ano na? Sorry, kay bulag. Ay, toon, may experience na. Ay, professional na gali eh. Expert na eh. No? Kabalo na. Ay. Ang muna iya. Early pa lang kung nag-practice. Tigas agad ka man da yun early pa. Muna iya. Ano, pigado? Alas 2:35 oras sa XFM. Ito nga pag-pangalagad mga katropa. Ma-break ane kita. Kay mga piyanay kami ni katropang John Ray sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen mga katropa. Pampahamis ang kutis. Pampagwapo. Pampagwapa. Kag always na lang ninyo ginapangita. Bangod man sa kanamit mga katropa. Try nyo bala ang Santon Gold Coffee Mix. Mabakal na mga katropa sa mga Mercury Drug Store. Ha? Check nyo sa inyo mga Mercury Drug Store sa pinakalapit nga Mercury Drug Store dira sa inyo. Available naman ang Santon Gold Coffee Mix. Alin ko kaisa, permi sold out, no? Gawin na una, no? Kung makachambat, eh, may ara, makabakal ka mo sa ano, no? Sa Mercury Drug Store. Pero kung kaisa, medyo ano, limited. Kung hindi na available, try nyo pagin sa iban pagin yung mga drugstores mga katropa. Available gid ina kay kadasig, kamo ang nagapangita, permi lang sold out.

0: Kung wala gin man sa ano sa mga drugstores, pwede man sa clinic mga katropa. Sa Yasu Health Clinic sa Ayang Building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Pwede na kamo dahin dito makapacheck up na kay Dr. Ray Empinado with assistance man ni Ma'am Gina kag Ma'am Izen. Pwede kamo dito makapacheck up sang libre mga katropa sa Yasu Health Clinic. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga natural mga katropa. Ano isang vitamina kag mineral kag manamit pa. Check nyo na mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Last dos, 36 oras sa XFM. Magabalik pa ang Experto Legal Program pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya, balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: X-F-M.
15: X-F-M.
16: Yes, to health.
17: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
18: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health.
18: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
21: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
18: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
22: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Yes, to help!
24: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
24: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
25: Aray ko!
26: Exciting!
27: Mga katrupa, excited!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:46. Nagabalik mga katropa ang eksperto ligal. Sige po, ikaw po din yung katropang Janzin Crisos. Sa mga bago lang nabukas ang ilang mga radyo, nag-upod sa itong pag-pangalagad sa itong Facebook Live. Good afternoon. Mayong hapon mga katropa. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good afternoon ma'am. And of course kay Julio Sancho Abilarde Medina, good afternoon. Kay Totong Boyet Brillantes, kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good afternoon. Of course kay Mama Ofelia Crisostomo, good afternoon. Nagpamati man sa itong pag-pangalagad. Alas 2:46 oras sa XFM. Ating pagpangalagad mga katropa, ang aton nga topic subong is all about sa Republic Act 9995 o ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Napaka-open natin sa hindi magdugay si Attorney Pat Milieza, ang aton nga expert legal subong hapon. Mayroon ka mga concerns mga katropa, may mga questions ka mo, may clarifications, no? Feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe. Ligid lang sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede nyo na i-comment sa itong Facebook Live or i-message or PM lang sa itong Facebook pages mga katropa. Alas 2:47 oras sa XFM sa piyakalinya. Dali lang gid, no? Sa itong pag-pangalagad. Sa mga katropa natin, nga wala pa naka-intra, wala pa nakahulog sa ilang mga entries sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Amat-amat na mga katropa. Damo na ang nakadaog sa 3,000 pesos nga weekly prize sa ito nga pa-promo sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Kung ka mo nagagamit no, sa Sunthone Plus Gold Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, and of course, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Premium D3 Capsule, hindi nyo pag-ihaboy mga katropa ang inyong mga putos, ang ano na, blister, and of course, sachets ang Sunthone Gold Coffee Mix. Pwede nyo na magamit as proof of purchase mga katropa, kag makapasakop sa itong nga pa-promo sa Sunthone and XFM, libo-libong pa-premium. Sa puti nga sobre mga katropa, isulod nyo dira. Either lang ha, sa apat ha, isa ka blister sang premium D3 capsule, isa ka blister sang turbo dietary supplement for men, bali two ka blister blister pack mga katropa. Sunthone Gold Capsule o Sunthone Plus Gold Capsule, kag lima ka sachet sang Sunthone Gold Coffee Mix. So either lang, pili lang ka mudra kung ano nyo dira nga ginagamit. Ipunon nyo mga katropa. Isulod sa sobre, tagbutang inyong pangalan, edad, address, permahan, and of course, ngalan sang inyong proof of purchase nga gingamit. Pag-ihulog mga katropa sa itong studio, dire sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, or sa clinic mga katropa, dire sa may city proper. Mas lapit ka mo kung dira ka mo sa city proper, no need na ka mo magkanto dire sa Haro. Kay may pwede magkamodera makahulog sa inyong mga entry sa Ayang Building Iloilo City, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel, sa Yes to Health Clinic ha. Idra nyo ihulog mga katropa. Basika muna ang sunod nga makadaog sa 3,000 pesos nga cash no, sa waton nga weekly draw diri sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premium. Tamo na ang nakadaog no, ara na kita sa 22nd week mga katropa ang aton nga pa-promo, and samtang naghilapit aton nga grand draw, ay amat-amat na kamuhulog na para sa damo pagidin nyo nga mga entries. The more entries you send, the more chances of winning mga katropa sa aton nga mga grand draw prizes. Ang first prize 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, third prize 20,000 pesos mga katropa, kag mga consolation prizes. Amat-amat yun na, no? Hindi nyo paghihaboy, kanugon. Basik ka muna ang sunod nga makadaog sa ito nga pa-promo mga katropa. Ligid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. At syempre dulong sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Ang nagahimo, no? Sang Sunthone mga products mga katropa. And of course, no? Ang mga Sunthone products natin subong, wala pa nakahibalo mga katropa ang himuon na, no? Directly sa Yasu Health Laboratories. Kini matapos man, no, nga na-approve na sang FDA ang permit to operate aton nga laboratorio, mga katropa. Mas makasigurado pagid kamo nga kalidad kag epektibo ang mga produkto sang Yasu Health Incorporated.
1: Eksperto Digal.
0: Alas 2:51 oras sa XFM, sa piyaka niya si Attorney Pat Milieza. At na i-welcome mga katropa sa itong pagpangalagad. Good afternoon, Attorney Pat. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Experto Legal Program. Kaupod ni mo katropang John Zinkers Hostom. Attorney, good afternoon.
2: May nga po, John Zinkers Hostom. Pagkakana natin nga tapos.
0: Okay, sige. Thank you so much, good attorney, ha, sa imo nga time as always diri sa aton nga programa. Siguro isa lang ni sa mga pamangkot gid naton sa subong about ni ang nag-viral last time, no, nga sex video dira sa may Esplanada 11, Attorney Pet. And ang iban sini though ano pa, no, I don't know kung nahibaluan nila about sa illegal abing ang ginahimo nga pag-video nga ni. Pero sa aton nga lahi, Attorney Pet, ang ining Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Siguro brief background lang sini, Attorney. Ano gid ni siya ang Republic Act 9995 ni ini, Attorney Pet?
2: Ang kwan na Anti-Voyeurism Act ina, no? Anti-Voyeurism ang mangling wala. Ang privacy sa isa ka tao in-invade sa bid. The son ng tao, sa biktima sa ang voyeurism, minor de edad pa. Amon na damo ang, anyway, ang son, kung gin-post siya, kawai, gin-blur man itong video. Nagkaganagan po. Pero sa Gihapon, na-identify na po kayo sa ibang katapos sa lawas.
0: Okay. So, ang isa sa mga pamangkot, Attorney Pet, no, when we say of anti-voyeurism action, ang pag-video or pag-picture nga wala sang consent, no, sang imong gin-videohan or imong gin-picturean. Sa amo ni nga set up sa to, Attorney Pet, kay ti gamble, syempre public tani, wala nilang to nilagin himo dito, no, sa public nga place. Pero sa gihapon mo consider siya gihapon, Attorney, nga paglapas sa Anti-Voyeurism Act.
2: Kung tanaw mo katanaw ko buha din sa itaw. Ang galing kay pagkakita. Amo na nga ato kanya dito sang duwa public place na private public place na po pa kung sa kaya bago kay private at gini mo ka under the edad improper itong post sa media sang iya na gini.
0: Okay. So ang amo tong naghimo or ang nagvideo sini, Attorney, syempre ang iya sini nga kaso is laban-laban paglapas sa Anti-Voyeurism Act nga ini. Ang if ever nga gin-upload niya pagid, no? Kasi kung siya ang nag-upload pagid sini or siya man ang nag-share. Pwede man siya gihapon makasuhan pagid sang halimbawa ang ano nga ni cybercrime law, Attorney Pet.
2: Cyber profit daw gamit nga platform. So may cyber crime taking social platform sa pag pasabwag na recording.
0: Okay, sige. So when it comes sa muning mga paglapas, no, sa Anti-Voyeurism Act, Attorney Pet, ano ni siya, syempre laban-laban may ano ni siya, ano, may imprisonment man, may penalty, Attorney Pet. Ano ni siya usually ang kaso nga pwede nga pagatubangon or penalidad nga tubangon abi, no, sang kung sino man ang suspect ni Attorney Pet.
2: Ang kanya, dog, duriain, ay ginbogan ang nawong na din tabunan. Mm-hmm. Hindi mo kita ibutay ang itsura.
0: Mm-hmm. Hello. Pero ang halimbawa if ever abi ang nag-video si ni attorney kay ti kung ano gid man siya abi no kung kasuhan gid siya sang pamilya, and I know daw may ano ni may mahanda ang pamilya nga magpasaka sang nagikigong kaso. If ever abi nga pamamatud-an nga ang naglapas siya sa Anti-Terrorism Act, ano ang penalidad si ni attorney Pet?
2: May multa at least 1 million. Pag okay na hindi maglokotuig from 3 years to 7 years in prison.
0: Okay, to think ati minor no ang isa sa ano ni sa na videohan or sa na picturean amuni ang laban naman ano pagid dugang pagid ning kaso in kaso attorney Pet.
2: Ang pagbanga kay gin asabuag sa social media ang sa pag-upload sila baligwa na daw mo aggravated sa tumtang ginapatakbo ang mga kapatid.
0: Okay. Madamo man sini ang naga ano attorney Pet no nga naga mga reactions bala mga lain-lain nga mga opinion no sang mga netizens mga nagreact attorney Pet nga tani is amoni kumbaga even though amoni ang natabo no damo man nagahambal nga base like ginhungod man to no sang duwa pero when it case sa amoni nga sitwasyon regardless of the ano siguro intent nila ano gidya do hindi gidya or illegal gidya ang pag video sini nga wala sang consent or kung may consent man hindi gidya tani nga pwedeng himuon especially nga gin-upload siya or pag-publicize siya attorney Pet sa social media
2: amoy na amoy na no ang safety lang sa uploader gin-blur ang tawong sang duwa. So gabud identify.
0: Okay. So sa bahin naman niya sang ininga duwa abi attorney Pet no. Butang tabi wala gid man gid videohan, wala gid man gin upload, wala gid man sang may pictures ibutang ta lang. Ang act mismo sang ginhimo nila in a public place, is it considered abing paglapas man sa layi attorney Pet?
2: Ang willing na natawag lang nga why mas kumit na pabundal hindi mas kanta alam skandal ang lang na nga sa lawayo nga improper act indecent act.
0: Okay, so
2: hindi naman pasubay nga alarm skandal kay why mas ang alarm nga itaong tanda.
0: Pagaliti ano na sila like either i-rehab siguro sila or ano no atagan sang laygayan lang siguro attorney Pet nga ti amo na is hindi na insakto nga himuon sa public or sa publiko nga lugar pero kay ti amo na ang natabo nga ti na videohan na na upload ma-considered abi bala naton ini nga daw hindi man siguro ma-considered nga komplikado gin nga kaso attorney Pet no unless siguro kung hindi gin mabalaan ang ano sini ang nag upload or nag ano nag video sini attorney Pet hindi man siya komplikado kahit ano man siya eh do kumbaga balaan man nga bisan siguro ang lalaki sini or ang ano bala ang nobyo or ang karelasyon sang ini nga minor de edad is probably may salabton man sa amo ning sitwasyon attorney Pet.
2: Tanaw ang way sang kanin nga may duwa pud ba in botang ina nila ka gulay o yanan
0: amo lang na oo so, amo na sa ano lang gid man eh sa
2: kaburak ay may nakabuo sa kaburak ay pud duman sa ini so woman nga ang iya big daw higot daw kwan lang daw nangangkatabot ang iya nga dugang ang iya sa dati. Agin akigan lang to sa puli. Lang to sa puli may bubakan.
0: Oo. Kagpi, ang kalabanan sina may mga ano lang yun, may mga penalty lang ng Attorney Pet, no? May mga fine na...
2: sa ordinansa nga, tapos mo ang ordinansa against licensee, multa o fine ang isang syudad.
0: Usually ang nakakatabo, no? Pero, so at least, no, nabaybaloan ito ng Attorney Pet, nga regardless of public man or private, halimbawa ang lugar, for as long as ginvideohan or ginpicturan sila without their consent, ma-considered siya as probably siguro, no, sa ining paglapas sa anti-terrorism act, Attorney Pet, sa muna ang sitwasyon.
2: Kay ang video rito ang ginaklaro na with the benefit is that pag in public or private at kuha ang video ang himo ng isang sex whether distinguish public or private at kuha na daw kagin to upload kagin mo ang ina kay video rito.
0: Okay, sige. No. So alas tres dos oras sa XFM daw walang alang nagkita sa tong oras sa Attorney Pet. Sabat naman ang aton niya in ano subong aton niya palamangkutan and of course aklaruhan man kita when it comes sa ini ginatawag nga Republic Act 9995 o kung ang Anti Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So with this Attorney Pet, thank you so much gid sa imong time as always there sa XFM 100.7 Iloilo, Attorney.
2: Okay, okay, sorry kid kay mga pasado na daw na po at ang in message
0: na po
2: review. Ano po sa telepono ko sa hearing sa Thursday sa korte, silent mode pala bride at po ibalik.
0: Okay. Okay lang Attorney Pet. Sige, assess ano gihapon. Thank you so much kid sa gihapon. Save the time.
2: Sige, welcome.
0: Okay.
1: Eksperto Legal.
3: Eksperto Legal.
0: There go mga katropa si Attorney Pet Milieza. Ang ato nga Eksperto Legal subong hapon. Sa ato nga topic nga Republic Act 9995 mga katropa. O kung ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. So ang pinakasimple sini sa nambal ato nga gina kay Attorney John Ray. Katropang John Ray, amoy siyang mga wagapang li-li. Whether private man ina or public place mga katropa. So as long as imagin videohan, imagin picturean, especially ang ilang halimbawa, mga private parts or ilang lawas. Nagpaligo bikaron, nagatulog bikaron nga wala sang bayo. Basta ano lang dira nga part abisang lawas or basta wala lang gid sang ilaman nga consent is ma-consider siya as Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Much worse pag inisubong kun i-upload or i-share mo pagid sa social media. Huwag ka na nakontento sa pagpangli-li, gin-share mo pagid yung mga katropa. Wow, na all ba? O pagin na ang nagapalala mga katropa sa ginhimo sang ininga uploader or sang nagkuha sang ininga video. Tani hindi bala mo na ang gina-share nato, no? Ang ga-share ka na gid lang, blessings na lang. Or pamahaw da, pagkaon da. Pero kung mga muning nga klase sang hitabo, especially kay ti minor ang babae. So, dugang pagidning nga kaso, laban-laban. So, ito, damo ang nagahambal nga. Tani, wala na lang kunutugin himo sang duwa sa pampubliko nga public, mga lugar. Ito, ginpili nila nga public place. That's why, nga damo tawo, may naka-video, may naka, ano abis sa ila, may nakakita. Pero regardless, ina mga katropa, public place man or private place, for as long as amuni ang ginhimo, nagka-video, nag-picture ka, wala sang consent. Pwede kang makasuhan sang anti-photo and video voyeurism act. Sa bahay naman niya sang duwa, ang balihan ni Attorney Pet is basi hindi man gid ma-consider siya as alarming scandal, consider lang siya tig indecent act, no? Or kung may mga public ordinance or mga municipal ordinance, city ordinance nga nagbawal motong hatag ng example ni Attorney Pet sa Boracay, no? Kahit dito sa Boracay, as we all know, syempre lain-lain yung mga lahi dito, katropang John Ray, no? Nakita mo dito, no? Sa Boracay din si katropang John Ray, damo to siya nakitaan last time. Hindi lang sa Boracay, sa Palawan pagid may mga sa iba na bin yung mga lahi, mga katropa, for the fact na gidna ang iban sa ila na mga liberated nga ginatawag nga tao, why na sila pakialam kung makita nyo man na or hindi. Ang iba na gani, mas namian ba na gani sila? Okay, kita ya sa Pilipinas, sabi, medyo ano kita diri eh, conservative. Kaya ka to pang dyan, Ray? May iban sila nga nanamian, may iban naman sila nga hindi man gusto. Eh, sa mga muni nga sitwasyon, mga katropa, okay lang na siguro kung like makitaan, gidman, tikin pa kita-kita, ya to be. Ang laway lang sina, or ang budlay lang sina, is kung ginvideohan mo, ginpicturan mo da, na wala sang consent, kag ginpakalat mo pa dayon, mga katropa. So muna, ang sala lang sa to. So sa liwat, sa mga katropa natin, nga ba si abi nila, kahit may free show, ba free show? Okay lang videohan, kay para kuno ano man, makitaan man sang iban, dira ka mo nagsala, mga katropa. Pwede pa ka mo manabat, no? Especially if minor ina, lala pagin, mga katropa. So, sa act pa lang, mga katropa, sang pagpanglingling, di ba, sala na. Kung kuhaan mo pa karon video or picture, duwa na. Gin-upload mo pagid kaya gin-share sa mga GC-GC nyo da. Tatlo na. Ano pagid nga idugang mo pagid sa mga kaso? So, amo na, mga katropa. So, hindi lang natin siguro pag ipasa tanan sa biktima. Butang tabi sa couple ngayon, kasi dapat kuno wala nang sila dito naghimo-himo sang amuto nga klase, sang indecent act. Pero amo na, no? Siguro may salabton sila. Pero may salabton pagid ang mga nagpakalat kag nag-upload sa ininga video, mga katropa. Pero sa subong tinag apilar na, no? Si Iloilo City Mayor Rice Atrenas, nga ti untaton na, no? Ang pag-share kag pagpalapta sa ini nga mga video, kag siguro ti budlay lang sini, kidamo na mga memes man nga ginhimo, damo na mga ano na daw ginhimo nga kadadlawan ini. So ang budlay sini, mga katropa, on the part man sang minor nga ini, no, or sa ila man nga couple eh. Alinga mo na eh, everything kuno is ano eh, dapat may in every action there is an equal reaction. So kung ano man ang ginhimo nyo, ready dapat kamo sa konsekwensya. Alas 3 sa GIS oras sa XFM. Okay, nagkikita oras, mga katropa, sa pagpangalagad kadasig ng isang oras. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglavawas ka gani baskog ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog ang panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa itong anyo ni Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. mo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar ng bakalman sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building, Lushade, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sa Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart, kag check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa. Tropang Alvin pa, mga katropa.
1: Experto Legal.
0: Why, nagkikita oras, mga katropa, sa tanong pagpangalaga. Thank you so much, Gid, ha, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati na sa tanong pagpangalaga sa Bunga Domingo. Hilibati naman kita next week, mga katropa. Same time, same station. Thank you so much, Gid, sa liwat kay Attorney Pat Malieza, ang aton nga Experto Legal sa Bunga Hapon. And of course, sa tanong technical partner, sa katropang Alex Saspa, kagkatropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Disco-disco naman kita, oh. Pwede sa katropang John Ray Subungo. DJ. DJ ano? Sabi ko, DJ Beng Beng. Standby lang, ha, sa itong nga mga katropa. Extra Drive, kaupo din yung katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program. Oh, dali lang, Gid. Naghingagaw. Sige, Ma'am AJ Bordon. Happy birthday kay Resty Bordon. Okay, sige. Good afternoon and happy, happy birthday kay Resty Bordon. Coming from Ma'am AJ Bordon. Greetings. Happy, happy birthday sa liwat. Ang Experto Legal Program, ang bulong na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oo, oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent.
10: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang ganyan efekto siya akong sang Sister Pain.
10: Nasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Tropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes, tubtob Biyernes, last jazz, tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
5: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

afternoon sa mga kitropa natin. Nagpamati na kay Tuto kay si X-Film 100.7 Rush Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. Mirayad nga hapon sa mga kitropa natin nga nagaupod sa atin, mga nakatutok sa aton nga pagbalita. Nga nakatutok sa atin this afternoon, mga katropa, sa program Extra Drive. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Kamusta bala ang mga katropa natin nga nagahilay-hilay, nagaluhigda pa da? O, mga katropa natin nga nagaduyan-duyan. Wow, no? Teka, kamusta? Sarap buhay, patulog-tulog lang. Hoy, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagaupod sa atin kanagabantay sa Sunny Edition sa ating program Extra Drive. Sa mga kitropa natin, no, base may mga music request kamo later on, mga disco music request. Ano pang inyo ginahulat, mga kitropa? Ipadala na diri sa aton, i-comment diri sa aton nga program. We are live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga makatawag o kun maka-text, mga katropa, para nga magka-greet kamuda sa inyo, mga katropa peeps, magka-shout out kamuda, and of course magka-request kamo sa inyo favorite nga disco music. Magtawag o kun mag-text sa aton hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon sa mga kitropa natin nga nagpamahaw o nagmerienda this afternoon, ate. Ano ginamerienda? Merienda, tada? Ano ba? Malunggay pandesal. O, oh, diba? Nagalabay man ato sa inyo ang malunggay pandesal, kitropon John Ray. Nagalabay man ato sa inyo ang malunggay pandesal. O, oh, diba? Amo na ang ano, mga balaklon sa ngala. Wala pa na-erase ni ha? Amo na ang mga balaklon sa mga kwan, sa mga sa mga katropa naton nga mga gurami, di ba? Ayun pala ang mga nagatambay bala sa ano, nagatambay bala kung hapon, di ba? Na mga nagahulat sang malunggay pandesal, nagabantay na sila kag magbakal. O di ba, tag 5 na lang. Kag ipares sa ilang kape or ipares sa ilang mga soft drinks, sa ilang mga SD, o di ba? Ang ginabalhas, ginabala nga SD balahaw. O, te. Kaya katropa AJ Bordon, hambal niya. Shout out, idol! Ba, magka-idol man tayo. Hambal niya kay Brad Resty Bordon. Salamat. Uy, happy, happy birthday kay Resty Bordon. Uy, te, anong ganap natin dyan? Nagapangape ko na si katropang AJ Bordon sang RH. Grabe. Okasyon man o kung wala, amugin malayain mo ginapangape katropang AJ Bordon ang nagapamalhas nga RH, ang nagapanipa, diba? Wala na yan, no? Wala na yan gamater kung may okasyon man o kung wala. Ang importante, gabalhas ang ginakaptan mo da. Na ulo-ulo sang RH. Oh yeah, enjoy your birthday, Sir Resty Bordon. And thank you so much gid sa inyong pag-upod. Diri sa inyong program, X-Rated. O, diba si may gusto, kamuda katropang AJ Bordon, pamatian nga disco music. Kay para samtang kamuda, gatungga-tungga, kamuda. O, kundi, imbes nga ang baso, ang malibot, diba? Kamo ang galibot dapat sa baso, diba? Dapat sa utan yung mayo. Kamo na yan dapat yan. Ay. Oh, good afternoon ah. Balik ka trapang Asia Board and watching live. Gashat-shat po si Sir Arvin kag si John Nicolas Kamok. Uy, mayong hapon kay Sir Arvin. Kamusta ka ni Sir Arvin? Ano nang ganap sa ating live? Ambal niya, ma'am, ni Sir Liazar Caspillo. Hello, katrapang Era. Hello, good afternoon, sir. Mayong hapon. Oh, ambal niya, katrapang Asia Bordon. Bago lang gani ka inom. Oh, subong adlaw, eh. Bago lang, eh. Siyempre. Grabe ba? Mayong wala gani, timprano pa umpisahan. Parang alas 6 pa lang karon. Diba, tumbalay na. Tulog na lang. Pero hindi mo sure kung matulog, gidman. Diba? Ay, dayaw. Naman nga trapang Asia Bordon. Gabalhas nga. Gabalhas nga, liog-liog. Gani. O, anong ginakaptan mo da? Ha? Mag-inom ka sang ano? Hindi, liog-liog. O, katrapang nga.

ano, katropang John Ray, kung mag-inom ka sang RH, di nga kakapot, di ba sa liog? Di ba? Kung mag-inom ka RH, di mo ginakapta ng RH, di ba sa liog? O, di ba? Katropang Asia Rudon, di nga kakapot, yahaw? Oh, habali ka naman, AJ Bordon. Luwas sa RH, ano pa ang gabalhas? Ambot si Wada. Tawag man parts, no? So, ang lawas ta, kung mga bagay nga nagabalhas. So, sa tanan niya nagabalhas, katapang AJ Bordon, ano ang imo nga favorite? Oh, ikaw, be, ano ang imo nga paborito? Oh. Hey, so ito tong brillantes. Good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod. Hello, hello, hello. Kamusta ang ating nga Sunday, mga katropa? Ang ating nga Domingo. Today is the second day of August. Uy, di ba? Fantastic. Doon sa ulang to. Alang balaan. Ika 8th month of the year na taya. Ay, dugay-dugay. Mapalupok naman ta. Huwag yun ang mga gusto ni katropang AJ Bordon mo. Ay, ang palukpanay. Ay, grabe. Pero wala, kung kapalok ko ninyo, hindi niya mas bet magpalupok sa sulod or sa gwa. Hindi na ako sure. O yeah, mga yung hapon na. So, mga katropa natin, ang nag-upload sa atin, mga drivers, mga katropa natin, drivers, katropa listeners, and solid supporters, mga members sa ating Fonts Club, diwan ka mga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tanan. Keep safe and enjoy sa pag-upload sa atin this afternoon, mga katropa. Mga yung hapon, gina, sa mga katropa natin, nga nag-upamati sa ilang mga radyo sa 100.7 na frequency sa ilang FM bands. Kamusta ka mo, da? Yeah! Okay pa ba tayo dyan? O, dapat okay lang gid ka mo to. Sa mga kitropa na ito sa Ila-Ila Province, kamusta bala sa inyong lugar? Nagaulan-ulan naman. Ay, amo, ginaya sa mga bulubunduking part ng Ila-Ila Province. Amo, ginaya always. Yeah, every afternoon, nagaulan-ulan. O, diba? Pareho gapon, diba? Na-cancel lang aton yung mga schedule, diba? Ay, ayambot na lang yung nga ulan niya. Ay, hindi gid sa'yo magpabangbang. Hindi gid sa'yo magpa-ano, magpa-utang. No? Utang taling kasi isa lang kasabado, pro. Wala, gid. Ah, oh, balik ka tra po, AJ Bordon, ilong ko, no? Aba? Okay, ka tra, ambali man pa. Ang paborito ko sa tanan ng gabalas, ilong. Ay, tuod, sure ka nga ilong. Tuod na, seryoso na na. Uy, mayong hapon na sa mga kitropa natin nga nagpamati sa mga public markets natin. Dari sa syudad sa Iloilo. Kamusta? Teka, kamusta? Okay pa bang benta natin? O, bisan na sa mga katropa natin man ha, nga nagpaninda sa buong ay. Sige lang, abis ka na. Amo na kamahal. Ang mga balaklon, wala man ta choice. Sige lang, pray and hope lang mga katropa. Kaya natin to! Alright, mga katropa, i-comment lang ha. Mag-comment-comment lang sa inyong mga talamyaw at inyong mga music request because we will be playing that later on, mga katropa. Basta tandaan nga, we are all playing disco music this afternoon. Disco lang, disco, disco, disco ang ating i-play this afternoon. O, basta yung mag-request ka muna love song, ha? Wow, papawayan yung manta sa love song nyo nga na, agapabalo-balo. Gid ka mo yung in love na in love ka mo. White and love song. Buwas naman na iya. O, oh, so nga na yung madisco, tanay. Gaanta na itong kaugalingon nga magsinadya gamay. Diba? O, oh, hambal ni katropang AJ Bordon ba na may kadton? Ba araw-araw na may kadton? Ano feeling mo, mascara? Alright, mga katropa, oras na ito. 40 after 3 in the afternoon ng oras. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Himasalutin, Beta Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa itong ika yung lawas, ilabi na sa pag, kung ilabi na sa aton nga eyesights. Sa itong mga poor eyesights, gani kung ikaw may cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Mga katropa, ang inyong himuon, magtumahar sa Vision X Plus nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available mga kitropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel. Ganit mga kitropa para sa clear eyesight. Kag syempre sa Claro pa sa buwas damlag mo nga pananawan, mga katropa magtumar sa Vision X Plus. Balik katropa AJ Bordon, ay wala kaya nakagat ha? Depende.
Ayun, depende lang na. O maluway ka man sa ilong, takatropa age world, amo na lang yung sitwasyon. Sa nga ako, nilong, pagat mo pa ya? Ay, dayaw, gid kuya sa imo, wala agad ya bala kaluoy. Alright, this time, mga kitropa, ito nga i-play ang first batch sa ating disco songs. Ganyan sa mga kitropa natin, tutok-tutok lang. Kay man, magabalik pa ang Extra Drive sa XFM Philippines.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Swiss Mix. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
1: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Maka-late na ko.
0: XFM.
3: Patroma mo.
2: Exciting.
4: Mga

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Santon Plus Coffee Mix.

0: pena? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Synthen Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Win

aking tropa'y nagkabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Sa oras na to, 2 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadurong sa inyo sa self-employed coffee mix. Oy, sa mga katropa natin nga nagapuro panilhig. Sa ilang mga ugsaran, mga katropa, mag-timpla ka mo dahil sa self-employed coffee mix. Pero nga sige inyo, higop-higop, samtang ka mo ang nagapuro panilhig. Oh, di ba? Sa mga kitropa na natin yung mga ginanamigan kay tinagaulan sa ilang mga lugar dira sa Iloilo Province, mag-timpla mga kitropa sa self-employed coffee mix. O, para nga mainit-inita ng inyong kalamnan, di ba? Especially sa mga wala da ka-cuddle weather. O. Parang hindi maglainin yung buot. Inom ko mga kitropa sa self-employed coffee mix. Karoon na iban lang na ang mainit-initan kamuya hindi. Diba? Kay Mayan sa Something Plus Coffee Mix, hindi ka na yalugi. As in, bawing-bawi ka pa mga katropa. Kay Mayan, ang Something Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, kundi ang kape nga manamit na healthy pa nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ini ang mayara sa mangosteen, moringa, kag soya powder drink mix. O, these ingredients pa lang, paldo na. Diba? Katapang John Gray, bago supply to that. Ito ba, go supply mo na mo? Te, isposoran mo buwas ko ng kape. Mga kitropa sa Something Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Healthy-healthy mga kitropa, kagwala sa side effects. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak ng yes to health. I-add to cart, kag i-check out. Something Plus Coffee Mix mga katropa makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas na kung feeling niyo do hindi na normal ang bukol nga nakapkapan niyo. Try mga katropa mag-inom sa Something Plus Coffee Mix, 'di ba? So far katropa John Ray normal man wala mga nagabulukol da sa lawas mo. Okay. Pero inom lang na sa Southern Plus Coffee Mix, di ba? Kaiti amo na siya ang isa sa pamaagi nga mangin healthy kita mga katropa. Kaiti sa ingredients pa lang, healthy na mga katropa. Ang kape nga, namit-namit kid, mag-inom sa Southern Plus Coffee Mix. Available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drugstore, All Grain Pharmacy, kag Generica. O, di ba? Ang balik katropang dyan, Ray, normal pa man kuno ang bukol nga bangian sa iya, ah. Sana all. Di na siya dapit ang bangian nga bukol. Down there, over there, ah. Eddie, wow. I-check, hambalik ka trapang Janzin. I-check mo kunong iya kung gaano man, kung bangian man kuno. Sige, be. Alright, mga kitropa, oras natin 5 minutes after 5 in the afternoon. Mayong hapon sa mga kitropa natin na nag-aupod sa atin, nag-tune in sa atin ng frequency sa 100.7 mga kitropa. Hello! Kamusta so far ng ating August? Nasiglang no, August na. Ay, buwas, August 3 na, te. Nasiglang. So may mga birthday, gali subong nga hapon. O, kung subong adlaw, ha? Happy, happy birthday sa inyo tanan. May you all have more birthdays to come and good health, mga katropa. O, hambal ni katropang January, gamay ko no sa wala kay... Ha? Gamay ko no sa wala... Sang sa to'o? Anong kay sa to'o? Ah, okay, kay sa to'o. Alright. Imuya, hi. Din, hi. Ang gamay. Okay, Sir Jet Tibaga, nag-aupod sa atin si Sir Jet ha, from Barangay by Ang Ahoy. Sa mga kitropa natin sa may-may-may-mays bukuhan. O, daw may-may-may-may lang ito, tanan ako naman, nawakala. Sa mga kitropa natin sa may-may-mays bukuhan, sa Nunong's Eatery, hello. Sa mga kitropa natin sa may GT Hotel, kitaon yung mga taga GT Hotel, no? Tanawa niyo bala? Mga taga GT Hotel, gatilang bay sila tuho, dosadyo-sadya sila mo. May ano ayan sa GT Hotel, ha? Uy, good afternoon na sa mga taga GT Hotel, hello! And sa mga taga Shopee na sa Gua, hello ha, mayong hapon. Nag-remit na yung mga taga Shopee, subong mo. Mayong
hapon sa inyo tara, and keep safe sa inyo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Of course, sa dira sa may Changi, no, sa kay Tita, hello da sa inyo and happy up listening. Kag sa di ka may eatery, hello, mayong hapon git. Thank you so much for always being with us, mga kitropa. Salamat kay sa inyo pag-upod sa mga programa sa XFM Philippines. Oras na to, 7 minutes after 5 in the afternoon, mga kitropa. Mag-tune in lang sa giyapon sa programa ng Saturn program this afternoon, Extra Drive, because we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyo mga paboritong disco music. And may time pa mo magpahabol sa inyo da mga disco music request. Ang inyo himuon, i-comment sa ating Facebook Live. We are still live, mga katropa, sa ating Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid yung magtawag, yung mag-text sa hotline number na 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Kaya mag-uya-uya, kakita-kita lang gina din. Oh, I don't see others, kamo. Diba? Ilugan niyo ba si Katrapan siya, Gray? Oh. Ang ba niya maluto? Siya ko nalang siya meet. Wow, sakupa, sakpa na labi. Pero ikaw lang luto, para ikaw lang kiga. Alright, dog, katrapa this time. Atan nga i-play ang second batch sa atan nga disco songs. Ganito tok lang, mga katrapa, sa 100.7 your frequency sa inyo FM bands. Magabalik pa ang Extra Drive sa XFM Philippines.

0: Nakikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan aton nga mga kabayanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makuturan sa sinigid nga adlaw, unang adlaw sa semana mga kabayanan. Bo, dasig na no? Agosto na no mga kauturan. Ti amo ning isang pasalamatan ta sa Ginoo, at least nakalampot na magta sa sinig nga mga binulan makuturan. Dugay-dugay bear na naman no mga kauturan, mga kaabyanan. Kani sa sinig nga gabi, dalayawon ang Dios nga iya kita ginpalapot sa sinig nga inuras nga sa gihapon malipayon makuturan. Kumusta ka mudra no? Malipayon man ka muda mga kaabyanan. No, I hope nga malipayon gid no makuturan sinig nga kagabhion. Before kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sinig nga gabi, magapamati tada na isang isakap na sahi nga ambahanon.

Magapangamoy din na kita mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat sa imo sa sinigin kabiyon subong man ginadayaw. Tungod sa dako ni mong gugma sa amon, kag ikaw ang amon Dios, manuluwas sa bilog ng kalibutan sa imo mga katawhan. Gani sa sining kagabion, kami nagadangop dira sa imo. Unas tanan nagapangayo kami sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man samtang kami magapamati, magatuon sa imo mga pulong, ikaw magaupod sa amon, amon gina-invite ang imo Holy Spirit kag imo blan nga presensya nga magabukas sa amon tagipuso nga gunahuna sa paghangop sining mga pulong amon matun-an karon labi na gid sa palaaboton nimo nga pagkari sa sining nga kalibutan para sa pagkuha sa mga inanak nimo nga nagahigugma man dira sa imo. Kani ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook. Kag ikaw man maga-guide sa akon samtang magapamulong sining imong mga pulong nga initanan maghalin gidra sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Okay, so kumusta ang inyong panisikay-sikay sa sining adlaw? Kumusta ang inyong mga date dira? Ang inyong mga banding-banding sa inyong family? Kumusta ang inyong mga pagpaninlo sa sining adlaw? Kaya ti Sunday mo, no? Ati wala ubra, ti buwas naman. Ubra naman mga kauturan. Ti sa sining kagabion, I hope nga okay gid ka mo, no? Kag ang aton makauturan dira sa kabukiran, pagkato dira sa kabaybayunan, no? Mailang pagpamati ninyo dira mga kaabyanan. Okay, sa sining nga gabi, no, live yung giyapon makita ninyo kubos nga laga diri sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay, pwede ka mo makakomenta, no? Pwede ka mo makashare at the same time ang pag-follow makauturan nga updated ka muda, no? Sa inyong mga cellphone kung inyo ini like and share mga kauturan gag i-follow. Sige, kumplito gida para wala kulang ah. Okay, sa sining nga gabi, no, aton ginatamyaw ang aton makauturan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook, no? Unahon ta lang diri ang diri sa naka-monitor sa aton, no, sa Edrin Soliano nga account, no, naka watching diri si Dayan. Akon nga friend, no? Kumusta yan, no? Dugay-dugay na gitaw wala kakit anay, no? Birano from Mindanao, pero subong diin ka subong yan, no? Nag-stay na. No, kumusta ang imo yang pangabuhi? No, I hope nga malipayon gid upod sa imong uban sa imong pamilya. Sige. Subong man si Sister Mary Ann Pirocho Dumagit is watching. So thank you Sister Mary Ann sa imong pag-join subong. No, maayong pagpamati dira. No, regards lang dira kay Brother Paul, no, kay Sister Maribel, actually ginatamyag gid nakon kamo dira. No, kada program naton. Okay? So salamat no naka-join ka Sister Mary Ann. No, I hope nga yara ka gid sa maayong panglawas. Okay, kag aton ginatamyaw ang aton naman nga kabiyanan, no, sa gihapon sila ni Brother Rick sa Daba dira sa Barangay Maragit Kabatuan, no. Maayong gabi dira Brother Rick, upos sa pinlangga ang asawa, Sister Pinky, kag sa imo kabataan dira, Sister Abigail kag Sister Stephanie. No, maayong pagpamati ninyo dira. Subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no, sa gihapon. Good evening, Sister Kaning. Kumusta ang aton nga Sunday? No? Regard sa imo dira iyang husband. Okay, mailang pagpamati man kag subong man kay Sister Marilo Saragosa, no, maayong gabi sa imo nga sister dira. Kag subong man si Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi man dira Sister Magdalena. No, mailang pagpamati kag subong man, no, dire sa Uton, atong ginatamyaw sa gihapon ang San Seda family, Sister Nini. Okay, may gabi dira upod sa imong panimalay. Kag subong man sister Brother Emil Burakit, no, kag sa Sister Jennifer, no, may gabi dira kag sa duha nimo ka mga kabataan. Okay, kag kay Doc Crispin Hiko, no, good evening Doc, upod sa imo dira iyang pinilanggang asawa kag sa imong mga apo kag bata. Sige. Pastor Estrella, good evening dira. Kumusta, Pastor?
no, mailang nga pagpamati, no, kung subong nag-program ka man dira sa Reformation Channel, no, may gabi ilang dira. Sige, kag subong man, diri sa haro, no, atong ginatamiyaw gyapon si Doc Irwin Lapos, no, Lapos family, no, mailang nga pagpamati ninyo dira, ka good evening. Sige, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi Sister Marilo, kumusta, no? I hope nga yara ka mo sa maayo nga kondisyon kag malipayon kag nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, kag subong man kay Sister Chi Faith diri man sa barang Haro, no, na sakop sa Iloilo City. Sige, kag subong man, no, kay Brother Ronel Olbido, no, may gabi Brother Ronel sa Liganes, no, may gabi may lang pagpamati Sister Tuna Olbido, kagsubong man Julina Asunio, no, may gabi dira, may lang pagpamati ninyo dira, no, kay Mary, kay Maria, kag sa iban panimo dira nga mga utod. Okay, so thank you gid makuturan sa always ninyo nga pagsuporta, always ninyo nga pagsubaybay, pagpamati sa inyo nga mga radio, no, kay kung wala kamo nagapamati ti pigaw gid, no. So, damo nagapamati sa radio, ah, no, sa samtang kita nagalagaw, no, kundi diin makauturan ara gid ang XFM mga kaabyanan. Okay? So, sa mga nagalive, no, thank you man, no, kay kung wala pod kamo, mingaw man ang ato niya nga programa. Sige, so ang Ginoo na lang gid magpakamay sa inyo, at least ang aton ginapamatian kumpleto, no, may mga balita, mga pagtulo sa kayong lawas o kung ano pa nga mga entertainment, no, especially sa aton nga program Tinig ng Reformasyon. Now mga kauturan, sini nga gabi magatuon kita sa pulong sa Ginoo, no, aton ini gina tiguluhan ang madali nga pagbalik ni Kristo. Sa inyo anay hinuna mga kauturan, ang Ginoo lapit na ihan magabalik. Ha, mga kaabyanan, pwede ka mo makakomenta yun, oh. Sa inyo nuna, pwede na, malapit na yan ang Ginoo magabalik. No, mga kaabyanan, kag ang ikaduha nga pamangkot, kung malapit na ang Ginoo magabalik, are you ready? No, muna makaturon ang pamangkot, no, sa sininga gabi sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Okay? So makaturon din natin matalakay kung nagpamatuod ginbala ang Biblia nga malapit na ang Ginoo magakari, no, makauturan. Now, no, ang isa ka pagpaandam samtang ang Ginoo magabalik. Paandam sa Ginoo sa aton, bisan pa ini sa mga apostoles the time, sa Mateo chapter 24 verse 4. Kag si Jesus nagsabat sa ila, andam kamu nga walay tao nga magpatalang sa inyo. Okay? The time pa sa mga apostoles, nakita na sa Ginoo kung ano ang kalibutan mga kaabyanan. Oo. Kaysang una, ang mga Parasiyo, mga Hudiyo, mga Sudusyo, oo, mga kaabyanan, nag-iangkon ni, o kung nag-angkon ni sila nga katauhan sa Ginoo. Oo, mga kauturan. Pero, gani hasta subong, iban di pagin magpati nga si Kristo Diyos. Oo, mga kauturan. Kag wala gyapon sila naga, until now, ang iba nagahulat pa gani kung saan o magkari ang manluluwas mga kaabyanan. Oo, until now. So sa rason mga kauturan nga gitawag ina sila, no, kulang sing pagtuo mga kaabyanan. Pero gali yatong nagkari diri nga natawo kay Maria, amo na to gali ang manluluwas mga kauturan. Now, gipandaman ang mga apostoles nga magandam kamo kay damo na ang mga manugpatalang. Da time pa na ha, sa time ni Jesus Christ, pila na ka libo, no? From Jesus Christ until now, no, naarat ata sa sobra 2,000 years, no, mga kaabyanan. So muna nga, sa aton kadlawan karon, kung aton tulupang doon, makita na ito nga damo gituod mo nagpatalang. Nga man, tungod sa kadamo-damo na mga kaabyanan sang nagkalain-lain nga mga sikta, no, sa sini nga kalibutan. Pero kung aton tulupang doon gali ang Biblia, mga kaabyanan, isa lang gid gali ya ang Iglesia sang Dios sa sini nga kalibutan. No, dili Church of God ha, mga kauturan, nga ngalan ba lang ha, signboard sa ila Church of God, no. So indi
Ambot sing ganon ko, mga kaabyanan, nga amo ang nagabantay o kung nagasunod sa palatukuran sa Ginoo. Kung basahon ta ang Revelation 14 verse 12, no? Sila nga nagatuman lamang sa kasuguan sang Dios. Now, amo ning paandam sa Ginoo sa mga apostoles kag subong man sa aton kaadlawan karon. No, ginapaandaman kita nga indi kita magpatalang kay damo gid kayo munong patalang mga kaotoran. Now, padayon. Siling dire sa Mateo 24 verse 24. Kay magalutaw ang di matuod nga Kristo kag magapakita sila sing dalagko nga talandaan kag katingalahan agod nga mapatalang. Take note, kun mahimo bisan ang mga pinili. But sing ganun mga kaabyanan, bisan ikaw gintawag na ginpili ka sa sina, o kung ginpili ka sa Dios nga mag-alagad sa iya, pero kung kaisa, no mga kauturan, madula ka pa. Okay? Instead nga ara ka na sa hugot nga prinsipyo nga gihatag sa Ginoo sa imo kag nakon, pero matingala ka nga nga naghalog ang imo prinsipyo. Nga mga kauturan, kay si Satanas gali, no mga kauturan, amo ang nagapaningasog nga ikaw magluya. Amo na gali mga kaabyanan. So amo nang asubong, bisan pa daw ang pinili, madisib pa mga kauturan. Amo nang balantayan naton sa aton pag-alagad sa Ginoo. No, i-general ko na lang. No? Although, sa siling ko na gina, isa lang gina ang iglesia sa Ginoo sa sininga kalibutan. Ta akong ginasiling, i-broad ko na lang, yadtong nagabantay gid sa sugo sang Dios. Okay? Now, kung ara ka na sa sugo sa Dios, padayo na ina sa pagkabuhi. Okay? Ipadayon ina, imintinar ina, nga dili ina mabuhinan, dili ina maislan, mga kaabyanan. Okay? Pero kung wala ka pa sa pagsunod dira kay Kristo, paagi sa iya mga kasuguan, now is the time to follow Christ, mga kaabyanan. Okay? May panahon pa na kita makalagad sa Ginoo. Now, nga mga turan, sa ako na nasiling kagina, damo subong mga munog patalang, kagdamo na ang napatalang mga kaabyanan. Now, sa pag-alagad ay sa Ginoo, mga kauturan, mahibalaan ka kung ikaw gidbala inanak sa Dios. Ako na nasiling, ginabalik-balikin ako ining kasuguan, mga kaabyan, kay iyan ay sa Ginoo. Now, ang kasuguan sa ako na nasiling, amo ang nagatultol o kung nagaguide sa imo nga mapalapit ka dira kay Kristo. Paagi sa kasuguan. Pero ang magluwas sa imo, hindi ang kasuguan, ha? At hagunta ni, hindi ang kasuguan magluwas sa imo, kundi si Kristo ang magluwas sa aton mga kaabyanan. Lamang kung kita nagasunod sa iya nga mga kasuguan. Now, siling diri makuturan sa Mateo 7 verse 18, ang maayo nga kahoy, hindi makapamunga sing malain nga bunga. Okay? Ang kahoy, mga kuturan, nagarepresentar ina sa tao. Okay? Tao. O kon ang malain nga kahoy, ha? Sing maayo nga bunga. Oh? Sa amo, sa ila nga bunga, makilala ninyo sila. So, butsing ganon sa kunasing yung gina, ang kahoy nagarepresentar sa tao, mga kauturan. Ara pa sa Revelation Yapon, Revelation 7 verse 3. Nara Yapon dira, kahoy, tubig, no? Nagarepresentar ina sa tao, mga kaabyanan. Now, siling dira, ang maayo nga kahoy, meaning ang maayo nga tao, dili pwede makapamunga sang malain kung maayo ka. Meaning, ang imo yang bunga maayo gid mga kaabyanan. Okay? Ibutan taman sa kahoy literal ah. Sa bagay damon asubong markot ah. Sa mga naga-live dire sa XFM, Iloilo 100.7, makita niyo may mga illustration ta, may mga picture ta. No, okay, makita niyo dirang aton nga PowerPoint. No, mga kotoran. Now, halimbawa, no, sa isa ka kahoy, butang ta lang dayon da sarisa, no? Ang sarisa, mga kauturan, di na siya pwede mamunga sang mangga. Okay? Di na siya pwede mamunga mangga.
Pero subong may nakabati kung may tawag nga grafted, no? O kung gitawag nga mga markot, no?

tabo kalainan gid mga kauturan. Oh, simple lang tarang ni, no? Sa mga kabataan kung ginapa-eskwela, ginalagayan sa nanay kay tatay day, eskwela maayo, no? Indi magbarkada, indi danay magnubya-nubya, nubyo-nubyo, eskwela maayo tutom kayo eskwela kay baw kamahal sa balayran sa imo eskwelahan. Tuition, pliti, balon, di ba? Mga kauturan, bilang ginikanan. Now, ina nga bata, kung obedience siya sa iya yung ginikanan, tumanon niya na, mga kauturan. Pero kung hindi siya magpati, ha, mga kauturan, ritubada, ritubado, wala gapati sa laygay sa ginikanan, anong matabo? No, mga kauturan, wala ginsing kaayuhan. Imbis ka makatapos eskwela, di nakatapos eskwela nga man. Kay wala gapati sa ginikanan. Punto naton kwaon. Kung kita ara kay Kristo, kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa aton paagi sa Biblia o kung true Bible, mga kauturan, dapat aton inasundon. Okay? Kung kita mga anak sang Dios, mga kaabyanan. Ti musli simple kita gaang kung kita ang anak sang Dios. Naman ang pamangkot, kumusta ang aton ginasunod? Kumusta ang aton niya nga tinuhuan o kung ang aton pagtuo? No, nangin fitted bala dira kay Christ? No, mga kauturan, amo nang mga pamangkot. So kung kita maayo nga katawan sa Dios, makita na nga ara ka kay Kristo o kung nagasunod ka sa mga palatukuran ni Kristo. Amo na mga kaabyanan. So buti nga nun, makita sa aton aksyon. Oh, dawita nga manghambal sa unaya, grabe ta, perti ta mamuyayaw, perti ta pakantaon sa mga worldly songs, or ano pa da, no, di ba mga kaabyanan? Oo. Pero, kung nabalhin ka na, natawo ka na dira kay Kristo, katong imo mga gawi sa una nga wala ni imo hunay baluan o kung tawag unta iyas kalibutan, imo na tutalikdan mga kaabyanan. So, amo na. Ma-identify ang tao kung ina siya iya balagid sa Ginoo. Okay? Amo na nga ginatun-an ta ng mga bisyo o ano dira. Kaya ng bisyo, iya na sa kalibutan. So, ang katawan sa Ginoo, wala nagabisyo. No? Wala nagsunod sa bisyo. So, ang siling sa iban, bisyo gyapon Brad, pero ang iya bisyo, inom na lang tubig, kaon sang kuhan, okay lang na siya. Pero kung ang bisyo nga makahalit sa tunlawas, hindi siya maayo mga kaabyanan. Nga, no? Kay ang aton kalibutan karon nagapakita na sang mga palatandaan. Sa aton ginatako na nasiling, ang malapit nga pagkarin ni Kristo. Now, Lucas 21, kag versikulo 25 to 26. Kay may mga tanda sa adlaw, kag sa bulan, kag sa mga bituon. Kag sa duta, kasisitan sang kapungsuran, sa kapungsuran sa kalisang bangod sang dinaguhob sang dagat kagsang mga balod. 26, ang mga tao nagakalapunaw sa kadlok kag nagakalangkag sa nagaabot sa kalibutan kay ang mga kagamhanan sang mga langit uyugon. Grabe no mga kaabyanan. Tikon aton tanawon karon ang kalibutan, yes, wala gid nagsala ang Biblia. Ara gid ini nga mga palatandaan sa ikaduhang pagkarin ni Kristo, mga kauturan. Oo, mga tsunami, mga sunog, mga patyanay, linog, di ba mga kaabyanan? Crisis sa pangwarta, ari na sa aton atubangan. Ini tanan mga kaabyanan, isa ini kapalatandaan nga ang Ginoo lapit na gid nga magakari, mga kaabyanan. Sige, so amo na nga, aton gid ready ang aton niya nga kabuhi. Now, siling dire. Kung magkari ang Ginoo, ano ang ihambal sa sining mga tao? Butsing ganon, kumubalik ang Ginoo pero ginawarningan ta subong o kung kapila na ta kabati sa mga paandam sa Ginoo sa aton, kagkita magasunod man sa iya, magalagad sa iya, pero kung aton ina ginabaliwala, wala naton ina ginatagaan sang atensyon, no? O kung pag higugma sang pulong sa Ginoo, delikado ang paingatuan sang tao mga kauturan. Now, Lucas 3, versikulo 25,

0: Mateo 7, versikulo 21. Now, siling dire, sa tiyon nga ang agalon sang panimalay magatindog kag makatakop sang ganghaan. Magasugod kamo sa pagtindog sa guwa kag sa pagpanuktok sa ganghaan nga nagasiling, Ginoo, boksi kami. Okay? Butsing ganun makabiyanan, inang pag-abot sa tinion nga ang Ginoo mo close na, no? Musirado na ang kaluwasan, wala na tinion nga mag-alagad sa Ginoo. Okay, especially sa mga nakaangko na sa kamatuoran, no? Ako na lang ang nagabantay sa adlaw nga Sabado nakabalo na sa kamatuoran. Okay? Pero basi tanan wala man ginhatag, ate problema na sa naghatag Bible study, wala nila gihatag tanan. Now, kung muklos o provision na, meaning wala na ta time na mag-alagad sa Ginoo. At same time, aran na dira ang mga kalautan, mga kaabyanan. Sa highlights, pagbalik sa Ginoo, ang mga malauton, ilahing abuton ang mga matarong. Kag sa pagbalik sa Ginoo, ipakita sa Ginoo nga King of Kings na siya, dira na ang tao maginursol. O, tiyan pa mangkot, makainursol pa bala sila sinang atinion. Ang sabat, hindi na. Wala na time nga maginursol. Sano ang time maginursol? Now na. Subong na, mga kaabyanan. Okay? Talikdan ta na ang sala, ato na iwakli, ato na isunugon, ato na yabiyaan, mga kauturan, kundi alagad na tas Ginoo. Sunod kita sa iya nga mga sugo, kay amo na sugo ya ginhatag sa aton, nagpakilala nga kita mangin matinumanon nga kaanakan sa Ginoo. Nga man, sa dira nga ikaw manuktok sa sinang atinion, ano siling dira? Ha, siling dire? Magasabat siya sa inyo, wala ako makahibalo kung tagadiin kamo. Imagine mga kaabyanan, amo nang ihambal sa Ginoo sa imo kag nakon. Wala kita niya o kundili kita niya kilalahon nga iya mga inanak. Nga man, kaysa time nga maayo pa ang aton niya nga, ha? Maayo pa ang aton panahon, okay? Wala kita nagapamati sang pulong sa Ginoo. Amo na subong mga kaabyanan, tani, no, tagaan tagid time nga magpamati sang pulong sa Ginoo. Okay? Oh, sa hayabi kining mga gadget, amo ning mga padiyot man ini sa tanas kong ato ni pauyunan siya eh. Oh, kay damo kayo mga talalan awon dira nga instead nga mamati ka sang pulong sa Ginoo, ay hindi na didto ka sa mga makalilingaw nga mga reels dira kun ano pala ang mga talalan awon nga di na kanamian magbasa sang Biblia o kun mamati sang pulong sa Ginoo. Amo nang balantayan makabina. Now, dirita sa last nga palatandaan. Kinaiya sang tao makauturan. Okay? Tandaan tani mga kaabyanan, kung ari ini sa ton kabuhi, ari ini sa ton kaugalingon, aton ini talikdan. Sili niya diri. Versikulo 2, kay ang mga tao mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, amunin kinaiya subong sa tao makauturan ha, sa sining katapusan ng mga nadlaw. Mahigugmaon sa kwarta, bugalon, palabilabihon, mapasipalahon, okay? Kag malalison sa ginikanan. Okay? Amo nang mga batasan subong sa mga kabataan, wala gapatis ginikanan. Di mapasanalamaton, di balaan, walay pasunaid, di malugpayan, mapatupatuon, di mapinugungon, mabangis, madumot sa kaayuhan. Amo na subong ang mga batasan sa tao karon, mga kaabyanan. Mabangis, madumot, no? Sa kaayuhan. Maluib, daso-daso, nagapahabok sa pagpadayaw, mahigugmaon sa sinadya, sa baylos ang Diyos. Anong warning sa Ginoo sa aton? Verse 5. No? Sa ikaduhang Timoteo, chapter 3. Verse 5, nga may dagway sa pagka-Diyos nun apang nagapanghiwala sa sini. Likawi subong ng mga tao. Amun ni makaturan. Sa sining kalibutan, no, tanan sa ato nag-aangkon nga Kristohanon, Christian. Pero kung ang batasan wala nagliwat mga kaabyanan, no, sunod sa aton ginbasa subong, ti hindi ni sila matuod nga mga tao. Ano ang laygay sa Ginoo? sa aton kung kita tinawag si Ginoo likawan ina nga mga pamatasan. Okay, amo nagalit man kabinan, indi ta na pagsundon ang ila batasan nga dili maayo. Kaya nga amo na siyang batasan nga iyas kalibutan mga kaotoran. Kaya ano pa gid? No? Siling dire mga kabiyanan sa isa ka dinilan sa espiritu sa tagna. Isa ini kasolimni nga dinalan nga akon himuon sa iglesia nga wala sang isa o duha kapulo nga mga ngalan nga rehistro sa mga tulunan sang iglesia nga nahanda sa pagtakop sang ila dutanon nga maragtas kag mangin sa pagkamatuod gid kaangay sang walay Dios kag walay paglaom sa kalibutan subong ordinaryo nga makasasala. Anong butsing ganun mga kabiyanan? Kung nag-angkon kita nga inanak sa Ginoo pero dili makita ang bunga sang balaan nga espiritu. Kung basahon ta ang Galatians ako Galatians 5 versikulo 22 to 23. So kinanglan kung kita Kristohanon makita ang bunga sang Holy Spirit mga kaabyanan. Di kung wala pa ina sa aton, so aton ina ipangamuyo sa Ginoo nga aton ina ma-receive nga mga bunga. Indi kay ang bunga nga iya sa kalibutan mga kauturan. Okay? So muna, kung kita napasakop sa iglesia, yes, pero lain ang aton mga hinimuan against sa pagtuluan ni Kristo. Sa iglesia ka lang nasulat, pero sa langit wala masulat aton ngalan mga kabinan. Amo nang dako nga makasulubo. Okay? So importante ang aton ngalan na sulat dito sa Book of Life, no? Amo na mga kaabyanan. Amo nang pinakaimportante sa aton nga kabuhi. Okay? Now, sinya diri pagid Mateo 24:14. No? Kag iwali ining maayong balita sang gingharian sa bugos nga kalibutan subong nga saksi sa tanan nga kapungsuran kag ugaling magabot ang katapusan. Amo ni makabyanan. Siguro ayhan sa sininga dinalan, no? Ang iban nga mga nasyon wala pagid guro malabot pero lapit na lang mga kauturan. Lapit na malabot. Okay? Masulod ukon masulod ang iban nga mga lugar mga kauturan. Ukon ang iban nga mga tao siguro wala pagid nakahangop sa kamaturan. So gusto sa Ginoo nga mahangpan ini nila. Kung ila ini mabatian, mahangpan. Kung dawaton, lipay ang Ginoo. Pero kung isikway mga kabinan, kitanay lang po na sa Ginoo. Ini nga mga ina nga mga tao mga kauturan. So subong, anong aton buhaton? Iwali lang gid naton ang maayong balita. Amo na naya aton nga role, no? Iwali ang maayong balita sa bugos nga kalibutan. Kay sa katapusan ang Ginoo magabalik mga kauturan. Now, arong warning sa aton. Revelation 3 verse 11. No? Sinya diri magakari ako sing madali. Hopti ang yara sa imo. Agod nga walay isa nga makakuha sang imo purong-purong. Amo nang paandam sa Ginoo sa mga katawhan sa Dios. Sa dira nga ikaw na kay balunas kamaturan, ha? Nagasunod ka na sa kasuguan sang Dios, nakahibalo ka na sa reformasyon, kinanglan ato na huptan maayo makabinan. Huptan ba na dili hupot nga literal. Kundi aton ina ikabuhi, aton ina ya mintinahon. Ha? Sa paghimo every day mga kaabyanan. Ha? Amo nang laygay sa Ginoo sa aton nga wala sing makakuha. Ang magkuha sining aton na kaptan nga maayong balita mga kaabyanan ining prinsipyo sa Ginoo nga gihatag sa aton sa pagsunod sa iyang napulo kasugo mga reformasyon. Okay? Amo na siya ang aton dapat ya tipigan nga dili mawala sa aton. Now kung mawala ina makauturan meaning si Satanas naman ang nagkuha sina. Oh, gindula ni Satanas. Amo to bala sa atong giton analigan nga mga sinima na to, no, nga about sa Revelation Mateo 13, no? May ara dito nga apat ka klase nga mga binhi. Now, ang binhi nga na tupa sa batuhon, no? Meaning sa mga tao nga nalipay lang pagpamati pero tungod kay dili nakagamot maayo o kon gintuka sang pispis, meaning gikuha ni Satan mga kaabyanan. Okay, amo na. So subong, ang paandam sa aton kinanglan huptan tayo na sing sibo. Nga dili ina mawala sa aton mga kaabyanan. Now, ang pamangkot mga kaabyanan, kay ang Ginoo lapit naman magkari. Siling dire, Mateo 24 verse 44, busa maghanda man kamo kaysa takna nga wala ninyo paguna-una magakari ang anak sang tao. So, butsong ganun mga kaabyanan, always tahanda. Always ready sa aton nga kabuhi. Muna gani nga sa aton nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Di tagid malipatan ang pagpangamuyo, di tagid malipatan ang pagsimba sa Ginoo, sa matuod nga adlaw nga inugsimba, kag indi ta magkalipat sa pagsunod sang mga kasuguan nga ginhatag pagid sa Ginoo sa aton. At the same time, ang mga iban pagid nga mga pagtuluan nga makapahalipay sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? So kung ato ni nagina mintinar, di kumubalik ang Ginoo anuman nga oras, at least ready kita mga kaabyanan. Kaya nga man, ato ni nagpermintig ginakabuhi, no, sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi mga kaabyanan. Okay? Now ano pa gid? Nga ang mag-aman kita, no, Mateo 24 verse 36. Apang nahanungod sadtong adlaw kag takna wala sing nga nakahibalo bisan pa ang mga munugtunda sang langit ukon ang anak kundi ang amay lamang. Imagine makauturan, siling sa Ginoo dapat always ready lang kita sa aton pagkabuhi dira kay Kristo. Kay gali makauturan, bisan daw ang mga anghel sa langit wala nakahibalo kung saan o mubalik ang anak sa tao ukon ang Dios mga kaabyanan. Kundi sino lang nakahibalo? Ang amay lang gid mismo makauturan. Ang Dios lang gid mismo ano ang nakahibalo kung saan unya ipabalik ang iya nga anak nga amo si Kristo mga kauturan. Tiyam na sa aton pagkabuhi karon. Always kita mag padayon sa pag-alagad, no, pagpangya mapinangamuyoon nga aman. Agod nga kita mapahalipay ang Ginoo. Now, Hebreo 10 verse 25. No, sa mga kauturan nga nagaluya-luya sa pag-alagad sa Ginoo. Oh, ato ni dumdumon. Siling diri sa Hebreo nga wala nagabiya sa aton pagtililipon sing tingob subong sang kinabatasan sang iban. Kundi nagalinigayay ang isa kag labi pagid, no, ginatan-aw ninyo nga nagapalapit ang adlaw. So anong butsing ganon sini mga kauturan mga kaabyanan, hindi kita magkalipat sang aton obligasyon sa Ginoo. Ang pagpangamuyo everyday sa aton panimalay, kung may mga pagtililipon sa iglesia, sa simbahan, dapat active kita nga mag-join sa pagtililipon mga kauturan. No? Kaya ang pagtililipon, dira ka makabati isang pulong sa Ginoo, dira ang mga pagpangamuyo, nagtingob ka mo sa pagpangamuyo, kagsubong man, nagtingob sa pagsimba sa Ginoo. Nga nga gintudlo ini sa ato ni Apostol San Pablo, mga kaabyanan. Kay siling dire, labi na gid nga nakahibalo kita nga ang panahon lapit na. Butsing nga lapit na ang pagbalik sa Ginoo. So meaning, instead nga magluya ka, dapat magano ta? Magpag-on, no? Magdasig, no? Mangin energetic sa pag-alagad sa Ginoo makuturan. Mangin excited perminti sa pag-alagad sa Ginoo nga man kay ang Ginoo lapit na magakari. Mga kauturan, no? May ara nga ginbilin sa Ginoo sa aton nga dapat naton buhaton, no? Siling niya dire, ang pagtugyan sa aton kagalingon dira kay Kristo. Every day tugyan naton makuturan. Wala tayong mahimo eh. Sa atong kagwalingon, wala kita sing mahimo. Oh? Kung wala si Kristo, wala kita. Now, amuna, tugyan talang si Ginoo. Tatanan nga tinion ang aton kabuhi. Number two, dapat always prayerful kita. Okay? Mapinangamuyoon sa tanan nga tinion. Katatlo, magtuon sa balaan nga pulong. Read your Bible every day. Mga kaabyanan, challenge ni sa aton. Oh? Basa ta Biblia. Nga madisib ta kung kaisa sa aton nga iban nga mga tao. It because kay wala kita sang binasahan. It because kay wala kita nagatuon sang Biblia. Amo na mga kauturan, basa ta Biblia, agud nga sa diin, ha? Kita indi ma-deceive sa kaaway mga kauturan. Oo, hindi ka mo magpati mo siling ng iban nga dili ka pwede magbasa sang Biblia kay amuni mo na, ha? Mga kauturan padihot na nisitan ng mga teaching mga kauturan. So, read your Bible. No? Bisan diin ta, makabakal ta Biblia. Brato lang siya, ate. Mga kauturan. Oh, bakal ta Biblia. Kung may mga cellphone, download ka. Wala problema. Oh, mga kaibinan. Gyata ginusubong ang libre nga makatuon, makabaluta sang kamatuoran. No, ikaduha. No, ikapat, pagsalig sa Dios. Always ta salig. Uldo, pigado ta, damo ta problema. Salig lang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mag-provide sa aton. Ikalima, pagtuo sa tanan nga mga gintudlo sang Dios. Muna mga kabiyanan, ginahatag na diri ang impormasyon bilang tinig ng reformasyon, ang tanan nga mga pagtudlo agod nga kita mapundar dira kay Kristo. Di kita ma-deceive, no? Jesus is coming soon, mga kauturan. Sa ako na nasiling, di na tanamian o kundi na ko namian magpuyo sa sininga kalibutan. Tungod nga, grabe ang stress, grabing problema, no? May kwarta ka pero kulang ang budget. Di ba? Budlay gid kayo mga kabinan. Damo mga hisaon, damo mga chismoso, chismosa, di ba? Mga katuran, realidad sa kalibutan karon. Tinanamian ba ta magpuyo dire? No? Sa langit makauturan, perti na kanami dito ang aton niya nga pagkabuhi. Kag always nato nangin kaupod ang Ginoo. Praise the Lord. Oo, mga kabinan. Ti ang makakadto lang dito, yadtong mga tao nga wala naga, dagta sang ila kagwalingon sa sininga kalibutan. Okay? Amo na makauturan, basahon niyo yung Galacia 5, versikulo 19. No, hasta na sa 21, ara dara ang buhat sa unod o kon buhat sa kalibutan. I hope mga kabinan, no, sa sininga gabi, nakakuha kita sing leksyon. It because kay ang ginulapit na ginmakari. Gani, ato na lang pasalamatan ang Diyos sa sininga kagabiyon nga iya kita ginupdan sa pagtuon sa iyang mapulong. Subong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy. Kag subong man aton nga station manager, Sir Josel Banyes. Kag ang aton nga radio technician sa sinigab e, si Sir Janre Bertis. Magapangamoy dyan ay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong, imo ginhatag sa amon. Ikaw nagpakita sa ang tanan nga mga talandaan sining kalibutan. Agod nga kami makahibalo nga ikaw lapit na magakari o kung magabalik para sa pagkuha sa imo mga kaanakan. Gani, buligi ang tagsa sa amon Ginoo. Wala kami sarang mahimo sa amon kabuhi, kundi sa imo lang kami nagatugyan. Subong man sa imo makanakan nga nagpamati karon sa ilang mga radio, kag nagalive through Facebook, ikaw gid magaguide sa ila, magatoy-toy sa insakto nga mga dalanon, nga ila pangitaon ang imo pagkabalaan o kung ang imo mga katawhan nga imo ginpili sining kalibutan nga nagasunod sang imo mga palatukuran. Aron nga sa diin, kami makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa sining gabi, kun mayara nagabalatian nga nagapamati, espiritual, pisikal, duawa sila Ginoo. Ihatag sa ila ang kaayuhan sa ila panglawas. Tudluis sila sa dapat pag-imnon o kun pagkaunon, agod nga sa diin, mapag-on ang ilang alawas. Subong man, tuloy sila sa pagsalig diha sa imo. Kung nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila, madili sila magutman o kung madulaan sa ilang mga inugbakal. Nahibalo kami Ginoo ang imo promisa sa Mateo 6:33. Kung unahon namon ang imo gingharian, ang tanan imo igadugang sa amon. Gani, buligi ang tanan imo makanakan. Subong man, amon ginapangamuyo ang amon pinilangga nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pinilangga nga panimalay, ang protection, mahimpang lawas, sa gyapon nila mangkon, kag mga blessing, aron nga sa diendamo pa nga mga tao ang mabuligan, especially sang imong mga pulong ginawali sa may, sa kahanginan, magapadayon. Kag subong man, amon nga station manager, Sir Josel Banyes, upod siya panimalay, ang protection, mahimpang lawas, sa gyapon nila mangkon, upod sa tanan nga mga staff, sa sining XFM, yatag silang protection, good health, subong man, kaalam nga lang iton sa ilang mga buluhaton. Sa sining nga gabi, kami nagatugyan sa mga kagwalingon dira sa imo, Proteksyon ni kami samtang magapala hulay sa katulogon, buwas sa aga makabugtaw nga makahimo sa pagdayaw na mandira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo. Sa ngala ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluwas. Amen. Ayon ko bos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katrupa niyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday.
1: XFM.
2: Mga katropa!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Godlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: X-FM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pasang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
2: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako suggest isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeah!
0: XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
7: Mga katropa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X-Plus Softgel Capsule. Magvision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintinawan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 20 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Wow.
0: Late ka kayo na sa aga, ha?
1: Of course not.
0: Late.
1: 8:30, late?
0: Late ka kayo. Wala ka nakadalasing palamahawon na mo nga mga morning man.
1: Okay.
0: Akay nakapamakdo na siya gina sa sila.
1: Pwede talaan. Taka mo, di bala pamahaw.
0: Ay, imo tagali ang coffee?
1: Yes.
0: Ay, ginatag ko kay Junjun.
1: Okay, fine.
0: Wala mo ko ito nga kapi. Saan mo ito nga kapi?
1: O, kabalo mo ko nga Santon Goldman imo.
0: Correct. Mayo balaan mo. Good item siguro sa mga ano. Good item.
1: Nakon,
0: ano?
1: Teka, kabalo ka na.
0: Agbo ka. Domingo na naman, binuang naman kita sa alas 12 sa itong hanggap.
1: Yes. Eh.
0: Ano ang taga na isubong nga bulan?
1: It's already August.
0: Ogo.
1: Today is August. Ogo.
0: Om-om.
1: August 2, first Sunday of the month.
0: Are you sure ng August 2 subong?
1: Yes.
0: Hindi, pakita ba yung date ba?
1: August 2. Yeah. Ang bulagan, agin bulagan ko na si Julio.
0: Kay Augusto ka na?
1: Kasi kay Augusto na ko. Oh.
0: Kaga sa mga naga ano bala sa mga naga pangasubo, wala ka mo sing time tani nga mga subo kay nga after sinisang August ililisipon na lang gid ang binulan para sa 13th month pay naman.
1: Yes.
0: So wala sing rason mga trabahador, trabahante nga magpangasubo, dapat perform ka mo sing maayo nga trabaho. Kay indi tanan ang ginswerte nga makita sing trabaho, swerte na kamo subong kay may nag-hired sa inyo. Te, ang hulaton na lang ano gani? 13th month pay.
1: Pero sa ano bala, sa mga Chinese,
0: Grabe.
1: Ang Agosto, ya, hindi na iya, ano, sila iya, puraot iya.
0: Puraot na iya sa aton niya.
1: Sa mga Pilipino, kung gapati ka mo.
0: Critical na iya nga part
1: kay,
0: ng August.
1: Ang pagpati sa mga Chinese, nga ang 8 bala,
0: oo.
1: 8 nga number, kundi ang Agosto, 8, ika-8 nga bulan.
0: Oo.
1: Ang 8, wala na siya bugto.
0: Oo.
1: Diba?
0: Wala bugto.
1: Wala bala.
0: Pero damo man nagkalabugto sa piyatsa nga 8. Nantawa to bala sa lulubngan malaki damo to mga August 8. November 8, January 8. 28. Hindi ko na yung mabate. Wala bugto, ha?
1: Oo.
0: Ano birthday mo?
1: January 10.
0: Oh, may lang. Oh. Te, ang 1 kag ang 0, may bugto na? Wala. Do wala man bugto da.
1: Ang one abi gapasaka siya mo.
0: Oo. Oh.
1: Na.
0: Magsulat gapasaka.
1: Pasaka panaog ang iya nga,
0: oh. No,
1: di ba?
0: Oh.
1: Pero may upod siya nga zero.
0: Te, ang zero may bugto.
1: Wala.
0: Oh, tido paras lang sa 8.
1: Mayroon na yan. Mayroon na bugto-bugto. Hindi na siya mag-to.
0: Hindi nyo yung pagkuhaan, litra nga, G. Hi everyone, welcome to the show once again. Ini ang phone pal, makaupod nyo kami as alas 12. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na Tamsi pa.
0: Ready na subong ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Maglulusin siya.
0: Lapit mo na makita si John Ray, si Alex. Kailan na lang kabulan?
1: Mga more or less, mga apa.
0: Ay, maparuhas ta.
1: Of course.
0: Mapalibre naman ta kay Sir Job. Palibre naman ta kay Sir Job.
1: Sige lang bala, kay Masayon ta lang ka.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang?
1: Neil?
0: Noel. Wala, sala-sala naman siya. Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan, upunta si Katropa.
1: Siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. sa Roja City Capiz. So batihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Bawa na tsakto lagi ba? Sa Bacolod, XFM 103.9. Upo da si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kita na'y kami kina.
1: Oo, napabakulod.
0: Ah, napabakulod ko. Nagkuha ko sing ano, sing mga machinery natun. Kay ato ni Likupon ang bilog nga sagay sang XFM tanan.
1: Ay, oo eh.
0: Irison ta sila.
1: Nalikop na gani.
0: Ah, nalikop na gali. Sige, dugangan tapagid.
1: Sila nalikop naman.
0: Paanawon tagid ya.
1: Sila nalikop naman sila.
0: Nalikop sa
1: kadulom.
0: Sa Antique, XFM 93.3. Upunta si katropang
1: Antique.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7. Napunta si katropang
1: My Financer, Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Ang Bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, kag mabatian man kita sa Analog Channel 13 sa mga telebisyon nyo, kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, IB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Wala na kong minilipatan?
1: Waray.
0: Waray na. Sige, kompleto na ang tanan. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa Jaon Tanis Subong Gabi, ako operar ka mo sa amon na para wasaag naman ang aton nga gabi.
1: Oh, ah, buka ay bang nga Subong.
0: Kabalo kami nga buka na kamong daan ipawasaag sa pag Oras, 27 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Aww.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, mabibili sa TGP.

0: 12 minutes morning before 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen. Sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Yeah. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Kung may mga kaspa ka mo ginakuha, e manigani, kag may mga kuto, magamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Excited naman ko magmanikin si Dolphy Ron Vibes.
1: Wow na, ah!
0: Narinig ka isa mong imong, ano, imong financer, oh, si Ron Vibes.
1: Oh, gani.
0: Oh. Dali lang, may ano sa kanlaon, man?
1: Nga, man.
0: Dali lang, kayo do, nalipatan ko i-invite ni manager, man, nga malagaw sa kanlaon.
1: Diba, ano?
0: Lado, di buguro sumong ni Ron Vibes.
1: Tuon.
0: O, lagi sila nakadumdum ba? Dapat mapalagas ka mo sang ano, ha, sang inyo nga pamaaw sa amo ni Dolphy.
1: Anniversary nila, subo?
0: Maybe. Wala lang ito idea. Diba? Sa ako, abis ako na atulan gid nga nagpabakulod ko kaina. Kaya mo ito gani may importante nga ginkatuan. So, nagpabakulod. Tapos, kung ginagdaya gid man ko, kung gin-invite niya ko pa kadto sa kanlaon, hindi na masarangan sa akon nga busy schedule.
1: Wow! Ganon ka na talaga.
0: Artist yarn.
1: Oh, hindi ka na ma-reach.
0: Dali lang yun, may caller sa line number one. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi, good evening.
1: Oh, may gabi.
2: Hello, good evening.
0: Sino ni?
2: Good evening,
0: oh, sino ni?
2: Good evening.
0: Oh, sino ni gani?
2: Si Leo.
0: Si Leo Bugtong-Bugtong. How's life?
2: Sila, manta sa inyo ba?
0: How's life? Leo, how's life?
1: Sabat!
0: How's life?
2: How's life?
1: Pamatian ko kanya, housewife.
0: Leo!
2: Okay.
0: How's life?
1: Okay, gani ko, no?
0: Okay lang? Patsabalay mo radyo, bala. Kay galayo sa bat mo. I-mute lang, anay mo radyo sa cellphone ng pamati. Leo! Patsala, anay mo radyo. Karoon lang pandara, liwat
2: okay
0: after
2: na.
0: Babatian mo na kami, klaro?
2: Klaro.
0: How's life?
2: Konsa Bisaya.
0: Kamusta imo kabuhi?
2: Buhay pa.
0: After death? Buhay pa after death?
1: Kabuhi sa piyak na... Ano?
2: Kung hindi, kung... Hindi ako mabuhi, kung hindi ako magtong-mugtong.
0: Ah, sige ah. Magtong-mugtong ka naman ah. Te, kung
2: masabdya lang.
0: Te, kung masabdan binamon be, anong taka?
2: Pa-um-uma.
0: Ha?
1: Ano?
2: Pa-um-uma.
0: Pa-um-uma. Ipa-um-um ta ka kay Dolphy?
1: Okay lang, umumunta ka.
0: Ha?
2: Oo.
0: So sure. So sure ka nga hindi na mo na mahibaluan ang imo nga pabugtong-bugtong?
2: Okay.
0: Sige be, ano nang
1: bugtong-bugtong?
0: Oh, ikaw na. Puso ginawa mo da. Total okay ka naman after death. Sige, go.
2: Ano ang nining sang KBL?
1: KBL? Kadyos, baboy lang ka.
2: Oo.
0: Tsakto?
2: Kung ano na, lomang tugtugin na.
1: Di ano man gali.
0: Ah. Dai lang gid. Kasal Bunyag Lubong KBL.
2: Masalil,
0: lubok pa gid. Oh, dali lang gid na, mayari pa gid. Ah, Kilusang Bagong Lipunan.
2: Eh. Ama na ang tinaka makaas na tanguna.
0: Amo na
2: pero pa, hindi man di
0: pero hindi man Japon.
2: Ay, taga, pero taga, taga Maklo ah.
1: Ano?
2: Para ina sa mga kaplog.
0: Ay? Ah, kabalo na ko.
1: Kingintos. Yeah,
0: hindi, ano? Hindi, hindi, hindi. Kadabika, libo.
1: De.
2: Na.
0: Na.
1: De. De. De.
0: Eh, okay, may harap pa? May harap pa? May harap pa?
1: Pwede mo na gani nga?
2: May harap, sige lang.
1: Pwede mo na gani nga? Kami, bakla, loy-loy.
0: Ah, pwede.
2: Damo na, damo na nga.
0: No. Oh, ano pa gid? Kisabto na mo?
2: Isa pa gid. Isa pa gid.
1: Oh, ano?
2: Isa ka puno, ikaw yan, buho.
0: Ano?
1: Ano, ano?
0: Isa ka puno.
2: Isa ka pulo, ito iya buho.
0: Isa ka puno,
1: isa ka pulo, isa kuno ka pulo.
0: Isa ka pulo, puno.
2: Isa pulo, pulo. Isa ka pulo.
0: Ah, island, island,
1: island.
0: Island,
1: pito ang buho.
0: Dahil lang gid, pito ang buho.
1: Kwan e ang imuguya e. Sa kwene, salaman.
0: Isa ka pulo, pito ang buho. Plauta. Plauta.
1: Plauta, hindi.
2: Sala, sala.
1: Clue, ano yung clue?
2: Para na.
1: Clue gani.
0: Clue gani.
2: Malapit na sa imo.
1: Lapit sa akon.
0: Gina ka pa, ma. Lapit-lapit ka lang sa akon. Bigwasan, tagid ka ng animal ka.
1: Anong lapit sa ako now?
0: Tadlungan ng clue mo, budlay-budlay. Isa?
2: Alaga sa inyo.
0: Isa ka? Pulo.
1: Isa ka pulo.
2: Ito ay buho.
1: Ang guya gani.
0: Hindi lang.
2: Arong.
0: Ano ni siya? Makaon ni? Bagay?
2: Hindi, hindi makaon. Mapuslan.
1: Mapuslan.
0: Hindi makaon. Pinya na ang imo na minya.
1: Mapuslan ko, no?
2: Pinid. Ano na, protas? Protas na, iya.
0: Iya, gigo. Ano na, instrument na? Hindi.
2: Hindi. Hindi na instrument.
0: O, sige, sabat na lang.
2: Mapuslan
0: na. Sabat na lang.
1: Sige,
0: perde na kami, ha? Kay, para patas na ta. O, sige.
2: Ang sabat, isa ka pulo, pito yabo.
1: Ano ang sabat
2: ka? Ah, ba sa imo ka? Ano na gabilog-bilog na sa lawas, hindi
0: sabat na gani, kay napagani, perdi na kami.
1: Oo, ano na sa...
2: ulo.
0: De, nahambal ko na ng ulo.
1: Amuli ganyan ang siling ko.
0: Ulo mo, nahambal ko na na.
1: Eh, di ba lang nahambal ko ganyan?
2: Ang guya, ang guya.
1: De, ang guya mo.
2: Guya lang imo, ya, hindi ya ulo.
0: Gaya, patas ha, patas ha.
1: Patas ha.
0: O, gaya, kami naman naman kota. Manda ka, hindi mo ni masabat ha. Oh, ako anay Dolph, ikaw okay, dayo na oh. Pulihan taning animal.
1: Ang bugit. Ulo malang gali eh.
0: Kun buhi ginasunog, kun patay ginahimos.
2: Ano?
0: Kun buhi ginasunog, kun patay ginahimos.
2: Bow?
0: Ha? Ginakaptan.
2: Tendila.
0: Ha? Wrong, Andiga. Wrong, Andiga. Wrong.
2: Ay.
1: Te.
0: Te.
2: Ano? Liwat, sabi liwat.
0: Kung buhi, ginasunog. Kung patay, ginahimos.
2: Wow. Ginauya ka na?
0: Oh, yes. Eh. Ginahimas pa gani na.
1: Isa gani na, patiga pa na mo.
0: Ginabagid pa gid.
1: Mm-hmm. Te.
0: Te. Damo-damo na na. Sabat?
2: Eh, ano?
0: Oh, perde ka na? Perde?
2: Okay, okay.
0: Posporo.
2: Ah, Magaling na.
1: Ya ko naman ako.
0: Si Dolbo naman. Si Dolbo naman.
2: Eh. Oh, sige, sige, lewat naman.
0: Ah, sige.
1: Oh. Ginakaptan para magtig-a, ginalawayan para magsulod siya.
2: Dagong.
1: Mm, sala.
0: Hilo.
2: Dagom na.
0: Hilo.
1: Hilo eh. Lain niya ang dagom. Sili mo lagi na dagom. Sili mo dagom. Perde ka eh.
0: Ang dagom mo na ginasudlan sang hilo. Langka.
1: Langka. Kaya hilo na iya, hilo. Perde ka.
0: Perde. Ako naman.
2: Patas.
0: Patas.
2: Isa naman ah.
0: Okay.
2: Sige, isa naman.
0: Okay.
1: O kami pa kay Perde ka.
0: Hindi, isa naman.
2: Patas lang.
0: Isa naman.
1: Sige.
0: Isa, go.
2: Sige.
0: Damo-damo ang isabat.
2: Are.
1: Ano?
2: Sino nga tao nga bisan wala sin trabaho nagabaton sin bibo.
0: Sino nga tao biskan wala trabaho?
2: Bisan wala sin trabaho.
0: Gabaton
2: sin bibo.
0: Gabaton sang nilibo.
2: Libo.
0: Nilibo, oh. Nilibo ka pesos?
1: Ang kwarta eh.
0: Nilibo ka pesos?
2: Sino nga tao? Nga bisan wala sing trabaho, nagabaton sang libo.
0: Skapo-sapo sina retirado ah. Chakto?
2: Wrong.
0: Ano wrong man pensioner, pensionado.
2: Hindi.
0: Retirado.
2: Hindi.
0: Tarantado ka ha, sumanda ka karon kung nahambal ko ng sabat ka gihambal oliwa. Pinatay ta ka karon.
1: Hey, klo.
0: Klo.
2: Ay, wala siya obra.
0: Retirado, gani kang pensionado.
2: Romya po na.
0: Na, no.
1: Klo gani.
0: Dali lang kita, ha?
2: Sino nga tao na wala trabaho, pero nagambaton sa libo.
0: Dali lang kita, sino nga tao na wala trabaho, gabaton sang... Sino na gani? Ah, nagabaton, nabi eh, no? Ah, ano? Siyempre, ano eh? Ng Bangko Sentral ng Pilipinas?
1: Wrong. Hey, ako naman, masabag.
2: Sige, oh.
0: Ang budlayan niya gito.
1: Libugando.
2: Na, amo na.
0: Ay, salamat. Nalawas ka dito, Lupo. Ako naman.
2: Ako na, wala obra. Libugando. Sige, ikaw naman.
0: Ako naman, ah. Ready ka na? Isa ka basket nga bulawan hindi maisip ang unod.
2: Bow.
1: De ano?
0: Pwede makaon.
2: Pwede makaon?
0: Yes. Permi mo ni siya ginagamit adlaw-adlaw gid.
2: Bow.
0: Yes.
2: Kanon.
0: Oh. Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod. Maisip mo na yung bugas siya kung kanon.
2: Tubig.
0: Ha?
2: Ulan, tubig.
0: Ulan, tubig. Layo.
2: Isa ka basket nga bulawan,
0: hindi maisip ang unod. Sabat?
2: Wow.
0: Oh, perdi na, pa-perdi na. Pa-perdi na.
2: Perdi na.
0: Oh, sabat?
2: Oh.
0: Ahos? Dududa ka pa.
2: Pwede na ahos.
0: Uy, ahos.
2: Iisip na ahos. Kung itigil ko nimo, isipan-sipan, hindi may isip.
0: Di, anong colors ang ahos, ha? Kung ara pa sa iyang panit?
2: Ay daw... Medyo daw brown. Daw puti.
0: Bulawan. Te, isa na siya. Oh. Isa na siya kapungpong, di ba? Amo nang ginabitbit sang aswang.
1: Di ako naman.
0: Ah, si Dolpo naman. Aray, perdi ka na isa.
1: Sige, isa na perdi mo. Oh, sige. Ariwa, pakta. Kung wala ko dire, diin ako.
2: Bo? Kung wala ka dire?
1: Oo, oh, diin ako.
2: Ara ka man. Ara ka man sa panit mo.
1: Ha? Sa lae.
2: Ara ka man
1: wala,
2: sa panit mo.
1: Wala ko diga, kung wala ko dire, diin ako.
2: Dito.
1: Ah, sa lagyapon, ah.
0: Kung wala ako dire,
1: diin ako.
0: Oh. Sabat?
2: Kung wala ako dire, dito ako.
0: Ah, kabalo nung
1: okay, sabat, oh. Ah. Kung wala ako dire, diin ako.
2: Dira, eh.
0: Ara ka sa ano, eh. Ara ka sa paminsaron mo.
1: Correct! Teh, wala akong sabat.
0: Oh, perdi ka dua. Oh, teh ano, tapong ulay na ta.
1: Teh ano, dumugay.
0: Oh, may ara ka pa da? May ara ka pa da?
2: Oh, isa na lang.
0: Ma, may irit kapag it animal, ha? Sige. Gusto ginawa mo?
2: Una, panit. Ikaduha, manamit. Katatwa, tulaan. Ikaapat, makait.
0: Una, panit. Ikaduha, namit.
2: Manamit. Ikatatlo, tulaan. Ikaapat, makait.
0: Ikatatlo, tulaan. Ikaapat.
1: Mapait.
0: Mapait.
1: Dinakaon?
0: Gaya kami clue?
2: Oo, dinakaon.
0: Ay, utan?
2: Hindi.
0: May utan na, ah. Hmm, hmm.
2: Hindi
0: lang. Pero makaon.
2: Oo, ginagaon.
1: Uten.
0: Ang palaya, ah.
2: Hindi, ah.
0: Pariya.
2: Hindi, nang dihapon. Ay, balaan mo kung ano?
1: Ano?
0: Ano?
2: Paho, maluto.
0: Hmm?
1: Dindang
0: pait da,
1: dindang tulaan da.
0: Din po da, dindang pait da.
2: Ang tulaan niya, liso.
1: Dindang
2: pait. Sige, wala nga, ang kaba, wala ang liso. Kaya mga, nang naman, kundi pait.
0: Ano na paho na nahambal mo? Paho, mangga?
2: Paho, ngaloto.
0: Ay, wala yan pala, pait ng liso. Yan pala sa mga paho, ya.
2: Hindi, ara. Ah. Ara na.
0: Lain na yan, mangga na yung muna, min, ya. Ang paho na yan, tamis
2: na
0: yan.
2: Ano na
0: paho na? Ah, mangga na yan.
2: Ang paho kang mangga.
0: Isya malang lang. Hindi yan. Ginago na yung muna, ya. Hindi na yan, tsaktoy mo sa mga.
2: Hindi yan, paho, alam niya. Paho.
0: Manggaya. Naloto. Manggaya. Dapat ay ang sabat yan. Tsakto yan. Dinaya mo na yung paho yan.
1: May Indian paho kay wala. Indian manggol yan. Tawag
2: yan. Ginto. Kaya natin yung Indian.
1: Ah, ginto si Indian man.
0: Ang pait na yan sa mangga. Ara ba lang malinghod pa siya?
1: Malinghod pa siya. Ang makagat mo ang iyang liso.
0: Ang puti ng liso. Oo. Na yan. Amo na yung mapait ya.
1: Oo, Indian manggol.
0: Oo, labutaw kayo mo, yaya, doon ginaa. Tuntum kami, ha.
1: Ang paho, ya, muna lang yelo, ya.
0: Bato!
1: Bato ka pa?
2: Okay na.
0: Oh, great na da, ah.
2: Sadya lang pa.
0: Sadya.
2: Una sa kanan, choy-tisoy, mayong gabi.
0: Ang gabi man. Ay,
2: bangka. Ay, tanilin, sa balasan guwilo. Ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Subong man sa sanan-sanan ka plamati. Sa X Radio.
0: FM?
1: XFM?
2: Si X. Ang sa Bonifacio.
0: Oh.
2: Sa sanan-sanan ka plamati, eh. Sa kada gabi.
0: Salamat, Leo. Lipay kami si Imo. Salamat.
2: Pwede ka. Oh, okay,
0: pwede
2: ka request.
0: Title?
2: Oo.
0: Anong title?
2: Ay, ang akong sige. Punta malubat na.
0: Ano
2: lubat
0: ka na ba? Lubat na ba? Ah, kantahabi?
2: Pwede.
0: Kantahabi?
2: Hindi na ko. Lubat na ba? Namo lang na.
0: Ba, kabalo siya. Giplay ko. Alamat, Leo.
1: Salamat, Ger.
0: Nag-enjoy kami sa imo.
2: Salamat, Ger.
0: Oh, hindi na magtawag liwat, ha? Hindi na magtawag liwat. Why lang?
2: Hindi na.
0: Why lang kay Corny? Ito
2: naman.
0: Oh, sige, bye-bye.
1: Ama ko mga...
2: Hindi ako kay Iban na, kasi Iban niya ako, ha? Hindi, ha?
0: Okay, ha? Basta, pasop-sop pala si Dolpo.
1: Okay, ha? Basta pasop-sop pala. Okay. Mayroon na bala nga, balo niya yung
0: paho.
1: May kabate, bala ka mga ginatawag na nga Indian paho, kay wala.
0: Ay, kay Ma'am Kicks. Ma'am Kicks, hello to you, Ma'am Kicks. Bo, lingaw-lingaw naman subong si Ma'am Kicks malundo sa aton doon po.
1: Uy, ano si... Sino?
0: Si Jeron.
1: Si Jeron.
0: Si Jeron Lampinig.
1: Abi ako, ni Lampingas.
0: Ma'am Kicks Gonzales Malundo, thank you for tuning in. Ari na, may gabi sa mga Baskugan. Troy Tisoy, Endol Pilangka, MC Clarito Andrada, Bonbon Acosta, Jan Eris Damudamo, man nag-iintra sa itong mapakot, Lorena Dasa de la Cruz. Sa mga taga President Rojas de la Cruz family, hello to you. KM Alipin from Bicol. Galantaw kami kag Faith Chotor or Totor Laberos, naga-monitor from Cabancalan. Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sa kay Paraluman, Javilosa, Lim.
0: Ang oras, 10 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang hiningang programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Gini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: May last pa nga ginawa. Balikan sa phone, palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag, sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dagat sa prayer, sana sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa inyo mga suki nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
1: Hello!
2: Ngayong gabi, Troy.
0: Kaming gabi man, sino ni?
2: Si Jose, Troy.
0: Jose! Jose Salaya, Jose Salaya, Rizal! Taka din si Jose.
2: Sa Iloilo, Troy.
0: Din si Iloilo.
2: Sa Ines.
0: Ha?
2: Sa Ines.
0: Linis? Linis man?
2: Ines, Ines, Troy, Ines.
0: Ines?
2: Patag ng Batuan lang, tambay ka Batuan.
0: Ah, sa Kabatuan na nga part. So, ora ka na sumong sa Kabatuan?
2: Ari ko disney white, Troy, gano? Ga, obra.
0: Ah, ano work mo?
2: Dryer na, Troy, dryer.
0: Dryer, arang sa washing machine?
1: Dryer sa ano?
2: Sa umay, dulpe.
0: Ay! Ah, okay.
1: Nang ano niya ba, inabutang sa may amakan, gani?
2: Hindi, ang ano na, dryer nga, ano ba, by screen, tapos may sa loob na babaw, tapos makinaga, okay nito. Oh, dulpe. Okay.
0: Basta ang naga, ano, ang nagapamalas ang mga humay.
1: Sa mga humay.
0: So, pila na kaiktarya ang imo da gina ano, gina ubrahanda nga humayan sa niway?
2: Hindi, Troy, ang ano na Troy, bali gapadaga pa dryer ang mga tao sa kay Bush Blow.
0: Ah, bali ka ang operator sa dryer machine.
2: May upod mo kami.
0: May upod? Pero hindi ka pa makakuha, ikaw guro ang manukarga sa mga humay para ipadry. Pero hindi ka gin mag-akong operator ka sa dryer machine.
2: Hindi ba may, kung may sako ang operator, di ako magbalot eh.
0: Ah, bali ikaw ang ano, ang substitute. Nga lapit-lapit sa?
1: Sa prostitute.
0: Nga, lapit pagid sa institute. Te, pila na edad mo, Migo Jose?
2: Mag 30 na, Troy.
0: Gusto mo pa magtantay uno? Ah, okay. Anong
2: September dan?
0: A September birthday mo?
1: September ano? Ano?
2: February.
0: Ah, biko September.
1: February 30?
0: 10?
2: 13.
0: 13. Ah, sulod pa siya.
1: Ah, oo.
0: Eh, 14 man lang kasaganan. Di ba, talagsa na gid man lang sa Malaka nga may 15 ang February?
1: Pero
0: 14 gali, I mean.
1: Kung gini mo, yun ako na sang February.
0: Oo.
1: Laban-laban, November, kagit magguwa.
0: Ah, hindi. Paano bi ang mga nagwa sa February? Ano na nga bulan sila ginhimo?
1: Ha?
0: Ano na sila nga bulan ginhimo?
1: Eh, ano man siya?
0: January, naman, December, eh. November, October, September, August, July, June.
1: June, kid guru?
0: Hindi. Anong sunod?
1: May?
0: May. May. Oh, May. May sila ginhimo. May gana, may wala. May ara, may wala.
1: Correct.
0: Nakamiga ka na, Migo Jose?
2: Okay, sabi lang, Troy.
0: May naintuan ka pa ba? Ginano mo paginto man?
1: At least may naintuan ka pa, ah.
0: Pila pa to edad mo sa nakapanginto ka, uyab?
2: 23.
0: So, pila ka to yung relasyon?

0: Shiny ba? Bala, shiny.
1: Tuod.
2: Oh.
0: May kapa bigo no doll.
1: Baby, baby kapa.
0: Do trompo pa siya?
2: Dira Troy.
0: Do trompo o kontrabungko?
2: Trabungko.
0: Kilala ka ko anong trabungko nga nagadlaw ka o?
2: Why, gini?
0: Trabungko, ano muna siya ang isa ka sahi man sing spider.
1: Oh, sing damang.
0: Damang, ho. Oh. Ang may ano na bala, ang may mga bulitas-bulitas na yalikod.
1: Ting imo yung bulitas, ma.
0: Wala, wala, wala. Pamabutangan, natastas na eh.
1: Natastas?
0: Oo. Oh. Di wala ka nakaliwat after sa tusang 23 years old mo nga naka-nubya?
2: Why na, Troy?
0: Ay, nga, how?
2: Kete, ang 23 ko itong edad ko, sa imo ko matunkuha.
0: Ah, sa ako nung mga linakuha? Sa wala man, end. Wala man sa nanugin nga nagtilawanay kami nga duwa bago sa imo? Wala siya ka-koon ka ni mo nga muna?
2: Wala man, Troy?
0: Ah, wala man. Ay, salamat. Wala sa nanugin.
1: Oh, at least wala ka sa labton.
0: Ang mga babae subong ba? Wala lang na sa layaga panugid bala sila bago ang mga partner kung sinong ilang ang mga ex-boyfriend. Kung ano, mayara man iba ng mga babae nga after 10 years, sang una, ginhibi-hibian niya. After 10 years nga nakita niya, grabe iya nga pagmahay kag hinulsol. Ambal siya kalaw. Ay, mantugol siya nga, ginhibi-hibian ko, gid.
1: Sa bagay.
0: Ikaw, Mark, guwapo. Ah, Mark. Ikaw, Jose, guwapo ka?
2: Hindi, di mo naman, Baltroy, guwapo. Sa takuhan lang.
0: Daw kulbaan kami da sa sabat na tsaktuhan lang.
1: Oh, man.
0: Tsaktuhan law ay, tsaktuhan guwapo, amuna. Ano humuot man sa'yo?
1: Tuod bala, itaktuhan lang to.
0: Gain na lang kami Facebook ha, para hindi kami magduda. May Facebook ha?
2: Ay, wala ko subong Facebook.
0: Ay, na, no man na
1: yun. Basta, basta insaktuhan ka lang.
2: Insaktuhan lang ko, Troy. Ayos buhay, ay kulang.
1: Oh, insaktuhan magtuwad.
0: Babayra. Babayro na to dugay-dugay isang meta. Wala ka pa dyan po naka-sign
1: man.
2: Ano ko rin, masin lang ko sa Dadlaw Matroy, ako may Facebook ko.
0: Ikaw, masin? Ah, masin ka sa picture mo?
2: Oo.
0: Tani, subong, well, kay Suryana, ita?
1: Oo, man. Tapos, isend mo man, tumulang, ano, ang picture sang imo, nga hining-hining. Para may kalingawan, man.
0: Ano yung mo FB account? Ano yung mo FB account na sendan niya?
1: Ang Dolphy lang ka lang.
0: Tapos yun.
1: Okay lang si Mose.
2: Ano tro, yan adulte?
1: Okay lang si Mose. Sindan mo ko sang picture.
2: Depende. O Facebook ko.
0: If the price is right.
1: Oh, correct. Amo ka na.
0: Masugod na sa bidding nga 150.
1: Deal or no deal?
0: 150. Deal or no deal?
2: 150 ang ano, Troy?
0: 150.
1: Ang picture mo eh.
0: Kabaylo sa iyong picture.
1: Pero basta go blast ka. Eh, sagot?
0: Ah, sige, siguran to sa 150. Deal or no deal?
2: Hindi ko, Troy.
0: 200. Deal or no deal?
1: Oo.
2: Hindi ko, Troy.
0: 1,000. 1,000.
2: Ano eh? Masin mag 10,000, masin mag 10,000 ta na Troy. Kaya ano isin ko iway ko Facebook?
0: Tiyan mo sa bat mo, Dol?
1: Ah, tiwala eh!
0: Iyan na lang na
1: ah. Oo ah.
0: Mayara ka man na, di ba?
1: Kamuta na lang ah.
0: Mga taga-diin ka, uyab na pangita mo, Migo Jose.
2: Masin taga-diin lang, Troy ah.
0: Ah, sige, bahala ka daan. Hindi ka na magtawag-tawag duwat ha. Kaya hambal mo, bisan diin lang. Tapos sa sunod, manawag ka naman. Hambal mo, wala may nag-text. Okay lang. Pilang edad? Pilang edad?
2: Ano lang, pwede mo 26 to 30 man go, Troy.
0: Pila? 20?
1: 26 to 30?
2: Oo, dupe.
0: Single ma'am, okay lang?
2: Pwede man ha. Troy, mangkot lang, Troy. Ang may nagtawag ni God, Troy, is Bibi.
0: Oo.
2: At ang Wibis to, may tawag si Bibi nga alam niya.
0: Bibi? Ala, ito yung station, matian mo ya. Wala kami ya Bibi yung color.
1: Pato na siya sa
0: sino naman ay Bibi? Basi nag-dinam guwanon.

0: ito imo ya baby imo na mitlang. Amo na bala na kulbaan ko dul.
1: Nga.
0: Kay di ba damudamot ta di babae nga mga color. Kung kay isa ra ba lang namutan mo kay grabe kadlaw mo bala. Kung kay isa kung damanon ka madala bala. Basta baka mitlang ko bala Michelle. Tampaon kita ni Mian. Uy, gago, Mian.
2: Hindi, ah. Pwede ka man kalusot sila.
0: Ano yung lusot?
2: Hindi kayo sa damgo ko. Si Michelle nga alahan mo. Hindi ka mapabuk ko.
0: Hindi ka dyan.
2: Oo.
0: Hindi mo ginasama tago mo.
2: Amo na
0: kaya ba sa namutan mong isa katawo? Mm-hmm. Ila pinagin nga, hindi ka malipat sa pangalan niya.
2: Oo.
0: Ti sa aton pa niya kada nobra kung color ta nga kalamutan na makadlaw kito do todo. Ti siyempre pagtulog ta nga muk tulog ta ginadaman gid man ta, di ba? Ti hindi mo na yan malikawan kung kay isa nagligad to gani na mitlang ko ang pangalan nga ano?
2: Nga?
0: Geneva?
2: Ba?
0: Oo. Ah, tampa ko mo. Hindi lang yan, tampa yan nga, ika-isa lang yan.
2: Mahal na kayo, wala ka nagdaman nga, dulpo.
0: Kambalan niya ko dahil, amo na galing agatimprano ka pa sa stasyon na. Alas 9, pa workload mo. Alas 8 by 10, araka na sa stasyon. Kagkako si Mariwa, pak! Ipaw-paw man sa ako na.
2: Ano dong, mo lulipap?
0: Ang bot sa'yo mo, Jose. Ikaw naman nag-una-unang, Jose. Lapit-lapit ka lang dito. Puyungon, tagig ka.
2: Eh, Jose, i-describing yung mga itsura, be?
0: Ra.
3: Moreno, Dulpe.
2: Moreno nga.
3: Katuan lang, di ganyan putli. Di maito.
0: O gani, Moreno nga.
3: Moreno.
0: Ang height, ang height. Ano kataas?
2: Oo.
3: 5'5".
0: Ang height na, loy-loy pila.
3: Loy-loy?
0: Oo, oh, ang loy-loy pila.
2: Loy-loy pa lang?
0: Pilang loy-loy?
2: Pila?
3: 4, bete?
0: 4, 1 lang yun na. Tindog na yung 4, yung 1 na yung loy-loy. Lagpat kayo.
2: Yan, Manila ko noon. Bisan tiga-tiga, ano daw, klabitos, manjap.
3: Ano, baka damay?
0: Daw lago ko, no? Kita mo na sa mga bata ang gagawa. Daw lago, no?
2: Daw klabitos ka.
0: Ah, dumabasi amo lang ni Guru Kadako. Pati ka na, Jose. Oy, plug na number mo, ah.
3: Nagigay yung number ko, ah. 0930-1607-202.
2: Oh, liwata.
3: 0930-1607-202. Salamat si Troy.
0: Isa pa.
3: 0930-1607-202.
0: Lamat, Jose. Mingab, Eric. Kasi sa mga taga-kabatuan kaganiway, ah.
3: Otroy.
0: Bye-bye. 1044 ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Babas ko ga imo immune system pinagi sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Vitamin C.
2: Was pagbugtaw nyo, magtumar ka mo sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pala until 12 midnight. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Iba ka sa lahat.
5: Centum Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo siya, Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kagsang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And once again, ladies and gentlemen, sa palabuton nga Friday, 8,000 pesos ang madag-an sang tanan nga tagpalamati mga katropa naton sa XFM kay back-to-back ang aton nga pa-promo sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. May 3,000 pesos ka mo every Friday nga madaugan kag sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, 5,000 pesos naman ang inyong madaugan.
1: Wow!
0: Sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. So sa sinina nga Friday, anong piyatsa gani sa Biyernes man? 7. August 7. Ba? Lucky 7.
1: Oo.
0: Kung madaugan nila.
1: Yes, kag lucky 8 man eh.
0: Lucky 8?
1: Oo. Kaya sa Sabado baga ano, August 8 man, 8-8.
0: Hindi mo gidya pagbuyan yung mo 8, ha?
1: Yes.
0: Favorite mo gidang 8 kay may log sa punta, 8 log.
1: Is it 8?
0: 8 log, kag hot log.
1: Yes.
0: Dial na ka mo, XFM, call and text line, narigahulat kami sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Raymark Vlog, good evening. Mayang gabi manda sa kay Manananggal di Amor.
1: Wow, namian gid
0: ko
1: sa
0: magtanaw sa live ya kay makita kay makita talang kamo mga sir gakadlaw na ko dayon. Ay!
1: Talaga?
0: Ano kami, clown? Hindi man pupasubrahe? Kay daw matyaga naman. Ano kami, clown?
1: Pwede man magician.
0: Kay Zek Kram sa Antique, good evening. Kay KM Alipin, mayang gabi isang Bicol. Kag Nene Laraga sang Sipalay Negros Occidental.
1: Wow.
0: Dayo no.
1: Mm-mm.
0: Roa City Capiz, MC Clarito Andrada Vlog, good evening. Salamat gid kay bisan amo na ni ang sa amo na ni nga mga inoras, ara lang kamo sa Gyapon nagapamati kay indi kamo mga bungol.
1: Yes. Mga Posadas family da sa may Concepcion, Iliilo, mayang gabi.
0: Ang aton nga mga katropa nga duty as sa mag-aga security guard naton nga alerto sa pagbantay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Good evening sa aton nga mga call center agent. Good evening to all of you there.
1: Kasi mga ano eh?
0: Mga ano?
1: Mga driver nga nagahulat pagid.
0: Nagahulat sa mga maano na off-duty na nga mga call center agent.
1: Yes.
0: Pero may mga service na sila yan.
1: Pero may harap man yung iba nga naga, kung mga social
0: lang,
1: taxi.
0: Eh. Wow. Grab.
1: Pwede.
0: Grab. Social lagi sila yan. May pag-grab na. Sa una, makataxi ka lang yan. Socialan ka na. May pangbayad kasi taxi worth 300 peso.
1: Mm-hmm.
0: Ano na naguro kalayoon niya, no? Bakulod, Talisay, or Silay, ang 300?
1: Probably.
0: Ba? Subong niya, mga pila na ayhan. 150?
1: 115?
0: 115? Mamahal naman niya, kaysa ka naman gasolina. Tagpila ng gasolina subong, tag-nubintay uno.
1: May nagani nga shit.
0: Oh my God! Daw hindi ko nakabatak sa...
1: Ka-avoid.
0: Hindi na ko nakabatak sa akong drift magamon. Subongga, layat na. Kaya ang garter, hindi na tuman kahugot. Nagnubintay uno po yun ang gasolina. Hindi, nalang ko mag-brief.
1: Galos-los na lang. Amo na galing. Ginapraktisan na sa mga Pinoy subong magsakay sa silihin.
0: sa ano ba na ma, ano man, maimbinto ang drone na lang sa lakyan naton nga sa kahuaan na taya maano, maagi, hindi na taya sa dalan, kay para Dasig.
1: Basta siguro doon, malang wala traffic.
0: Galing kay kung magdamo naman ang ano, ang salakyan pang kahawaan, ti most probably
1: possibly may traffic muna
0: gyapon. May mga traffic lights naman ato sa babaw ipang installar. Ti kumaga muna, pero at least mayra kita yung option kung sa kawaan kita maagi o kung diri man lang Japon sa nanda naton nga duta. Ikaw, mas namian ka magsakay sa eroplano o kung salakyan?
1: Depende.
0: Ako yung sasalakyan, kuya. Basta ako lang mag-drive. Masakay mo ko aeroplano, basta ako man mag-drive.
1: Na amugin yung pagtuwaw sa mga alien. Mga UFO na.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, Minggabi, pangalan.
2: Minggabi, dahil
0: lang. Okay, dahil lang nga. Check ko man ang line number two, good evening.
1: Hi. Hello?
2: Let's try.
0: Oh, sino ni?
2: Si Ray Montroy.
0: Oh, dali lang ito. Naon ko ni si Daryl. Hi, Daryl. Taga-diin ka? Oh, no. Ito si Daryl. Oh, Raymond, taga-diin ka?
2: Taga-Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Si Dalam, Troy.
0: Ilan na edad mo?
2: 40, Troy.
0: Oh, grabe yes man. Ti ano mm-hmm na ang plastada sa edad ng 40? May nubya na ni?
2: Ngayon,
0: Trey, eh. Tingin nga, nagtawag ka pa.
1: Gani, ano ka binayaan?
2: Mano lang ko na, Trey. Mano lang ko na, Trey. Tartiga, Trey, kay Baristo Kabaya nga nag-agoy sa balay. Nga ba na ni Runa Montero?
0: Ano? Ako,
2: Gano lang ko na kay Runa Montero. Gusto ko lang na trabot kay Runa Montero. Tartiga, Baristo Kabaya.
0: Dahil ang gibla. Hindi bala, magwangal. Bala kay wala kami kaintindi kung ano pangambal mo. I-plastar anay para mabalaan naton ang kaundan sa mga detalye. Subong agabi, gikan kay Raymond. Ano tong reklamo mo, Raymond?
2: Parte ito kay Baristo Kabaya.
0: Kay? Anong natabo kay Baristo Kabaya?
2: Bana ni Rona Montero.
0: Ano gani na tabo gani?
2: Kinatagwa na Troy ang sawa ko, Troy, kag magagkoy sa balay sa gintra ka disturbo.
0: Ti hindi na part sa amon nga jurisdiction. Oo. Kay ang imong reklamo iya na sa barangay Tanod.
1: Oo. Kani gin reklamo mo na sa barangay.
0: Oo.
2: Dito na ako man sa barangay, Troy. Kaso lang ambal na o kaakalak na, Troy. Gusto ko dahil maklaruan, Troy.
0: Oh, sa barangay gani, ano man may bulig naman sa imo be.
1: Oo. Kasi hindi makam
0: Dumdumabi kung ano be may bulig naman sa imo be.
1: Kay wala
0: kay ang tanan nga bagay sa barangay maagi.
1: Correct. Wala labot nga hindi kami taga dira.
0: Oo. Te.
2: Tawatro, yung tagi ko na inatan ng kanya, Troy, para makalabot mo sa barangay kapitan na yung kapamati mo, barangay kapitan.
0: Hindi ah, bisa ni palabot mo na sa radyo, kung wala ka da iya may ginahikotar, wala ka tuyaga pakita sa presensya mo, wala man na Japon sila may mahimo.
1: Amugin.
0: Dapat ikaw ya, pamati! Ikaw ya natungdan ang mareklamo ato kung nadisturbo ka na sa imo nga pagpangabuhi. Sakto? Ha?
2: Bulag mo ako.
0: Ati, magpa-assist ka eh sa makakita. Naghambal kami agali nga hindi ka magpa-assist kay bulag ka.
2: Ura man, Troy.
0: Imo, may asawa ka, wala? May asawa ka, wala?
2: Natawagan na gano'n, Troy.
0: May asawa? Ikaw ba lang yan na pamangkot ko kung may asawa ka?
2: Oo, Troy.
0: O, ti ang asawa mo ang maasisi mo. Ang pamangkot, makakita asawa mo kung bulag man.
2: Makakita, Troy, eh.
0: O, ti ang asawa mo maasis.
1: Asawa mo matuloy-tuloy, sino?
0: Ano man may bulig sa asawa? Ha?
2: Siya, gano'y ginatawagan, Troy. Natawagan ang da, Troy, ni Eric Stakoy. Ni Eric Stakoy, Stakoy Toginosa. Ni G-Person Mission Biliar.
0: Tapos kagin, sagad ka na ka pang... Pamati, bala, anay, bala, Raymond, pamati, bala, anay, Raymond! Sagad ka pang mentionar ka mga pangalan sang tawo pagkatapos hindi ka makakita, manda ka basi kung makita. Basi kung sila makakita sa imo kag hindi ka makakita, tapos kagid. Ako sa ako. Wala ka man nabi ka pamati sa amo na ginalaygay. Kay imo man niya diretso ang imo ya ginaambal. Ambalan na gid nga una-una, mapaupod ka sa makakita para matuytoyan ka pa kadto sa barangay dito ka complain. Kung ang imo ginareklamo imo asawa kay may gapanawag iban nga lalaki, ngita ka sa imo pamilya nga maupod sa imo pagadto sa barangay dito ka reklamo kay ginrekla kay imo gipang mentionar di subong ilang ang mga pangalan. Ikaw gani ang balikan ambot sa imo, ikaw gid ang matam-an imbis nga sila tani ang may sala daw, ikaw pa ang mamukmok kag mabutang sa katabtaban.
1: Wala labot sina privacy na nila nga amligan ng ilang mga ngalan mo.
0: Oo. Kung gusto mo gitani, ginatag mo sa amon ng ilang number kaya para ma-istoryana, itaya nga tatlo, makuha na amon side nila, makuha man ang side mo.
1: Oo.
0: Para... Kag ang amon niya ka programa, hindi niya AM niya. Kabalo ka na ginagatupo. Kabalo ka ginagatupo-tupo. Kami ni mga uyab, mga reklamo, imo yaya sa pinamilya, kag personal mo yaya, imo gina-open up niya.
1: Si Troy Tisoy niya gina-imo gina-istorya. Hindi si Tulpo. Kay Tulpo katani nagkanto.
0: Ay, doon kinaubra mo kami yaman ng komentaryo. Yaya sa problema mo, ya. Abi ko gani kung mangita kaya ya, uya, problema. Gali yung gindala mo, ginga. Ano pa problema nga? May mga problema man kami personal.
1: Correct. Kini mo, yaya nga public service. Ang amon nga.
0: Ah, okay. Tapos na na. Bye-bye, ah.
1: Kini mo eh yung public service ang amon niya po grami ha.
0: Siya man ni nagligad gali.
1: Oh,
0: ano siya ni nagligad no? Nga ato lang
1: mangayo man sa bulig.
0: Mangayo sa bulig na. Nga paopera. Tapos subong lain naman ang yung problema.
1: Lain naman.
0: Daw ari ya bala yung bulag ya bala dumudamo gid siya bala problema bala mo. Wala man taga pang humiliate no, pero kung kaisa daw matakaan
1: ka man.
0: Daw magwa ka man sa panit. Oo. Mo kung kaisa kay daw puros na lang gagamay nga
1: butang.
0: Nga butang padakuon.
1: Correct.
0: Ano pa gidayhan kung makakita ni sa?
1: Kag wala labot sina no. Wala kami ya ka kabati sang side ban sang
0: amo gani. Hindi tayo mag one-sided kay malain ang gapang lang nasaya sang pangalan kag may apelyido. Mm-hmm. Basta ya wala kami di alabot ya ang ini nga programa isa ka binayaran. Ano man ang mga suggestion kag komentaryo sang tagtawag sa phone pal nga programa wala kay labtanan si Troy Tisoy kag si Dolpo lang ka.
1: Correct.
0: Kag ang ini nga waragwagan. Sixteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kasi lang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ugo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamistang isma sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyo mga suking butika.

0: 11:34 and time to say goodbye. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty, salamat sa mga managers sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Thank you so much. Sa ngalan sang amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madam mo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Yes! Muchas gracias.
0: Boss.
2: XFM. Exciting!

0: Magkasing ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Sa mga buki ka.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
7: XFM. When I first saw you,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolda nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Class Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
4: Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samfon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: ng kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancer? Uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Philippines.
12: Sara Duterte, absuelto o convictado?
17: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Dramatika sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
2: Sister Pain!
5: Ay, ako si Bon, isa ka-professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
7: sa mga buki ka.
8: Mga katropa! Exciting dito! XFM,

0: Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Lunes ng edisyon kita mga katrupa sa atong pagpangalagad. Una nga Lunes para sa bulan sa Agosto. The first working day of the week mga byan, kag-una man ini nga Lunes sa lima tanan ka Lunes. May lima tanan ka Lunes ang bulan sa Agosto eh. Ay gamay nga soro, okay, wala man da sa kanginan. Oras mga abyan, 14 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Sana salina naton, bugtaw na kamo kag magbangon. Kay karon nga adlaw, Lunes, ipit sa 3 na sa bulan sa Agosto. Una nga Lunes nga adlaw, the first working day of the week. May klase, subong, may opisina. So that is why ang iba naton nga mga katrupa nga nakabugtaw na magbangon, amat-amat na. Para makaprepara sa aton sining mga obligasyon karon nga adlaw, August 3 mga katrupa, ang bulan sa Agosto amo na lang ning katapusan nga bulan sa ginatawag nga lean month season, no? Katapusan nga bulan sang mga tigkiriwi nga bulan. Isa na lang ka bulan na taklasunta kag maulo ang pawa na kita sini. Damo na nagahawas kag mga nagaharvest sa bulan sang Setyembre. Basta gani magsugod na ang bear. So good naman nilang Christmas season, no? Dali na lang, di na lang magkabalaka kay dali na lang ning bulan sa Agosto. Natalaklaron. Mga katrupa, mga balita nga mabatian ninyo, subong, inyo pa na mabasahan sa mga nagapanguna nga pamantalaan dugay-dugay. Lokal nga balita, balita nasyonal, balita internasyonal, mga exciting nga informasyon, exciting istorya, kag exciting nga balita sa
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero antes kita magpalayag sang mga importante kag exciting nga mga informasyon. Pasiplat kita ni sa atong kasaysayan, no? Pero antes kita magpasiplat sa kasaysayan naton, dapat pagbugtaw nyo sa aga kung luyag ninyo nga may pamangil na inyo sulok-sulok, tumar dayon. O kung mag-inom dayon sang Santon Plus Coffee Mix. Subong blado katugnaw kung kagahon, no? Bilog nga adlaw kahapon do kanami isang panahon. Wala kita weather disturbance sa katropang dyan rin, no? Wala, no? Wala. Mara, LPA, sagwa pa, no? Pero kahapon, so good kahapon, weekend, dahilin sang Sabado, Domingo, manami ang panahon. May mga lapta-lapta nga pag-ulan, pero hindi magiging mabaskog ang hangin. Tama-tama lang nga makabulubunyag sa mga panunom naton sa Comhan. Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, isa sa pinakamanamit nga kape sa kalibutan. Kaya nga ini may mangustin kag may moringa. May aram man ini nga soya powder drink mix. Ang soya powder man ini nagapadugang pananambalas ang sabor sang kape. Kagamo man ini mabyan ang nagaserbing nga bangil sa aton nga sulok-sulok. Amuna maginom kamo sang Santon Plus Coffee Mix bisan wala na kinahanglan pa ang pandisal o tinapay. Ang Santon Plus Coffee Mix mabyan may moringa kag may mangustin. Kag amo man ini ang mga ingredients ng Santon Plus Coffee Mix nga makapabulo balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan balang nga nagahana ng magmenopause. Ang ini na makatulog sa gabi kag may mga mood sila kun gyasa ini mintindihan. Emna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix makapabulo balanse sa hormonal imbalances nila, no? Sa mga diabetic nga mga katrupa ta, hindi ka magkabalaka kay ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix Natural Sweetener siya, Stevia. May mga diabetes da nga nagauntat na sa pag-inom sang kape kay hadlok. Aring Santon Plus Coffee Mix, no sugar content. Kagwala ini sang caffeine sa mga kautrupa nato nga nagainom sang regular nga kape nga nagabatyag na sang hapdi sing ilang sulok-sulok basi damo na na-intake ninyo nga caffeine. Ngayara bala sa regular nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, mga katrupa, available sa mga butika, malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, kag sa All Green Pharmacy, kag subuman sa Generica. Palapitin ninyo ining mga butika, available ining Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Subong adlaw sa pagpasiplat naton sang aton nga kasaysayan mga abyan ang Agosto 3. August 3 mga abyan sa tung 1902. Isa ka labor activist kag isa ka writer nga nagahingalan sa kay Isabelo de los Reyes. Ang pormal nga nagproklamar sang pag-establish sang Iglesia Filipina Independiente. O kung mas kilala ini mga katrupa nga Aglipayan Church, no? So happy Foundation Day sa mga brothers and sisters tanga miyembro sang Aglipayan Church, no? Si Father Gregorio Aglipay naman niya nagserbi nga una nga Supreme Bishop. Kag sugod nga gin-create niya ang Independent Filipino National Church nga nag separar mga katrupa sa authorities ang Roman Catholic Church. Eh, amo ni. Amo na nga daw katoliko man ang ilang pagpati. Daw, alo, ang gid man na galing ang ilang pastor ti maka panguyab, maka pangasawa. Aton nga pari, hindi maka pangasawa, pero ti pwede man maka dulodugsing-dugsing ah. Mugid na iya. Mayong aga sa mga katrupa ta diri sa aton sa siyudad sang Iloilo mga street sweepers ta naka sige-sige pang tupad no duli tupad sige-sige pa tamong tupad mga katrupa manami mani basta malista ka lang sa barangay nyo miyembro ka sang duli tupad basta may pundo gani ginapasilhig ka mo sa mga dala nun. Sakop sa inyong barangay, 500 pesos man ang sweldo, ha? Sa sulod sang pila, sang lima kadlaw man. Sobra gani iba naman, no? Oo, basta, ubra sila sa sulod sang lima kadlaw, tag 500 man ang sweldo. Nami man, kitawhay man lang, ha? Panglimpyo sa ilas ni barangay, na pabilin ang kalimpyo sang barangay. Galing ibante, hindi madala sa listahan. Baki-baki alang ka pa paglistabla para way reklamo. Pila man lang na kauras man, tilitindog. Tag isa kauras man lang na pala panglimpyo nila. Iban gani, bit-bit man lang na sa silhig kag magpala pa picture. Hindi man agad bilog nga adlaw nga nga paglimpyo ka mo, kag tagaan ka mo 500 pesos. Iban, tag isa lang kauras man lang. Bit-bit ka lang sang imo silhig katropang dyan, Ray. Tapos post-post ka mo nga grupo lang pakita abi nga doon nagapang budleman ka mo. Manami man yung galing kay si Kapitan ka isa. Hindi bala patas ang pagtrataraw iban. Permi lang hinablos, permi lang parinti, kagkatrupa ang ginalista. Baki-baki aman ka pa parang may tsansa ka pa sa barangay eleksyon. Pero may hinuring-huring naman subong nga base hindi naman madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2. No? Actually, hinuring-huring pa man lang ina pero wala pa man naghambal mga katrupa ang kumilit nga hindi madayon na. No? Iban abi, luyagid nilang hindi madayon ang barangay eleksyon para makatinir pa sila sa pwesto. Okay lang na ang mga nangin efektibo ng mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, mga SK chairman, kag ang mga membro sang sangguning kabataan. Pero ang iban nga wala man lang sang pulos, gapangawat man sang budget sang sangguning kabataan, susmayo gid tuntani nga maislan, no? Pero ti mga bian wala pa man sang confirmation, pero may hinuring-huring sa Congress eh. Nga base bala hindi pagdayon, base idungan na lang nila sa 2028 nga tuig. Amo magyapon siguro nga bulan Nobyembre pero sa 2028 kuno nila hiwato ng eleksyon. Actually wala pa man ina no. Wala pa man kasiguruhan ina nga mga informasyon.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: I-assumer ta lang anay nga may eleksyon sa November 2 ha sa karong nga tuig para nga magpisan ang aton nga mga barangay officials.

0: sa nagligad nga weekend. Nangin kontrobersyal ni mag-Iloy nga si Senator Lorin Ligarda kag si Congressman Leandro Liviste sang Batangas. Kay pasakaanin ni sila sang kaso mabiyan nga plunder. Bangod mabiyan sang pagpalapos sa gobyerno. No? Si Senator Lorin Ligarda nag-deny mga katropas ang mga ginaligar nga kaso nga ipasaka sa iya nga plunder and graft complaints. Kag-upod ang iya sining anak nga si Batangas Congressman Leandro Liviste. May kang tanan ini mga katropa sa multi-billion peso nga solar energy projects sang iya nga anak. Actually si Senator Lorin Ligarda nagpatigayon man bulig man patigayon nga makakuha sang prangkisa sa solar na power ng bayan ni Leandro Liviste, no? Di natural kung pasakaan ka mo kaso denial to death eh sa social media sa ila sining mga friends and allies, denial masami politically motivated pero dapat sa korte na kamo magpaliwanag, no? Si Senator Lorin Ligarda nagsiling allegation puro lang ini kuno allegation kag baseless, wala kuno sila na involved sa mga pagpalapaw sang public funds. Gina-explain mga bin ng Senator Lorin Ligarda ni isa kagtiting sa iya sininga pagpamuwegit sa kuno makaagi kaso sang sininga mga pagpalapaw sang kwarta. Wala pa man niya mabato ng official communication nagikan sa Office of the Ombudsman apang ginamintinar niya sa pag-deny nga wala siya sing involvement sa kasong malversation kag plunder. Kag preparado man kuno siya nga atubangon ang akusasyon. Ang panumbungon kag nagasalig man siya nga ang kamaturan magapangibabaw kag magklaro sang iya nga pangalan. Siyempre kung ikaw ginahanap pasakaan sa kaso sombudsman, alang-alang mag-ako kao. Agot nga maprotihiran kuno ang imo kuno limpyo nga ngalan, hambalon mo lang ang nagpasaka kaso politically motivated na selective justice na. Political harassment na yan. Natural. Pero dapat dito ka sa korte magpa-athag. Nagasalig ang senador, ha? Nga ang mga bidensya i-plaster sa ila, willing man sila magatubang kuno sa mga panumbungon ngayon. Kag-preparado ng grupo nila, no? Kaya balo ka mo nagligad nga semana, si Ombudsman ni Sos sa Crispin Rimulya, mga katropa, nag-confirmar nga ang reklamo ara na sa preliminary investigation. Nagdalas ang sininga kaso malapit mga byan sa posibleng pag-file sang kaso sa Sandigan Bayan kung may probable cause mga byan nga ma-establish. Si Anay Energy Secretary Alfonso Cusi giningadlan man mga byan sa reklamo nga ginaaligar mga abyan nga ang mga respondents nga ini nagkuntsaba sa pag-secure sang exclusive government rights o franquisa sa Pilipinas sa ilaging tukod nga solar energy resources pinaagi mga abyan sa legislative and regulatory actions. Di sila nagkakuha sang pangkrisa, sila lang kuno masupply sang solar power mo. Exclusive. May solar company nga magsulod sa Pilipinas, hindi sila makaagi, hindi sila makadiritso pang plaster sang solar power nila kay maagi kagid sa solar power company ni Leandro Liviste nga nakakuha sang prangkisa mga katropa. Igo magmuraw ay magali matuman ang ginapangako niya nga magproduce ang solar power. Ang resulta ginbaligya pa niya kundi instant billionaire siya. Sino kay mo mga 20 anyos o 21 anyos nga may capitalization kay mo nga billions dayon man agudto nga mag-issuean ka sang prangkisa para sa solar power. Galing kay ti what are we in power for, no? Gaburot niya ho. What are we in power for bla? Ti balantayan ini mga byan, balantayan ini nga mga development. Si Senator Lorin Ligarda kagaya sinanak hana nga pagkapasakaan sang kaso sa Office of the Ombudsman. Si Bong Revilla, naka-post bail siya. Ano man yung aton nga plastada? Ay, biko mga kaso ni nga plander, no bail bond recommended niyo kung non-bailable. Ini nga ang makibot ng itang kurte man nag-approve sang petition to bail, no? Sabi ko, kaso nga plander non-bailable ni. But silingon, di sa makagawa mitras tanto, wala pa sang conviction nga final blah. Wala pa sang finality. Iti, oh. Pila man lang niman sa out of hundreds of millions nga na involved sa kay Bong Revilla, nag-post lang siya sang bail mga biyan nga 90,000. Sus, Maria Gusip. Chicken. Parang libre ka laga-ulaga o naman tayo paring Bong. Ano niya nga? Okay, sabla kita man nagbali sang kasuguan ta, no? Ordinaryo nga mga tao, bla pamatian mo lang yan, ano man, kurti man nagsiling blang, kasuguan man nagsiling nga non-bailable, ini nga, ang ginapasugtan ni isang kurti nga magka-piansa man, no? Pila mo lang ng piansa man, 90,000? Sus ba rin? Mga byan, Lunes sa Subong, buwas basi, may ginalauman naman kita nga pag adjust ang presyo sang langis, ha? Kapin pa kung mga maghahana naman binumbana dito sa Iran, kag sa mga nagkaiping nga mga country sang Iran nga kaalyado sang Amerika nga ginatira man sing Iran ati daw naanad naman lang kita sa petroleum products nga adjustment, no? Nami taning adjustment na nagano galing kay kaysa may adjustment nga nagataas bla kada martes nagahulag ang presyo sang petroleum products. Tay sining pana kauli hilang mga byan ang Iran nagpabahog naman nga base atakihon ng energy field sang Iran, no? Sang iban nga pungsod kon ilunsar liwat ang mga pagpangatake sang US. Sano pa ni matapos ang ilang gira ni man? Dawala ni sang patimaan nga magatakop ang gira mabyan sa tunga sang Amerika kag sang Iran. Amerika, Israel kag Iran. Kaya hibalo kamos na ninguli himan may mga ginpagwa ang informasyon kag paandam ang Iran batok sa ananuman nga adventurous action sang Amerika. Oh, kaginapayag na magabalos sila kung sundon sang Amerika ang pamahog nila na ginbuyan ni President Donald Trump sang bag-ulang sang ulihilang na pagpangatake sang mga Iranian targets. Hindi taman ipagpabayaan mga balita internasyonal kaya tindi nag-depende. Ang peace and order sa Middle East mga byan amuning nag-establish o kung amuning talaksa naton sa pagpatuman sang petroleum price product o petroleum product prices. Kaya kung magtawhay na kuntani ning Middle East mga byan, naghingnang panay na kuntani ng Amerika kag Iran, base pa lang nga sige-sige na kada semana ang pagnubo sang mga petroleum products. Di dawala pagid ni sang dinahom-dahom, no? That is why nga preparar lang kita. Preparar lang kita kada martes, preparar kita. Duhala na kabagay nga dumo ang presyo sang petroleum products o kung nagtaas. Pero laban-laban, bangod sini mga katrupa nga daw wala pa sang patimaan nga magtakop ang gera sa tunga sang Amerika kag Iran. Ginalauman natin nga kada semana may price adjustment gid mga abyan sang presyo sang petroleum products. Manuwag ta karon sa pag-asa ang mga lasing ko kay kuwantang update bala kay sa ato ni baloan mga byan kahapon nga adlaw alas 4 ang pinakaulihing nakita ko sa aton nga weather update mga byan may tropical depression nga si Luis, no? Ara siya sa 285 kilometers sa east nga bahin sang Baler, Quezon. Bali eastern kag northern nga bahin sang Luzon. Nagpamahog si Tropical Depression Luis. Ang iyang kabaskugon sang hangin mga byan amo ang 55 kilometers per hora, ha? Hindi man gid mabaskog. Nga may pag mulamadlos tubtub sa 70 kilometers per hora. From 55 kilometers per hour to 75 kilometers per hour kag nagahulag ini mabyan pa northeast sang Luzon. Medyo lapaw, medyo kibyas-kibyas, pero hindi man gid ni mapiho pa ang direksyon nila kay ti bagyo, no? Amo lang ning ginasunod nga track sang pag-asa. 15 kilometers ang travel time niya. 15 kilometers per hour ang travel time niya. No? Again, ara si Tropical Depression Luis sa norte ng bayan sang Luzon. No? Ang makabatyag subong sa signal number 1, ara mabiyan sa ibabaw ng bayan sang Catanduanes, norte ng bayan sang Camarines Sur, kag Camarines Norte, kag Pulilio Islands. Si Luis Mabian nagbulubas kog ang yasining hangin. O kung nagasustiner sa yasining kabaskogon sa hangin, kag may tendency pa nga magabaskog sa sulod sang 24 oras. Pero ang yasining Mabian nga direksyon pa norte nga bahin sang Luzon. Di karon lang taon tanay karon kay kahapon wai kita naka ano eh. Huwag kita nagkabatyag sang hangin. Ulan po, okay lang, no? Si Bagyo nga Luisa. Haripigido pagkatapos, ma'am, yan sang sining Bagyo Luisa. Kabay pa nga magwa ini sa... makagawa ini sa Wednesday pa magwa ang so sa sininga kang tanan si Bagyo Luis Mabian magadala sa aton sang lapta-lapta nga pag-ulan tubtub mamunog nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, subong adlaw kag pila ka bayan sang Ilocos Region. Diri sa pili sa aton sa Western Visayas, wala kita malakip nga maka-experience sa kita sang sige-sige nga pag-ulan kag mabaskog nga pag-ulan, no? Pero sige lang, matawag lang kita sa pag-asa karon kun anong epekto direkta sang Bagyo Luis. Although Luzon ang iya sining direction, pero walang taon ta karon, mga alas 5 okay na na. Maabyan ang oras naton, 36 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga abyan, mga katrupa, wala inisya sang chance nga maghilab sulok-sulok ninyo. Bisan wala pa ka mo makapamahaw, bla, kung luyag ninyo nga makaangkon sang proteksyon batok sa mga pamalatian subong, dala sang pagbago-bago sang panahon, mag Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Nami na aga pa, patumaron ninyo kabataan ninyo, mga elementarya, high school nga kabataan, kay nagabaylo-baylo ang panahon subong, kung kaysa nagatupa ang ulan, unexpectedly, agunto nga mahilayo sila sa mga isipon, trangkaso, ubo, hilanat, no? Patumaron ninyo sila sang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, aga pa, para protektado sila. Ang oras, mga abyan, 46 minutes o kung 37 minutes, alas 4.37 ng aton nga oras sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting nga mga informasyon, kag exciting nga ulo istorya sa aton nga pagpangalagad sa Fetsa 3 nga edisyon. Sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dream abin sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo para sa inyo mga katrupa nga pagpa-shout out kag pagpa dalas ang mga opinyon ninyo sa mga topiko nga gina talakay naton. Magapanumbalik kita mga katrupa kag iban pa nga may informasyon pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanundom.
1: XFM
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Magsanton Gold Herbal Tea,
4: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric

0: kalihukot nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
1: Pa-diet na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

Ora sa Pilipinas, mga katropa, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ginabalaban tayo sa bungsang palaka, mga katropa, natun lang ang mahilig maghampang sang lawn tennis, katropang genre. Kabalo ka si Alex Iala na mahampang na sa finals. Ginlutos niya itong taga-Japan nga si Usakabla sa semifinals dito sa Washington DC sa Mubadala Open. Ang iya sini nga paghahampangon liwat, amo ng finals na. Si Pigula ang kontra niya ho. Kaya man naga dito sa nodo kagabi, gabi sa aton ang oras ang hampang nila dito eh. So kay Baloka, ang ginagahulat nga padya, subong lang ha. $252,000. So $252,000 multiply mo ni sa ano, sa ano, sa 61. Ay baw. Nagahulat katrupang ang genre nga kwarta sa tiun nga madaog ni Alex Yala ni is $15,436,260. Wow. Sobra sa 15 milyones pesos. Actually, multi-millionaire na iniyang si Alex Yala. Kadamo na sa mga hampang nadaog na bla. Pero kay Baloka sining ulihi lang ang ginpirdi niya. Dali lang ha, sa tennis na nakita kay Balota nga ginapabugal natin si Alex Yala eh, no? Kay ang mga tao lang nga nagadala sa aton sang bugal kagkadalagaan ginatagaan ta sang pasidungog. Kaya hindi man lang kita kung tani makilala eh, sa sports, boxing, mga lawn tennis, sa mga individual sport events blah. Kaya sa mga team play, kag sa mga team tima-tima, kag grupo-grupo, ngampang daw masapnot sa Pilipinas. No? Pero ining mga tao nga naghahatag sa aton sang katalagaan sa sports, kaya hindi man magsikat ang Pilipinas sa good governance pangkalibutanon mo, kaya kurakot abi kita di. Why kita sang pwede nga ipabugal nga politiko, di ba? Nga international, sino be? Magluwas abi sa presidente nga ginakilala. Kahit head of state o pinuno sa isa ka nasyon. Pero sa mga magluwas sa presidente, sino politiko abi nga pwede tayo ipabugal? Ang presidente lang iti, nagkapanglugayawan ng presidente mo, nag-attend sa mga official visit, mga economic summit, no? Mga conference, di mo na obligasyon sang presidente sa pagpatigayon sang mga ano ni sang mga

0: meeting kag mga hinun-anon pang ekonomiya, pang ikang lawas kay ti head of state eh, no? Pero magluwas ay abi sino pang politiko nga pabugal ta. Amo na ang taga-antay emphasis ning mga mahilig sa sports, ilabi na sa mga mga individual sport events bla nga makadala sa aton sang kadungganan. Si Alex Yala, mabiyan, ginlutos niya ang four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka dito sa DC Open. Tisipon mo ni Grand Slam ka, champion, sang, basta kapila na sa mga Grand Slam si Naomi Osaka ngayon eh. Kibot sila, si Alex Yala, nagperdi kay Naomi Osaka sa semifinals ang DC Open. Sa score nga 6-4, 6-2, duha lang kasets. In other words, wala na sila mag-deciding game. Kahit klaro na eh. Duha kasunod-sunod nga set nga naadaog ni Alex Yala. Si Naomi Osaka. Pagkatapos ang duha kasets, kumustuhan na yun na sila eh. No? So, natala na subong dugay, hulat-hulat-hulat ang resulta. Si Alex Yala naghampang sa top seed kag number 3 sa World Tennis Association nga si Jessica Pegula. Dugay-dugay may resulta na naguro ah. Kay balo kamo madamo ning naga paengkwentro kay Alex Yala mga top seed mga bin kag mga title holder man kay si Alex Yala is a crowd drawer. Paborito siya hindi lamang sa mga Filipino tennis players kundi sa mga tennis players man sa ibang pungsod. Kag nagsikat ang hampang tennis mga bin worldwide, sugod nga masamina nga naghampang si Alex Yala kay she is a crowd drawer, daw darling of the audience siya bala. Amo na nga bisan sino ginamat sa iya makasarang iban kay nagasikat ang iban kag naganami naga pirmi nakajampak ang ilang stadium to kutropang Alex o Jan Ray sa mga venue nga ginahampangan sang tennis nga ini. Nanotice nyo, no? She is the darling of the audience. Crowd drawer sa Alex Yala. Kailan na ni edad niya? 21 years old na. Dako paning puturo nga nagahulat sa kay Alex Yala. Amo na nga bisan kontra niya mga lutos na waay nagaka-upset daw, waay naga doka sports lang. Kay ti nahatagan sang dako nga exposure ang hampang nga lawn tennis kag ang mga kontra ni Alex Yala eh. Bisan na mga organizer sa mga tennis events, tennis tournaments mga biyan nagakalipay, nga bisan sa diin lang maghampang si Alex Yala, damo ang audience, no? Damo ang luyag mag-witness sang aktual nga paghampang ni Alex Yala. Daw pareho man bla kay Manny Pacquiao. Abi ninyo sa iban nga lugar giniwat ang boxing ni Manny Pacquiao. Hindi man lang kita nga mga Pilipino nag-idolo sa iya. May mga Meksikano man nga nag-idolize kay Manny Pacquiao. Oo. Nga amo na gani ang number one rival naton, nga competitor naton sa patagsang boxing. O ang Mexico. Damo-damo nga mga Meksikano nga boksidor nga pinang paluhod kag ginna kamasaan ni Manny Pacquiao. Pero damo pa nag-idolize kay Pacquiao nga mga Meksikano. Oo. Kag bisan sino man ipakontra mo kay Manny Pacquiao, mabato. Bisan tricycle driver, tricycle driver. Perdi daw. Importante may acceptance fee. Mapabugbog man ito sa babo. Kaling kag matapos, may kwarta tanaran. Tiyan muna, si Alex Yala is our tennis sensation nga nagabuylo. Way pa madula ang momentum niya. The momentum of winning. So congratulations sa Alex Yala. Dugay-dugay siguro. Makita na sa mga social media ang resulta sang finals, no? Basi may harap ka na katrupang dyan, Ray Blang, resulta. Damo ang igabantay siya ni. Amo na ang aton pagkipanginbulahan, bugal ka sang mga Pilipino, Alex Yala. Madamo na nagahilig sa ano sa hampang tennis mabiyan. Amo ning mga sport events, mga table tennis, lawn tennis. Ang aton galing nga probinsya ni Iloilo kay mahina magsuporta basta mga single mga individual sport events. Wag gawa, hilig ang mga taga-probinsya sang Iloilo. Ang aton nga provincial government, wag gawa, hilig sa mga individual sport events. Mga lawn tennis, mga table tennis, no? Basta hindi popular daw, mahina ang aton nga provincial government sa pagsuporta. Sinkwinta minutos na mga katrupang nakaligat sa tak na nga alas 4 sa aba, sa aga. Dali lang kay Biari na eh. May ano pa? May second, may deciding game pa sila. Tatapos nagli ang doka seto. 6-1 si Jessica Pigula. Si Alex Yala, si kadoa nga set, daog siya, 4-2. Di, dali na lang. May update kita da, katrupang ang danre dugay-dugay. Kaya na, may manisundo ng ilang sports eh, no? So, may deciding game pa, may deciding set pa. Alright. Hapon na to sa Washington DC. Alas 4 o alas 5 man dito sa ila sa hapon. Mga piyan, matianin kita report lokal. Upon sa kay katrupang Feby Borges Morales, antes kita maghatag sa commercial break, kay kaybalo ka mo ang Department of Health plano nga patindog sang blood center sa probinsya sang Iloilo. Amo ni ang mga maayo nga mga proyekto. Kay man kulang kita mga biyan sa blood bank kag mga blood center. Kung may mga kaso sang emerhensya, panglaghap pa kita sang dugo, no? Ang Philippine National Red Cross every now and then, kapatigayan man sang blood letting operation. Agot nga makatipon kita sang dugo. Amo na gani kung may mga bloodletting activities. Pasakop kita, magluwas nga makabulig kita sugpon sa kabuhi sang iban. Ang aton nga dugo naga-healthy man kun every now and then nagapailis kita, no? Sang aton nga dugo. I-check ta ang linya kay katrupang Feby Borges Morales, Department of Health, plano nga magpatindog sang blood center sa probinsya sang Iloilo. Borges, sa report, please come in.
1: Department of Health Region 6 sa plano magpatindog sa blood center sa probinsya sang Iloilo. Ginambal ni Dr. Marwin Bilo, director sa Department of Health Region 6, kay Vice Governor Natalie Ann Diboque nga nagakinanglan ang DOH sang lote nga patindugan sang blood center. Sino kay Diboque, iya ginambalan si Dr. Bilo nga ipresentar kay Governor Arturo Defensor Jr. ang plano kay gusto gini sang gobernador bangod madamo sang mga pumuruyo sa probinsya sang Iloilo nga nagakinanglan sang dugo.
2: Pero nalipay ako sa Ardita kay naapagkundik niya balik sa ako ang kanya. Luyan ka mabutang sa blood center diri sa probinsya ng Iloilo. So, abi pala kapatid sa Ardita for securing that. So, kapagbago, isurihanay nito po tayo ni Gong kay Mahita at sa lupa, kapahita siya sa lupa kundi ni Butang. Kapagbago, uyun din na ni Gong na may blood center kita. Kay bilang mga mayors, kamo kabalo kung ano pa damo sa ato na si Manwa ang nagpangayon sa dugo. So, dako ni nga buli sa ato ng probinsya. Basta kung maaga, ato ng hatagan sa pasidumo, sa pagkilala, ang maayo na pinuhatan sa ato mga kabarmahanan, sa ato mga programa ng proyekto sa ikayong lawas. Madamo kita na ginatipan when it comes to health, halin sa pagbata, asta na magdapo, asta sa mata, sa pagpatay, kinahanatan na sila at ipanon. So, ang muli isa ka pa maagi na nakita sa IPG to at least recognize all that hard work. So, to all our health champions, hindi man tanan ng champion number one, number two, number three, pero para sa ako,
1: ang ining balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Feby Borges Tibor Morales, XFM News.
0: Oras mga biyan, 54 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa Platuntunan Exciting Pilipinas. Dugay-dugay balikanta ang mga reports nato nagikan sa local scene mga biyan dito sa siyudad sang Iloilo. Magkakuha kita sa report dugay-dugay kay Trupang Romel Paclibar. Situation report mga biyan, lakip na ang mga balita nagikan sa norte nga bahin sang Iloilo.

0: Mga panumbalik kita, mga abyan, pagkaligad lamang sa tining importante natin ng mga pahanumdom. Yan.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katropa, 58 minutos na ang nakaligad sa takmang alas 4 sa aga. Ang iningabahin mabing nila dulong sa inyo sang Turbo Detar Supplement for Men nga may makakagklabu waska duha ka mga ingredients sang Turbo Detar Supplement for Men nga mo ang makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama. Nagapabakod sang inyong apanindugan ni Junjun kag nagapadugay sang standing ovation. Ang Turbo Detar Supplement for Men 100% natural kag wala sang side effects, frontal effects lang. Tumaron ang Turbo Detar Supplement for Men 30 minutos antes maabyan ang labing-labing sa inyong partner. Dira nyo mabatsagan ang matutuod nga efekto sang Turbo Detar Supplement for Men nga nagabalik maabyan ang kabaskugon ni Junjun kag wala na masami nga nagaduko kon masami ninyo gamiton si Junjun. Kung kaysa nagkakalipat na si Junjun sang iya nga obligasyon, abi niya kung pangihi lang ang iya nga obligasyon. Ang isa niya obligasyon wala niya ginatuman. Ibalik ang sigla sa kama, mag-Turbo Detar Supplement for Men. Ang Turbo Detar Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Isa sa mga ginapamangkot subong nga ang nakapiansa kuno ini sibong Rebilla kay Kasuis ni Plander, may mga pagpati anuman may koneksyon ni siya dito sa babaw kun sa diin mga grupo sa kaso nga Plander Mabian nga sa pagpananaw sang iban pikilanan ni Kabises nga nakasuhan sang Plander sibong Rebilla pero liwat-liwat gyapon di makagwa man gyapon no amo ni problema tari siyempre mga Mabian. May connection, may mga nagapatigayon lang, may nag-aapila sa korte. Katulad sina, kag nag-aapila sa mga opisyal sang gobyerno nga maka-file sang petition to bail o kung makapiansa. Tikon amo ni Permi mga byan, nga connection gihapon ginagamit. Makagwa ni, kag mapadalaga naman ni senador, madaog naman ni mga awat manigapon, ha? Tested and proven na mo. Kayang-kaya sang connection nila bala. Kung wala lang ni connection, kag wala lang ni sang mataas nga mga opisyal sa gobyerno nga ginakapyutan niya. Hindi ni makagwa sa prison tub-tub nga mapadagdagan sang final judgment o kung final conviction sang mataas nga korte. Galing kiti. Mambal ng iban nga mga senador kag mga congressmen nga makafile magyapon sila sang piyansa. Makahilway bla, hilway, temporaryo nga kahilwayan samtang wala pa sang final conviction sa mga kaso nila. Do pareho lang gyapon daw wala lang sa neta bua. Pila man lang nang ginapiansa nila sa kawat nila. Fraction lang na mabyan sang total nga kwarta nga ginkawat nila ang ginapiansa nila. Kaya ano pa mga lakas loob gyapon sila. Maabot ng adlaw mga byan nga tagaan mo namin ni Chansa nga magpapili, magpa-elect, madaog mo ni Gapon. Kag kun magdaog, ara naman sa pisto, amo mang Gapon, mangawat man ni Gapon. Mangkupit man ni Gapon sang pundo sang gobyerno. Kaiti, why ni nahadlock mo, may mga connection, tested and proven na. Amo na gani siling naton, mangawat na lang ka mo, hundreds of millions, parang may panggastos ka mo sa abogado, may pangbayad ka mo sa connection. Kay gamay nga kantidad kag dako ang kantidad pareho man ang gapon pangawat pero kung tama-tama lang ginkawat mo hindi ka gani kabayad sa abogado mo pero kung dako ang imo ginkawat may pangbayad ka sa abogado mo may pangtustos ka pas pamilya mo bisan ato katuslod prisuan lain sa iban nga pungsod basta madakpan ka nga kawatan dako man nga kantidad o gamay utod ang tudlo mo. Ot doon, kada dakop ng nangabat ka, ot doon ang isa mo kutudlo dito sa Japan na muna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Believe me, hindi ni malimpyo ang mga opisyal ta sang gobyerno sang pagkinawatay kung wala mabiyan sang may masampulan. Bla. Dapat ang pangawat ngayon eh. Amun gani, pati ang corrupt nga kaso, corruption, mapamatudan ka nga ng pang-corrupt ka, dapat firing squad gid. Death penalty gid. Firing squad gid ah, hindi lang mga lethal injection na. Death penalty through a firing squad. Though diri sa Southeast Asia, ukon sa yes, daw kita lang diya bala mo ang wala sang death penalty through a firing squad by firing squad sa mga kawatan sa gobyerno. Iban niya, ang China may ara. Kawatan ka to, public official ka, dakpan ka, firing squad ka. Ang Malaysia do may ara man. Kasi iban pa ang mga pungsod nga kaingod naton. Do kita lang niya wala. Ang mga corrupt tadi, sige-sige pangurakot. Kaya wala kita sang death penalty through a firing squad. 3 minutos na ang nakaligad mga abyan sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pwede ta pag-asa katulopang dyan, Ray. Pwede na taguro. May pinakaulihin na ni sila guro nga weather bulletin. Mga abyan, may tropical depression kita ha. Pero dito sa norte nga bahin sa Luzon, si tropical depression Luis. Pero pamangkutong tang pag-asa kung anong direktang efekto diri sa aton sa Western Visayas. Ilabi na sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Para makapreparar man bala kita no? Sa sitwasyon sa panahon. May ara iman nga nagtalana na ang ilang mga aktibidades, mga schedule of activities nila. Pero ginakonsiderar man ang sitwasyon sa panahon ha? Para bala nga ituloy o hindi ituloy. Ang ining abahin mga abyan, ginadulong sa inyo sa premium D3, ang vitamin D3 mga abyan, makuha natin sa silag sang adlaw. Pero bangod ini naman kita makapainit sa kapsula ta na lang kuhaon. Ang premium D3 mga abyan mo ini nga ang aton nga food supplement nga nagapamatay sang mga viruses kag bakterya sa aton sining lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU na putos ini sa mahumok nga kapsula para sa madasig nga absorption sang aton nga body system. Bot silingon madasig ang resulta sang premium D3 mabian nagapugong sang pagyukot-yukot sang aton nga panit, anti-aging. I-check ta anay aton nga linya sa pag-asa kay ara si tropical depression nga si Luis. Magkutunta kung anong pinakauli nga sitwasyon sang panahon na punta si Sir Charlie Depra sa linya pag-asa. Mga aga, Sir Charlie, live ka sa XFM Radio Patrol Iloilo.
2: Yes sir, maing aga, ang ating pagpalamatay sa akin. Yari pinakuling ang tropical cyclone Bilibid number 7 sa Pernia Adlao, ang gusto 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- banda base sa tanang niya available data, sila sa 30 kilometro, na sa tanang na bagas na sa nga mga sigura ng aurora. May kapasabon niya hangin, magalabot sa 25 kilometro per ora, malapit sa sentro. May pagmandos naman, magalabot sa 70 kilometro per ora. Ang yasin nga movement sa aron, almost stationary. Sometimes naman sa typhoon, may international name, nga dolphin sa Buasong Farm, uli na na si Katanya. Alas po sila sa aga na sa 2,870 km na sitangan namin na nasitangan sa extreme northern zone. May kapasukong niya hangin magalabot sa 155 km per hora makapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 150 km per hora. Magkakulag mo ini pa nakatongdan, amin na nakatongdan sa 25 km per hora. Samtang din naman sa atin sa kayo, Western Visayas, pangbahin sa Antique, Iloilo, Aguimaras, sa Runyadlaw, magpadayon ang mag-uumong niya kalangitan. Expect natin yung mga scattered yung mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob the last week southwest monsoon. Nabilin niya bahay sa Western Visayas, magkapagibabaw man ako kaysa mag-uumong tuktok ng kalangitan niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-uob the last week alive thunderstorms. May inatagto makasarangan niya hangin, magalin na nakatungdan sa nabagatan nakatungdan, magdalas na makarelo sa pagkakilangan niya pagbalot sa karagatan. Ang tansato na temperatura, nasa 24.13 degrees centigrado. Adlaw, magkabot na kalas 5.30 na niaga, magkatunod alas 3.30 sa hapon.
0: Si Charlie, ang ining bagyo nga si Luis daw hindi man gid ini threat sa aton, pero ang ginalantaw ta ining sagwa pa sang par nga may international name nga dolphin.
2: Ay, sir, no, hindi yan, nasabay sa category na niya, no, kaga pagpagpalapit na ini sa may aton sa far line, expect na ito na maghahatak naman nini ako mag-enhance naman ini sa southwest ng moon, nga amoy niya naman ang magadala sa mga pag-ulan dito sa aton.
0: Oh, ini si Dolphin, wala pa ni magkasulod sa aton, international name pa lang, pero ano itong hangin nga dala niya?
2: Ang si Dolphin, ang yes, isa 155 km per hour, nag-finish niya 190 km per hour.
0: Bawabas kog ni, kabay pa hindi na ni maglabay sa aton, kag mga bungkag ni, no, Sir Charlie, no?
2: Ako po ni, sir.
0: Oo, sige. Thank you so much, Ming Aga.
2: Welcome, sir. May nato sa
0: si Sir Charlie de Pramabian. Actually, si Tropical Depression Luis, mahagwa na niguro sa Martes o sa Merkules. Pero wala man gininis ang babaskog nga efekto diri sa aton sa Western Visayas sa ulan lang, kagulas ang hangin. Kay mahina yung malang nimo, 55 kilometers per hora ang kabaskogon niya. Ang travel time niya is 15 kilometers per hora, pero padulong na sa norte nga bayan sa Luzon. Sa pinakapunta gito, pero may na monitor pag-asa. Wala pa man sa ato na, layo pa. Wala pa makasulod sa par, pero layo pa, pero mabaskogon ini ning si Dolphin. Di bala bantayan tani kabay pangin ilang di na mag-agi sa aton, kabay pangalapaw lang kay ti daw baskog ni. Sobra 100 kilometros per hora ang bit-bit niya nga hangin sini. Pila to kina 135 to 155 baskog. Pero kabay pa, no? Asob na uti, hindi kita makaangkon sa malubang nga panahon. Siguro lapta-lapta lang ang pag-ulan sa bilog nga adlaw sang Lunes mga byan. Sa pagbalik ta, magkuha kita sang mga report lokal. Upod nga aton nga patrol sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas Lunes. Subong mga katropa, fitsa 3 na sa bulan sa Agosto. Unang adlaw sang trabaho, Lunes, pitsa 3. Magapanumbalik kita, dugang pa nga mga informasyon ng aton sining nga ibalon. Pagkaligad lamang sining importante naton pagid nga mga pahanumdum.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
15: sa mga butika.
16: Maka-late na ko.
17: XFM. Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa. Exciting.

0: Oras, mga abyan, 13 minutos na nakaligad sa tagna ng 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga abyan, natin si Tamag Padayon. Tamayang tanay mga katrupa ta. Si Elmo Castaneda alias Nano. Si Boy Loto alias Inchik. Si Boy Papang alias Ray. Si Tutong Uga. Si Tutong Gardiana. Mga amigo ta sa Bakaw. Mga amigo ta sa Bulilaw, Butuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association, may aga sa inyo, nagabaliga da sa ang itlog, hard-boiled egg. Kag sa mga katrupa, tagabaliga Paris da. Salamat sa pag-plastar nyo da. At least may kalanaan mga taga-call centers. Basta wala ulan, paldo sila tanan. Dali lang, dali lang. Gin-cancel katrupang John Ray. Ang ano bala? Ang Mubadala DC Open Final match sa tunga ni Alex Yala kag sang iya kasumpo nga si Jessica Pigula gin-suspend mga byan ginunta tanay bangod sang mabaskog nga ulan dito sa Washington DC. Sa una nga set nagpangibabaw si Pigula, sa ikaduha nga set mga byan leading si Alex Yala, pero bangod mga byan sang mabaskog nga pag-ulan nga nagatupa dito sa tennis court. Gin suspend anay. So wala pa may baluan ang next schedule sini, no? So ano di mabuta hambalo ko ni kon suspend ni pari amog yapon o kon start all over again eh. Basta wala pa may baluan mga byan ang nagkampyon sa Mubadala o DC Open sa patagsang tennis sa tunga ni Jessica Pigula kag ni Alex Yala. ara sa ikaduha nga set ang hinampang sang gin desisyonan nga untaton anay suspendihon anay bangon sa mabaskog nga pag-ulan. Damo ni nagabantay sini oh. Kita mo ba damo sang crowd? Basta ara si Alex Yala maghampang sang tennis, kadamo gid ja sang audience oh. Namian niya ang mga audience mo sa kay Alex Yala oh. Crowd drawer, so we are proud of you Alex Yala, pero suspendido. Ay paduga nga detalye kung saan o pagpadayon nun. Siguro papahuway-huway yun na nila nga duha. Pasko giliulan to sa Washington DC. That is why mga abyan, tiba mo sa open field ni sila gampang mo. Hindi niya covered gym ang ginampangan nila dito sa Washington. Kag usually sa mga tennis court, mga international tennis court mga abyan, do open ini ang ginampangan nila. So why pa damo ni gahulat eh. Sige lang. Kuha kita detalye nga dugay kung ano naman sa anong schedule sa ang Mubadala DC Open sa tunga ni Alex Yala kag ni Jessica Pigula. Sunod-sunod nga winning streak ni Yala. Muna mga abyan nga naglusot siya sa finals. 16 minutes na ang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga. I-check tabi, patrol ta, aga pa, naglumpat kayo na si katrupang Romel Paclibar. Bit-bit niya ang iya nga Santon Plus Coffee Mix. Ara ng supply eh. Bastante ang stock subong ha, sang Santon Plus Coffee Mix sa mga butika. Katulad sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Masamini nagkakaubos ang stock sang Santon Plus Coffee Mix. Pero nag-abot naman, ara naman. Lantawan nyo sa mga butika ngayon panglawag ko, ara naman da ang Santon Plus Coffee Mix. I-check ta si Katrupang Romel Paclibar, 16 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Patrol with Katrupang Romel Paclibar, mingaga!
1: Katrupang Alvin, ang medyo nagkasuro sa naaw ng Katrupang Alvin. Although ati may ara nga low pressure sa Northern Luzon, pero dari sa aton sa Western Visayas, makita natin ang doon nag-amat-amat na silak si Haring Adlaw sa Silangan, Katrupang Alvin.
0: Namin yung subong panahon kay hasta lang sa 28 degrees Celsius ang temperature ta. Daw hindi mapaang. Daw namin.
1: Hindi masyado lang. Init. Hindi man masyado gitutugnaw. Oo. At yung subong medyo mahawan ang kawaan, Katrupang Alvin. Wala kita may nakita nga dugal ombala nga may patimaan nga daw matupa ang ulan. Subong aga. Pero ito hindi ta mapaktan. Pero wala ka absent kun hapon.
0: Oo.
1: Nagaulan git sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo.
0: Di southwest monsoon ni nay o da hangin habagat.
1: Oo. Eh amon may experience naton, bow grabe gisubong ang uso ang trangkaso subong ka Alvin.
0: Ah, syempre sa kay mga kabataan gid.
1: Oo. Iti kapin pa ko nag-eskwila, mga kabataan, nag-tupaan bala sa mga tulotalithi.
0: Amo pa nagani, amo pa nagani ito delikadong pulotalithi, bla. Amo nagani iban sa amon, sa ngunal, girikanan, kung matalithihan kami, maligo na lang.
1: Oo.
0: Maligo ka na lang sa ulan. Kung pag-abot mo, maligo na lang.
1: Oo.
0: Kaya kung kaysa matalithihan ka, tapos gapalapanirong ka pa. Amo na gani, kung nabasa ka sang talithi, ilubos-lubosin mo lang paligo.
1: Oo.
0: Galing ibang sinadahag ka, basa ang notebook.
1: Alang-alang, pag basa, bala sa lawas, katapang akin, naman na nag-trangkaso.
0: Tiwa yung mga problema na ibang makabuyo na lang maligo, galing yung notebook, kakabasa sa bag.
1: Oo.
0: Kakalipat magukas. Oo. Magkuha sa notebook.
1: Inabisuhan ang mga ginikanan, padalaan gid payong o konkaputi ang mga kabataan dito, Alvin.
0: Oo, kagtapos ang ilang mga notebook naputos man na sa plastic bla, kagay sulod sa ilang backpack.
1: Oo, at isa, kung sa una ginaputos sa plastic na sulod sa bag,
0: mm-hmm.
1: Parang kung mabasa ang bag, importante ang mga notebook sa sulod.
0: Correct.
1: Hindi mabasa, katrapang Alvin. Mm-hmm. Galiti, may damo naman subong abi backpack nga waterproof.
0: Oo. Ti, okay lang na yakon medyo may allowance ka eh. Oo.
1: Oo.
0: Pero ang iba niya, water lang, wala na proof mo.
1: Oo, sabagay.
0: Mabasa agad niya.
1: Plastic proof. Damo plastic bligyas tindahan.
0: Duman mo itong anay congressman to pinanghatag backpack to?
1: Oo.
0: Mm.
1: Uniform to ang tawag niya nga backpack.
0: Oo.
1: Pero ti, motsubong kung may ara pag nagapanghatag sa backpack. Kung may ara makita nga backpack pero limited na lang sa mga grade school, sa mga pampubliko nga bulutuan, sa iyang sakop nga distrito, katrapang Alvin.
0: Oo.
1: At may mga pakulo man niya sa mga politiko para makita.
0: Oo, namitani naman ni kalidad, ma'am, blah. May mga quality man tayo panghatag. No? Iba na bing daw pa, ano na lang, blah, daw pa sisingol nga panghatag, blah. Puro kita, mga chinkway lang na pamakal panghatag.
1: Gasirang ang notebook sa bag.
0: Oo. Daw si Tro.
1: Oo.
0: Mabasa. Dahil dasig mabasa.
1: Oo.
0: Pero galing kita ginahatag eh. Okay lang.
1: Oo.
0: Pero hindi man nagkakulugan.
1: Dugang-dugang gawa sa makabuhin-buhin sa budget sa mga ginikanan.
0: Basta ginahatag, batuna.
1: Oo.
0: Wala lang kondisyon ah.
1: Oo. Di dapat na may pagisina kung may bag tapos may sulod nga school supplies.
0: Oo.
1: May pang allowance pagin.
0: Ano mo sa package din na lang bla?
1: Oo.
0: May backpack na, may school supplies, kaga may gamay na nga wawart eh.
1: Oo. Dumduman ako sa una galakat sa karsada, nakabackpack tanan. Ang tatak sa likod, from Kong.
0: Laban eh.
1: Oo. Oo.
0: Pero na ano to? Puto-puto man to. Why makabawi? Why pa to? Why to siya ma-involve sa flood control controversy?
1: Wala.
0: Why pa to siya kawa? Kaya kung na-timingan to nga nag-uuson tong flood control, laban gid, tuloy-tuloy gid ang pang-nagtag-backpack.
1: Oo, mo gani. Kasi mga trapang Alvin, nalibot na to ang mga mayor kadala noon diri sa siyudad sang Iloilo. Hindi pagit masyado gidamo ang mga dipapasayirong salakyan na nagabiyahi subong exact location sa patrol ari ko sa corner Diversion Road kag Taft North katapang Alvin.
0: Mm-hmm. Amo man na permi ma matakos mo ang flow sang trafiko eh.
1: Oo, kag diri ang medyo sako-sako gawang ang mga salakyan kiti may salakyan ni Halinsaro going to Festive Walk kag mga Halinsaro going to San Miguel. Tapos ang mga Halinsaro western part sang probinsya going to Diversion Road o going to Iloilo City diri na diri gid maagi
0: ka central gid central kag eastern
1: central
0: halin sa norte dira gid sila gagi amo na nga dira kita nagakuha sang barometro ta kumbla traffic o hindi.
1: Yes, that's why nga ang traffic light diri is 24 hours gid katrapang Alvin.
0: Permiman ga bagdaw na
1: damo man diri nagalapay ng mga nag-aobra pala sa call center. Halin sa Festive Mall, Festive Walk, mapuli sa Bakhaw, Bulilaw, iban sini katro pang Alvin ginalakat-lakat lang nila.
0: Oh, kung mga masanaaw, kung masanaaw naman ang kalibutan, okay naman lang maglakat-lakat. Ang delikado lang maglakat-lakat siya ang isa lang taglas 3 plus 4. That's why kung may grupo-grupo, may lang grupo-grupo maglakat-puli, lakat-lakat man nila eh.
1: Oo. May naka-standby ng police dari sa corner gate. May patrol sang police sang Mandurriao katapang Alvin nga naka-standby dere. Mm. So do makitaon nga do medyo safety gawa.
0: Oo.
1: Ang mga naga-lakat-lakat dere sa mga sidewalks sa Diversion Road kag sa Taft North Mandurriao katapang Alvin.
0: Bamo. Presyo sa mga bamo muni sila ang ano kung kisabla alanganin sa oras ka trupang Romel Blanc magsulod kag magwa.
1: Oh. Tag alas 2 ang yes, off, oh. Alas 4 ang duty sa Iban. Tag pululi pa lang nila.
0: Abi nila sa Iban Blanc, lagaw-lagaw ni sila. Hindi, magkatrabaho ni, pangabudlan ni sila. Kay Iban Blanc, hindi na mo magaling, hindi mo magkato. Abi nila Blanc, kung kisa nabtan ko na matimingan ko lang mo ng bugno sa Iban Blanc. Was like balog, agbaka-baka, Iban Kapulaw, bugtaw pa trabaho school center, tapos labutaw nila Blanc labay sa kalyo.
1: Abi nila yan naagahan sa lagaw-lagaw, pero yes. Naagahan sila ya sa trabaho.
0: Correct. Oo, nan.
1: So mo nang wala ma ang muning trabaho kaysa nga ano man katapang Alvin eh ma
0: risgo man
1: risgo sa pulao bala makapang ano sa kondisyon sang lawas mo kun wala ka naanad sa pulao katapang Alvin
0: go
1: presyo sa mga nagapangunan ng balaklawon sa Iloilo Terminal Public Market ang isda ang tilapia 180 pesos ang kilo mataan 200 pesos ang kilo bulaw 200 pesos ang kilo Tambantuloy, 100 pesos ang kilo. Lubulubo, 140 pesos ang kilo. Bangros, 170 to 210 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 200 pesos ang kilo. Kasag, 400 pesos ang kilo. Ang Pasayan, 350 pesos ang kilo. Bisogo, 300 pesos ang kilo. Aloy, 240 pesos ang kilo. Ang Bansa, 260 pesos ang kilo. Ang Lison, 280 pesos ang kilo. Ang Karaho, 160 pesos ang kilo. Ang Panakot, ang Ahos, sa Gihapon, 120 pesos ang kilo. Kamatis, may Nobinta, may 100 pesos ang kilo. Bumbay, 90 pesos ang kilo. Sibuyas dahon, 250 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Ang Utanon, Talong, 70 pesos ang kilo. Margoso, 80 pesos ang kilo. Rabanos, 80 pesos ang kilo. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang Okra, tag 60, top 70 pesos ang gatos. Ang Alupati, may Arasyen, may 120 pesos. Ang Bugkos, Tagabang, tag 100 pesos ang kilo. Ang Dahon Kamote, tag 60 pesos ang Bugkos. Ang balunggay tag 80 pesos ang bukos. Good morning sa mga taga-barangay Katrupa kay Kapots Florentina. Good morning sa kay Kapatok Kimsing. Good morning sa taga 3S Eteri. Good morning man sa kay Nung Lidoy da sa Lidoy sa Liday Store Katrupang Alvin. Good morning sa Batakan Boys kay Nato, kay Tia Milay, kay Mama Iba, kay Papa, kay Pokemon. Good morning sa kay Nung Boy, kay Nanay Toto, kay Security Guard Bongbong at Chanoba, kay Security Guard Moreno sa Lubok, kay Kano Balasoto, kay Angga. Good morning, man. Katrupang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at the Bodytary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Romel Paclobar, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras mga abyan, 26 minutos na nakaligat sa takna ng 5 saga. Salamat kid Katrupang Romel Paclobar. Wala mga abyan sang ulan di subong sa syudad. Sanaaw ang atong kahawaan, pati maan nga sa karun nga adlaw. Subong aga ha, wala sang galom ang palibot ha. So it's a very nice weather today para sa unang working day sang simana nga mo ang Lunes nga adlaw. May ngaga sa kay Baka Baka Vlog. May ngaga sa kay Barangay Kapitan, Punong Barangay Noel Groy, sang Palagon. Sa kay Maria Crispo, sa kay may Frozen Food, RN Frozen Food. May ngaga. Hasta tanan nga Frozen Food. Sa RN Frozen Food, sa Barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa kay Mike is... Mike Ardinio, salamat kid sa paglantaw. Mga abyan, magabalik kita sa Express Balita sa aga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa. Standby ha sa masunod nga segment, The Secret of Health. Upod naton sa technical side si Katrupang John Liberty. Salamat Katrupang Romel Paclobar sa patrol, kay Katrupang Favibles Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, Katrupang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rainiel Rendaez, ang nawalan ba dyan ang niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan. Kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to Health!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
6: So mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
7: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
6: Yan.
7: Magastos pa.
6: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na ang pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Yeah, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
7: Lalo yung mga no work no pay.
6: Mm-hmm.
7: So, ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
6: walang ipon.
7: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
6: Mm-hmm.
7: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si Mr. Mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
6: Mm-hmm.
7: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. O, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
6: Minsan, ano yan, sapilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama. Na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. Ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
7: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
6: Mm-hmm.
7: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
6: Mm-hmm.
7: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
6: Mm-hmm.
7: Pangalawa, toxicity
6: yan
7: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
6: Mm-hmm.
7: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Mm-hmm. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, mm-hmm. nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Mm-hmm. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Mm-hmm. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
6: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc.

0: eh, yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
6: Sunzone Gold, live testimony.
7: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
8: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok, ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number 1 product ng Yes to Health, mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama.

0: ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna, ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kay Madam, ay subukan nyo rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Plus Gold, ano. Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod din naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong nakaano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
1: Oo. Ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: No.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang, ano.
0: Mm.
1: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako?
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest, eh, napakataas, mga kaibigan. Nako. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon. O,
1: kasi
0: ano?
1: Puro buffet ngayon, partner eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit saan ka tumingin, eh, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
0: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
0: Mm-hmm.
1: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso.
1: Yung
0: hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, mm-hmm. kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or mm-hmm. majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat.
0: Oo.
1: Siya. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, mm-hmm. pag may anong Yes to Health, may free trip si mm-hmm. Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun,
0: mm-hmm.
1: ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, mm-hmm. di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang
0: mm-hmm.
1: ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters
0: mm-hmm.
1: na kakain lang sila one or two kinds of food at a time.
0: Mm-hmm.
1: Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes
0: mm-hmm.
1: or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner.
0: Mm.
1: Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification mm-hmm. product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll.
0: Mm-hmm.
1: So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: Mm-hmm.
1: So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic mm-hmm. clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita.
0: Mm-hmm.
1: At Doc, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po?
0: Mm-hmm.
1: Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo mm-hmm. panahon na uso ang piyesta-piyesta, mm-hmm. di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Mm-hmm. Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan,
0: mm-hmm.
1: very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
0: Mm-hmm.
1: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Ayan, alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
0: Yan,
1: bawas sa mga karne, wag mag-take ng beer.
0: Mm-hmm.
1: O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede niyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: nang naramdaman?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay. Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
0: Mm-hmm.
1: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. So mga kababayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat. Nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po ang tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay sila'y aalalayan nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mapabangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong Aga Pilipinas, Mayong Aga Syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa Aga Lunes, Agosto 3, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. One night market, mga free service kag sports and cultural events. Balantayan yung mga aktibidades sa 89th Charter Month celebrations ng Iloilo City.
1: Pabia Police nakabaton sang brand new SWAT truck nagikan sa LGU Pabia.
0: Hubog nakatrugan sa higad sang dalan ginkawatan.
1: Driver sa motorsiklo na kabunggo sa nagtabok ng ido sa San Miguel, yara na sa establing na kondisyon sa mga polis.
0: Lalaki patay sa nalumos sa beach resort sa Barotec Vejo.
1: Dalagita patay sa nakuryente sa live wire sa Dumulog, Roja City.
0: Heavy equipment na notisyahan nga madugay na naka-standby sa tungasang karsada nga sakop sa C1 Road sa Barangay Buhang Haro.
1: Manuglibod sang isda sa Toboso, Negros Occidental na scam sang magpakilala ng isa ka vlogger.
0: PCG na madinalagon nga rescue ang duha ka mga mangisda again report missing. Headlines, balita national, Barracksing House of Representatives na sunog kahapon.
1: Sunog naglunta sa storage facilities ang kamera, wala sang nabalhag na casualty sukon nagkalasamaran.
0: Ginabata sa 13 ka mga witness i-present sa prosecution para sa Article 1 isang impeachment batok kay Vice President Duterte.
1: Senator Alan Cayetano ginimitar si Senator Lacson nga bisitahon ang mga government projects sa Taguig City.
0: Senator Cayetano nagpabutyag nga adlaw-adlaw siya na lang ang ginatira ni Senator Lacson.
1: Kapalaran sang Blue Ribbon Committee nagadepende sa mga senador sa kay Senator Irwin Tulfo.
0: Pag-grant sang sandigan bayan sang piyansa kay former Senator Bong Revilla una nang ginalauman sang ombudsman.
1: 9.5 billion pesos ginpabalik sang Energy Regulatory Commission sa mga konsumidor sang Meralco.
0: Kag presyo sang LPG nagtaas sa mga bulan. Balita international, ICC o kan International Criminal Court ginbatikos sang Amerika.
1: Pagpili sa masunod nga UN chief ang nagapadayon.
0: Entertainment news, tiglawas ang Pilipinas sa Mr. Supranational 2026 nagtapos sa top 20.
1: Kag sa sports naman, Pilipinas gindominar ang lausa ASEAN Hyundai Cup 2026 Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena, madinalagon niya nakuha ang gold medal sa Germany.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita, lalaki nagpangayo kayo agud nga makasupot kag makabakal sang Crayola para sa mga estudyante sa Aklan. Lasa is 14 mga katropang oras sa XFM. Ang oras ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap himo sa gluta, kochic, kag VCO. Sa pagpaputi, pagpahami sa ating kutis, pagpa-clear sa ating skin, ang ating gamiton, Claire Skin Herbal Soap. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At iwang Sumedown Hotel, mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa is 15, sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Madamong ang mga activities ang ginpreparar sa Iloilo City Government para sa 89th Charter Month celebration sa syudad. Sugod sa buong simana, magasugod na ang pila ka mga nakalinyada ng mga activities. Kaangay sa South Ilonggo sa Culture and Arts, Health and Wellness Day sa Social Services, kag Karate and Volleyball Tournament sa sports events. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Taranias, ginsigurado sa City Government nga para sa mga Ilonggos ang hiwaton nga Charter Month. Hindi man madula ang ginabantayan nga fiesta sa Cagliariel Night Market nga hiwato nalin Agosto 28 tugtog 30 2026. Ang culminating activity sa selebrasyon mo ang awarding sa top 10 outstanding Ilonggos sa Agosto 2025. Samtang pag-abot naman sa social services, may libre nga cooking classes nga pangunahan sa Technical Institute of Iloilo City kada Sabado sa bugos nga bulan sa Agosto. Ginpabutyag ni Trenyas nga kabahin inisang padayon nga pag-celebrar o kan pag-preserbar sa culinary heritage sa Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Balintayan man nga mga aktibidades sa Charter Month Celebration, amo ang mobile registration for PSA and National ID sa Agosto 6, Mayor's Football Festival sa Agosto 15, South Ilonggo Competition sa West Visayas State University sa Agosto 21, Boxing Tournament sa Agosto 23, kag Peso Job Fair sa Agosto 25, kag iban pa.
2: Mga pumuluyo naton diri sa syudad, kinaimbitar ko kamo August 1 magasugod na ang aton mga activities for our Charter Month celebration. Sa sini nga Charter Month, kadamo kita activities na ka-line up, no? May ara kita sa sports, may ara kita sa economy, may ara kita sa social services. We really made sure that this Charter Day is really for the Ilonggos, no? And ang aton nga culminating activity is the awarding of the top 10 Ilonggos sa August 25. So I encourage everyone to follow our page and our official Iloilo City Government pages and Raisa Trenyas nga page to look into kung ano pagid ang mga activities that you want to join. Ang isagid nga gin ano.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas.
1: Pabia PNP nakabaton sang brand new SWAT truck nagikan sa local government unit sang Pabia. May detalye sa katulpang Mario Hilonggo.
3: Formal naging turnover ni Pabia Mayor Luigi Goreseta kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pabia Municipal Police Station, ang brand new SWAT truck agud lubos pa nga mapabaskog kag mapadasig ang pag-responder sa tion sang emerhensya kag public safety operations. Sa interview sang XFM Iloilo, dako ang pagpasalamat ni Police Major Alabi kay Mayor Goreseta tungod sa lubos sini nga suporta sa mga pulis sang Pabia MPS. Ini ang ikaduha na nga service vehicle sang SWAT nga ginhatag tag sang banwa.
4: Salamat kita sa atong very supported na mayor kay Mayor Lorenzo Antonio Goreseta pag hatag naman sa atong sang value nga SWAT ban. At least muna ko mabulig niya sa atong implementar sa peace order sa banwa sa Bangguya. Ano na ni ngula na ito ng Toyota van intended sa SWAT na ito. And then rin naman bago naman yung brand yung ilong van ginatag naman sa atong.
3: Matandaan madasig na dak pansang nag-responder ng mga pulis kag SWAT ang mag-utol nga nagsulong kag nagkastigo sa security guard sang JT Town Center sang nagligad nga Biyernes sang kaagahon Hulyo 31. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6 days and 9 mga katropa samtang na captured sa CCTV ang pagkawat isang lalaking na naka-helmet sa kwarta gikan sa hubog na nagkatulog sa higad sang dalan sa Naluuyan, Dumangas, Iloilo. Sa Panay Science ng Tag-iya sa Changi, insakto na lang magtulog ang biktima matapos nga nag-inom sila sa iya kaopdanan sa Dumangas Port. Ginabanta sa 8,000 pesos ang nataban sang kawatan. Wala na record sa Dumangas Municipal Police Station ang nasambit nga insidente.
5: Express, balita sa aga.
1: Yara na sa establing nga kondisyon samtang padayon pa nga ginabulong sa Aliusan District Hospital ang driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa nagatabok nga ido sa Barangay San Jose, San Miguel, Las 10 ang takna kagabi o kunsang nagligad nga Agosto 1. Ginkilala ang biktima kay RB John, 20 anyos ng edad, residente sa Zone 2, Barangay San Jose, San Miguel. Sunod sa kay Police Major Brian Alejo, hepe sa San Miguel Municipal Police Station, posibleng nga madasig ang pagpadalaga sang biktima sang iyang nga ginamanihong motorsiklo tungod na yudyud pa sini ang ido kag natumba. Nagagawa man sa imbestigasyon nga wala sang suksok nga helmet ang driver kag wala man sang driver's license samtang patay man ang ido nga nabungguan kag padayon pa ginahibalo sang pulis kung sino ang tag-iya sang ido. Posible man nga may salabton ang tag-iya sang ido tungod wala ginhigtan kag ginapabayan lang nga magalagaw sa karsada. Suno pa sa kay Police Major Alejo.
0: Samtang patay ang lalaki sang nalumos sa beach resort sa Barangay San Roque, Barotac Vejo, Agosto 1 sang hapon. Sunod kay Police Major Francis Batalyones, hepe sa Barotac Vejo Municipal Police Station, nagaharay si alias Tuto sang Barangay Balabag San Rafael kag iyang mga barkadang ukon naghagaray nga mag Langoy Sanday alias Tuto kag Barangay Balabag ukon san Sanday alias Tuto sa sang Barangay Balabag San Rafael kag iyang mga barkada nga maglangoy sa baybay apang wala siya matalupangdan kag gulpi lang na dula tungod nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon si alias Tuto. Ginapatihan nga siya ang nga ukon ginapatihan sa iyang mga upod nga nalumos samtang naglangoy sa baybay. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iyang mga kaopdanan sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ukon MDRRMO kag Philippine Coast Guard agon makita si alias Tuto. Magkaligan ng 30 minuto sa ginhimong search and rescue operations. Nakita ang lawas ang biktima nga nagalugdang pa. Unresponsive kag wala na sang pulso sang ginpatakas ang biktima. Ginhingagaw pa ang gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival.
1: Patay ang 17 anyos nga babae matapos ini ang nakasandig sa barbed wire nga nagaangot sa live wire sa Dumulo, Gruha City. Sa informasyon na kuha sa XFM Iloilo, naglisensya pa ang biktima sa iya pamilya nga mag-jogging kag diri natabo ang insidente sang nagpahuway kuntani ini sa isa ka lugar. Wala man sa nakapaskil nga paandam o kun warning malapit sa mga barbed wire. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Gruha City Police kun bala may salabton ang caretaker sang balay kun sa diin naghalin ang live wire.
0: Las 6:23, samtang malapit na isa ka semana nga naka-standby ang heavy equipment sa tunga sang karsada sa C1 Road, Barangay Buhangharo. Wala may baluan sa Narazan nga nakakuha sa Larakway Kunbala ang naka-standby nga heavy equipment sa tunga sang dalan ng Mayguba o kung mayara naman sang bungkalon ng porsyon sa dalan sa lugar. Base sa nakabutang sa likod sang heavy equipment kamay marka nga Champion Builders and Supply. Delikado sa tion sa kagabihon sa nagalabay nga mga motorista ang among heavy equipment. Sa subong, ginatinguan sa XFM News Team nga makontak ang tag-iya sa heavy equipment kung nga mahibaluan kung ano ang status kung nga ara ini sa tunga sang dalan.
1: Sa Ilokita sa Negros Island na taban sang nagpakilala nga vlogger ang kapinjismil nga kas kag balor sang isda sang manuglibod sa Barangay Bugang Tubuso Negros Island Negros Occidental sa nagligad nga Hulyo 30. Sa panaysayon sang biktima gininterview siya sang nagpakilala nga vlogger angot sa kapigaduhon kag iya man nga ginsabat nga nagalibod siya sang isda tungod siya lang ang ginasaligan sang iya nga pamilya. Tungod sa ginhimo nga interview sang vlogger sa biktima naglapot sa istoryahanay nga luyag sinipakyaon ang ginabaligya ang isda apang bayaran lang siya sa Barangay Bugang rason nga ginsundan niya ang lalaki nga nakaskuter pakadto sa lugar. Sang nakalabot na sila sa crossing Minterio, Barangay Magtikol, ginpanagtag sa lalaki ang isda sang biktima sa mga tao nga ila malabayan. Ginpunggan pa kung tani sang manugbaligya sang isda apang ginambalan siya sang lalaki nga bayaran siya sang balor sang isda nga ginpanghatag nagabalor sa 7,500 pesos ang isda. Suno sa vlogger nga ara sa salakyan ang iyang wallet kag para nga mangin bilog ang 3,000. Ang bilog ang 3,000 ang iya sining ibalik ka ginkuha pa ang binta sang manug isda. Naglakat ang lalaki sa bangga kag insundan man sang manug isda a good nga ilang taon kung sa diin nakapark ang yasin nga salakyan. Pagsabay lo nga balikan, kagbayaran ang yasin nga kitaan nga pagpalagyo sa ang nagpakilala nga vlogger sakay sa yasin nga motorsiklo. Wala man gilayon makatawag agud nga makapangayos ang bulig sa pulis tungod wala man sang cellphone ang manugista. Nagpablatter na lang sa police station ang biktima nga nagalibod sa isda nga ginabiktima sa ang nagpakilala nga vlogger.
6: Pag abot na kong tikol, naihimpalit nga itsoon sa kapitan. Tagaan ako, yana ko si, ako gipakita ang kapitan ba, ko, yara ba damo, sa pila na, ko to ite, sa, ayo ala po tara pulo, ito, kusubinti lang, ito, sige, ayaw ko niya, abot, pagkili na ko na nanay kalpundo, kala siya na, sa misda anong, ko, bulaw.
7: Kaitan nga ko animo?
6: Oo, insa, sa pilang kilo, ko, to ite, mali, maligyan ako no, kita ka gantong bayad, nanay, sa, ako, sige, isipa, isip ko, pag-insip kino, sa ako wala kanan. Pero sa buka nga, tabi, hanay, kaya huwag mag-uwi kirkahan. Di, yung sa sunod lang, di sunod ko eh. Tagdahog ko, sa bugang yun. So silik ko, may siya ngari patubang sa, ngari batubang. O, pag napaw na sa bugang, tawag ako siya, ikaw, daw ka asam ni tapatubang. Sa ganari na hanap malay, ko, plupang yan. Sa dili, wala kaabot. Kasi sa sunod lang, bisunod ko. Pag abot ron sa kursingan ng interior niya, nga, anang may waiting si Diyam siya yung unong. Sus, pag abot ron niya, pag dahil mo agi, hatag, pagkuha niya ko siya, hatag. Well, yung kong paghatag na niyo, huwag pa magkakabayan. Siya nga, ito ang mga tanan. Bye, bye.
1: Ang pagpahayag sa manuglibot sa isda nga na scam sa nagpakilala nga vlogger.
0: Samtang madin lalagon nga na-rescue sa mga personnel sa Philippine Coast Guard Station, Aklan, kag Coast Guard Substation, dumagit ang duha ka mga mangis na agin report missing halin sa barangay Mandong, Bataan, Aklan sa Agosto 1. Unang agin report ang duha nga mangis na wala nakapauli matapos nga nagpangisa sa paybayon sa Ivisan, Capiz. Ganyan nga naglunsar sa search and rescue operation ang mga personnel sa CGSS dumagit na monitor ang lokasyon sa duha ka mga mangisda 4 nautical miles halin sa shoreline sa Sapian, Capiz sakay sa ilasakayan sa diin naka-experyensya sa engine trouble. Matapos makumpirmar nga yara sa maayong kondisyon ang duha ka mga mangisda, ginguyod sa search and rescue team ang ilasakayan pabalik sa ilalugar. Nasa East 27 mga katropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadalong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Kini magsulab ang inyong sulok-sulok, kini magasam ang inyong atiga, produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa pagpaboost sa aton immune system. Pagpapagon sa aton ikayong lawas, ganyan pang inyong ginahulat. Kung magbakal mga katropa sang Sunthone Vitamin C nga epektibo, safe imnon, FDA approved and health certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Nasa isbainti otso sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nasunog ang barracks ng House of Representatives compound sa Batasan, Quezon City kahapon sang aga Agosto 2. Naglabot sa first alarm ang sunog antes na palong ang kalayo sunod sa Bureau of Fire Protection. May baluan nga separado ang building sang kamara sa ginluntaran sang sunog. Inimbestigaran pa sa karon sang BFP kung sa diin naghalin ang kalayo.
1: Sa pihak ng bayan, wala man sang may na-record nga casualty sukod ng kalasamaran sa nagluntad nga sunog sa contractor storage facility sang House of Representatives. Hiniangin payag sang Office of the Secretary General sang Kamara. Basis sa initial nga assessment, nagkalaguba ang pila ka mga properties kag equipment nga nakastored sa among pasilidad. Padayon pa ang pagpakigaon sang Office sang Sergeant at Arms sa Bureau of Fire Protection sa pagpatigayon sa investigasyon kag sa pag-ihibalo sang gintunaan sang kalayo, amuman sa mga measures sa pagbulig prevent sang kaangay nga insidente.
0: Las 6:29 oras sa film sa dugang nga balita national. Ginabantang ang magalabot sa 13 ka mga witnesses ang ipresentar sa prosecution para sa Article 1 sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Kung ibaloan nga ang Article 1 mo ang aligasyon angot sa 612.5 million pesos nga misuse confidential funds sa Vice Presidente. Samtang ginpahag ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua ngayon kaso sila makapresentar sa 8 ka mga witnesses kagpon para sa ila solid na ang kaso. Mahimo nga sila magka-proceed na sa masunod nga article. Nagapati si Chua nga ang pagpresentar sang mas gamay nga witnesses ang hindi makapahina sang kaso. Original nga may 11 ka mga witnesses ang prosecution para sa Article 4 nga unaging talakay, apang tatlo lang ang ilagin presentar. Ang among approach ang mahimo man para sa Article 1 pagigbay ni Chua sa diin ang pagpadasig sang proceedings ang magkapanugod sa mga senator judges sa pag-deliberate kag makahimo sang desisyon. Dugang ni Chua nga hindi man nilaluyag nga maglawig ang proseso o kun ang hearing.
1: La 6:31 na ang atong oras, iban pa ang mga balita nasyonal. Ginimitar naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson nga magkadto kag bisitahon ang mga government projects sa Taguig agud nga mapamatud-an nga wala sang nag-exist nga mga ghost projects. Sa Facebook Live ni Cayetano, iya sini nga ginpayag nga ginaimbitar sini nga magkadto sa Taguig hindi lamang ang staff kundi mismo si Senator Lacson bangod ang kapanindugan nini nga kun anuman ang makita sa papel lain man ang sa picture. Dugang pa sini nga mahimo niya nga mapamatud-an nga may proyekto nga nag-exist sa lugar sa diin lunsay ini mga manami. Ginmention man sini nga may politiko na ini sa karon nga hindi nagustuhan. Lakip na diri si Lacson nga iya anay ginadayaw. Naibaluan nga nag-ugat ang hindi pagintindihan ha, isang duha ka mga senador sang nag-initiate si Lacson nga imbestigaran ang mga irregularidad kag mga ghost projects sa Taguig City.
7: Progreso. Iba sa inyo, ayaw na ayaw sa akin dati. Baka naman nagbago ako ng konti, gusto nyo na rin. May iba tayong politiko, including Senator Lacson. Gustong-gusto natin dati, maaari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate. Baka bumalik siya sa dati niyang for the truth fighting stance. Diba? So let's not give up on people because God did not give up on us. Diba?
1: Kabahin sang pagpayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
0: La 6:32, samtang nagpautwa si Senator Alan Peter Cayetano nga adlaw-adlaw siya na lang ang ginatira ni Senator Ping Lacson kag siya ang ginalink sa mga nagakalatabo sa Taguig City kag bisan sa hindi pa among lugar. Pagibay ni Cayetano nga halin pa sang Mayo na ibaluan na kung ano ang motibo sa diin amo ang pag-destroy kag pag-destruct. Matandaan na ginhangkat ni Senator Cayetano sa pagpadulong sa Taguig City sa pag-check sa mga infrastructure projects si Lacson nga ginatumod sini nga maanomalia. Apang ang sabat ni Lacson nga sa sunod na lang bangod wala ini nakainsayo sa paglangoy kag basi malumos siya sa baha. Sabat ni Cayetano nga hindi si Lacson ang malunod sa baha sa Taguig kundi malunod ini sa kamatuoran. Ginahingyo sa senador ang publiko nga panugutan ng proper investigation sa pag-proceed kag likawan ang mga destructions awit sa nagapadayon nga mga national concerns.
7: Kasi sabi ko minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, eh hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpra-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing, then yung major po ay plinano nung martial law pa. Pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po yung Pinoy nagawa yung...
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Ginpabutyag ni Senator Erwin Tulfo nga nagdepende sa iya mga katulad nga senador ang kapalaran sang Senate Blue Ribbon Committee. Sunod sa kay Tulfo nga iya ikonsulta sa iya sining mga kapdanan sa Senado kun bala padayon nila ang investigasyon ang usa manumali nga flood control. Apang anti sini kinahanglan anay nga mag-constitute ang committee ba pakigbahin pa ni Tulfo. Ginpayag dugang ni Tulfo nga apareho sila ni Senate President Sherwin Jatsalyan nga pabor nga kun naporma na ang committee ba posible subo nga semana ila nga iga-finalize ang membership sang Blue Ribbon Committee. Nabaluan nga Hunyo 8 pa, ulihi nga nagpatigayon sang hearing ang mga committee ba sa dalam sang Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa ni Tulfo nga pak na ang schedule sang mga senador sa diin may ginapatigayon pa nga impeachment trial batok sa Vice Presidente kag nagapadayon man ang mga legislative measures nga nagahulat sang deliberations.
0: Lasayis 35 samtang ginako ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang antes pamahan na gintugutan sa Sanigan Bayan ng magkapiyansa si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Una na ini nga ginantisipara sa iya opisina. Gipahig man ni Rimulya nga luyag sininga makigsapo sa Supreme Court agod nga diskusyonan ang ahot sa korupsyon. Dugang isang ombudsman na kinahanglan ang dako nga kooperasyon sang nagkalain-lain nga sangasang gobyerno agod nga mapabaskog ang anti-corruption efforts. Matandaan nga nagkapiyansa si Revilla sang 1 million pesos para sa kaso sining malversation apang wala pa sini na settle ang iyang civil liabilities nga nagabalor sang 124 million pesos para sa kaso nga plunder kag graft sa nagligad nga mga denekada suno pa kay Rimulya.
1: Ginmanduan na sang Energy Regulatory Commission o kun ERC ang Meralco nga ibalik sa masobra 8 ka milyon sini ka mga customers ang 9.5 billion pesos katumbas sini sang usual refund nga 03448 kilowatt per hour para sa tanan nga sahi sang customer samtang mas dako naman nga refund ang mabaton sa mga residential customers sa diin nagalabot ini sa 0.5861 pesos kada kilowatt hour. Required ang Meralco nga mabalik ini sa konsumidor sa sulod sang anum kabulan. Ginmanduan man sang ERC ang Meralco nga ibutang bilang separate line item ang awat o kun refund collect sa electric bill sang konsumidor sa tiun nga mapatuma na ini.
0: Lasayis 37 ang oras sa XFM oras. Ginadalong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix yung si Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon. FDA approved, kagala certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Southern Plus Coffee Mix available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa karon, sa kadapusan nga balita national, nagtaas ang presyo sang liquefied petroleum gas kon LPG. Niyang nagumpisa sang Sabado, Agosto 1 sa riin, 3 pesos kada kilo ang gintaas ni. Ginatudlo nga rason sang pagtaas sa mga renewed tension sa Middle East. Kinaekspektar ang Department of Energy sa pag-aransyar sang price adjustments sa mga masunod nga adlaw. Samtang, agin sigurado naman ni Republic Gas Corporation President Arnel T. nga ang supply sang LPG sa Pilipinas ang stable. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News. Lasais 39, nabatian ang detalye sa mga balita national. Silo kita sa detalye sa aton balita international. Gintawag sang gobyerno sang Amerika ang International Criminal Court kun ICC bilang illegitimate organization. Sino kay US Secretary of State Marco Rubio masami nga ginahilabdan sang ICC ang mga pungsod nga hindi miyembro sang tribunal. Sang damlag lang naglunsar sang kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump agud buong kagun ini. Sanibaduan nga isang Amerika sa mga pungsod nga hindi na member sang among korte. Lakip sa mga nakadetain subong sa ICC ang mo si former President Rodrigo Duterte nga nagapangat atubang sang kaso nga crimes against humanity angod sa iya war on drugs.
1: Nagapadayon sa karoon ang pagpili sa UN Secretary Council sa masunod ng Secretary General sa United Nations. Pito ka mga kandidato ang nagapapili sa diin ginabugusan ini sang apat ka mga babae kag tatlo ka mga lalaki nga magabulo sa kay Antonio Gutierrez nga magatakop ang isini ikaduha nga 5-year term sa Disyembre 31 sang karoon nga tuig. Ini ang Amosanday, Michelle Bachelet sang Chile, Maria Fernanda Espinosa sang Ecuador, Rafael Grossi sang Argentina, Rebecca Ginspan sang Costa Rica, Ulara Otuno sang Uganda, Caroline Rodriguez Burkett sang Guyana, kag Maki Sal sang

0: Inyo na ba't yan? Mga ketropa, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ang produkto sa Yaswaf Incorporated, makabulig sa atin igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Makabulig sa mga ketropa natin yung may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, NLL certified. Mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TJP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Kag Generica.
1: Entertainment News.
0: Las 6:41 sa karon sa detalyes ang atin balita entertainment. Tiglawas ang Pilipinas sa Mr. Supranational 2026, nagtapos sa top 20. May dugang detalyes si katropang Bea Joy Subalto.
2: Napaslawan ang tiglawas ang Pilipinas nga si Felipe Marasigan nga magkuha ang titulo nga Mr. Supranational 2026. Ginhiwat ang nasambit nga kompetisyon sa Nowy Zax, Poland. Ginkilala bilang Mr. Supranational 2026 si Pedro Cordero sang Spain, samtang first runner-up naman si Marcel Rooks sang South Africa, second runner-up naman si Daniel Lee sang China, third runner-up si Ramon Alcantara sang Dominican Republic, ug fourth runner-up si Gabriel Castañeda sang Mexico. Si Cordero ang ikaduhang kandidato gikan sa Spain nga nagdaog sang Mr. Supranational sa diin. Ang una gid nga nakakuha sini amo si Ivan Alvarez Guedes sang 2023. Naibadloan nga adlaw ang test ang Mr. International 2026. Nakuha ni Katrina Legado ang Miss Supranational 2026 crown. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Kakaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa hinampang Pilipinas, gindiminar ang lao sa ASEAN Hyundai Cup 2026 sa Filipino pole vaulter nga si AJ Ubiena, madinalagon nga nakuha ang gold medal sa Germany. May detalye si katrupang Janssen Crisostomo.
4: Gin-dominar sa Philippine Men's National Football Team ang host country ng Laos agud makuha ang labing unang kadalag-an sa ASEAN Hyundai Cup 2026 sa score nga 4-1. Makabig nga nakabalos ang Philippine team matapos nga ginluto sa Myanmar sa nagligad nga Martes sa score nga 4-1 sa New Clark City sa Tarlac. Una nga nakarecord sang goal para sa Philippine team ang si John Lucero sa 47th minute sang hampang. Sunod nga napasulod ni Javier Maron ang goal sa 52nd minute, Jarvi Gayo sa 60th minute, kag Daisy Quesato sa 88th minute sang hampang. Ginpahayag sang kupunan nga dako nga bulig ang ila nakuha ang kadalagan kontra Laos para sa ila masunod nga hampang sa Agosto 4 kontra sa kupunan sang Thailand. Samtang, madinalagoon nga nakuha ni AJ Obiena ang gold medal matapos nga nagpangibabaw sa First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square sa Halberstadt, Germany. Isa lang ka-attempt ang kinahanglan ni Obiena agud nga malampuwasan ang 5.76 meters kag magpanguna sa napulo kay ban pa ng mga contenders. Nakuha sang pambato sang Qatar nga si Saifuddin Abdelsalam ay kaduwa nga pwesto nga may 5.66 meters samtang bronze medalist naman si Cole Walsh sang Estados Unidos nga may 5.56 meters. Naibaluan nga ini ang katatlong medalya ni Obiena subong nga outdoor season. Matandaan nga nangin madinalag-on man si Obiena sa mga pole vault competitions sa Austria kag Poland. Ang ining mga balitang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:45 mga katropa, nabatian ang detalye sa balita hinampang. Balita hinampang ngayon, nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag-clavawas ka, baskog ka, kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
5: Extra? Wow! Bonita!

0: Sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Makatalandog sang balatiago ng ginhimo ni Christopher Francisco matapos nga ini ang nangayo kayo sang 5 ka pesos kaging support sa sulod sang 3 ka tuig agud ang ibakal sang crayons para sa mga kabataan nga naga-eskwela. Si Christopher ang may autism kag wala ginpalad nga maka-eskwela apang ini ang may mataas nga IQ. Sang panahon sang pandemic nagtuon ini sa pagbasa kag ang hobby sini amo ang pagdrawing. Antes ang pagbukas sang klase iya gindumdum ang mga kabataan nga wala sang ikasarang nga magbakal sang crayons. Nagbakal si Christopher sang 80 boxes sang crayons sa ginhatag sa mga estudyante sa Calizo Elementary School sa Balete, Aklan. Ibaloon nga ginsulod pa sini sa sako ang iyag mga ginpamakal kaginlukdo padulong sa eskwelahan. Isang huwarang. Diba?
1: May willingness sa pagbulig pero kulang sa cash. Sa inyong panagtag. Manugpatigayon, okay man na. Makabulig ka man actually, bisan wala ka kwarta. Imuya, facilitator ka lang. Honest nga facilitator. Blame, araman nga facilitator nga mang scam mo. Ita mo to sa Negros Island to? Sa Tubuso? Ahaw manug isda, manug libod ng isang isda, biktima hon pa sang nagpalapakilalang vlogger. Siyempre, ikaw manug libod isda, ang hingyoon, ang biliga mo nga kumprahon.
0: Oh. Siyempre doon sa ano bala?
1: Oo, kumpra mo na. Tapos ang nagkumpra, kapanagtag sang isda. Kado, marami man impresyon sang manog isda eh.
0: Oo.
1: Tapos ginkuhaan niya pa cash. Dito siya nadali sa cash.
0: Yes.
1: Nabinta niya. So, may karma man. Balik mo nag-apos
0: siya. Maghalonggid mga katropa. Kag dapat ini magpadasulaso.
1: Oo. So, yung nagpakilala nga tamaan ka nami batasan bla. Kag tamaan ka nami ka panimuot. Kag tamaan ka alwan. Budlay na.
0: Yes. Extra wow balita mga katropang inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Premium D3.
2: Express balita sa aga. Express balita.

0: Mga katropoy, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Lunes, Agosto 3, 2026. Mayong aga sa itong mga katropoy listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, limang nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid sa mga katropoy natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mayong aga, good morning gid sa mga katropoy natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa mga nag-upload sa Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7 mayong aga gid. Kay Sir Mayo Katarsang Candado Kamara Kalbana, good morning. Kay Ma'am Mariah Crispo mayong aga gid. Good morning man sa kay Sir Reynaldo Abeto, sa kay Ma'am Angelo Di Monteverde, kay Ma'am Hermite, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, sa kay Sir Renny Santises, good morning. Good morning. Mayong aga, amo man sa kay Jessica Gonzalez, sa kay Sir Mark Joseph Panayban Aurelio, good morning. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-tune in sa aton, mayong aga gid sa ating mga taxi drivers, ating mga katropa patrollers, din man nga bahin sa siyudad, kay probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa and happy Monday sa inyo tanan. Sa mga katropa natin nga nagapamati sa Digamay Eatery, sa Maymaymay Sibukuhan, good morning kag sa Trias Eatery, maayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. May ayad nga Lunes sa aton tanan and blessed August sa aton tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 0968. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
3: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: writing.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabilis ang
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Claire Skin Herbal Soap?
11: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
12: ko. Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Chronic pain,
18: ang sakit.
17: Mag-sister pain,
18: muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain.
18: Mag-sister pain,
17: kangkarang pain,
18: fast and safe.
17: Sister pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain,
18: mabibili sa mga butika.

0: Padayat na kubuhas ah.
1: XFM. Patropa mo! Exciting!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod, at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Orasa XFM 100.7 Ilu. Ilo a las 7:19.
1: Bullseye.
0: Exciting morning sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's another Monday sa ato sa ring pagparagad today, Agosto na. Agosto 3, 2026.
1: Bullseye.
0: Ari na kita sa bulan nga nagtudok sa aton sa ring paminsaron nga tigpiligado. Bangod man sa explanation ngang August, amo ining katapusan nga bulan, humalin sang last harvest season sa managa tala umabala sang humayan, March and April, subong palang ni nga bulan naga pamusog-busog kag halarvison naman ang first cropping.
1: Bullseye.
0: Di wala sang produksyon nga humay, amo na nakagawian ta sa Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Apat ka bulan, could you imagine that? Mayo lang ang iba niyang nag-diversify, nagtanom sa mais, nagtanom sa watermelon o kon sandia, kagmilon, kagiban pagitsining yung mga ulutanon, pero ang waay maka-diversify, ti apat yung kabulan, nga stagnant ang ila sining duta, ang ila sining humayan. Amo nang explanation ko nga abaw sa pagkapigado sa amo ni nga bulan, nagtudok sa ato sa ring pinsar. Actually, ginwani-wani, mala ng istorya mo, halin sa mga kamalaman ta, nga basta gani Augusto, napuksiun sa mga malam ang kalendaryo. Well, sa ato sa ring pagparagad, ang pagkamanggaranon kag pagkapigado kung kay sa ara, mala na sa pinsar ta mo. Ang importante, sini contentment, kontento ka, sang kon anong may ara ka, paninguha ka lang nga madugang-dugangan. Ay, ang problema unay sa lawas sa tao to ang kahisa mo, ha? Ugaling kay ti igamito na to ini mga negativity to challenge ourselves to do more and para nga magulo swag man pangabuhi ta. Sa ginasiling bala masami ang halambalanon nga paninguha ka nga magasinso, hindi lang pagtapaki ang imo isig kapareho. 7:22 sa to sering pagparagad na gaguom-guom dari karon sa siyudad sa Iloilo, ha? Ang guom-guom niya daw sunda ni laban-laban sang ulan mo, ha? May bagyo kita si Luis, pero may nagapasulod pagid niya bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Abi ka tropang January, mag-check kita sa Pag-asa for the latest weather update. Kay mainom kami anay ni Katropang January sang cafe. Amo ini ang Sanson Gold Coffee Mix, available na sa tanan nga mga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Tinga ang Sanson Gold Coffee Mix, gidimno ninyo. Tinga ang kape ninyo da, may collagen, may glutathione. Ang kape ninyo may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. Sa simple na ton, sining na kagawian. Basta may mapasulod kita ng nutrients or sustansya sa lawas, much better for us. Amo na gani kon mga pika mo, make it Sanson Gold Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: Equality products ang Yes to Health Incorporated, now tooling its own products bangod aprobado ng operation sang Yes to Health Laboratories.
1: Bullseye.
0: Ang Sanson Gold Coffee Mix ang mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy kag dari sa siyudad sa Iloilo, available man sa clinic. Kompleto na mga produkto sa Yes to Health, ara da sa Yes to Health Wellness Center, libreng konsultasyon sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, masubong balita ni sa mga content creators nga mga below 15 years old. Nga man, gina-require kamo nga magkuha sang work permit from the Department of Labor and Employment para maka-vlog kamo da, para nga mangin content creator kamo. Amo ning nabutang sa latest Dolly Advisory, Labor Advisory number 12, Series of 2026. Ini mga abyan ang gin-release sang July 26, 2026 ni Labor Secretary Attorney Francis Tolentino. Alas 7:24 sa ato sa ring pagparagad.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Latest weather update kita na yung para Pag-asa Iloilo. Sa linya upod ta si Engineer Charlie Depra. Latest weather advisory. Kay daw panalasa si Luis dito iya sa Luzon. Why man ha? Why man gid nga nag-was-was gid sa landmass. Pero isa pa gid kay nabantayan ta, kay daw nag-purma naman isa pa gid ka bagyo outside of Parhau. Latest weather advisory from Pagasa, Iloilo. Engineer Charlie, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Ara karon sa linya naton si Engineer Charlie. Engineer Charlie, good morning.
3: Ay sir, may aga sa lewat ng pag ang atag pala makita. Yari pina calling tropical cyclone bulletin number 7 karon nga adlaw. Stress to Smila 26. Alas ko na sa ato sa Tarang Central si Tropical Depression nga si Luis kinakita base sa tarang niya available data. Yara sa Central Data Kilometro kasi tangan nabagat na si tangan sa kasiguran auro. May kapasugod niya hangin pagkarabos sa 55 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmandas naman magkarabos sa kilometro per hora. Ang yasin nga movement sa tao, almost as samtang at may isa namang kapahipot sa national name na Dolphin na nagbuwas ng Philippine Area of Responsibility. Uli man na si Katanya na sa 230 kilometro na sinangan namin na nasin ang industry or region. May kapasugod niya hangin pagkarabos sa 155 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmandas sa 90 km/h. Maghahulaan pa nakatunta na minanakatong sa 25 km/h. Dali naman sa itong sa Tupasan, Visayas, sa Ornyadlaw, alapin ang bahay sa Iloilo. At para yan makagalaman niya kalagitan, pagkatun, may mga atas, mga pagulan, may latrago, monsoon. Ang nabiling niya bahay sa Visayas, magkakalaman pa na kung isang magalaman ko sa magalaman niya kalagitan, may mga atas sa mga ice, mga pagulan, at may latrago, dalatang Anderson. Makasarangan niya hangin, magkakas na katungdan, magkakas na makasarangan niya sa karagatan. Ang tasa itong temperatura, 4-30°C. Ang adlaw, nagabot sa alas 5-30°C sa aga, matunod alas 5-30°C sa hapon. Ikaw mo na pinakawalik na kasang panahon, hindi ka din sa ilo pag-aasa.
0: Engineer Charlie, magluwas sa kay Luis, may nasiplatan pagid nga weather disturbance outside of Philippine Area of Responsibility, Engineer Charlie?
3: Yes sir, amoy ni ang typhoon nga international dolphin extreme
0: under the water. Pero kung tanawon tangiya sining location, anong possibility sining magluwas nga makasulod sa PAR, posible makalandfall sa any area dari sa aton sa Pilipinas?
3: Yes, pasi sa iyang kung makasulod sa may PAR, extreme north boundary lang ini sir, kung mahagip lang ang boundary ng mabuo naman.
0: Okay. Well, that's Engineer Charlie. Salamat gid ka. Good morning sa inyo dari sa Pagasa.
3: Welcome sir, may address.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: There you are, latest weather update upod Pagasa, Iloilo with Engineer Charlie Depra. Wow, gapagwa na iya si Luis at toto sa kasiguran na Aurora Province. Pero may nagpasulod sining bagyo naman ha with an international name of dolphin. Ang sunod sina no bite, tani sunod sina crocodile no. Ang sentro siguro sini kon ang sunod nga international name ka bagyo crocodile kon indi Pasay City, Quezon City mo. Pagkatapos sa Manila City kay nga sa Quezon City ara da batasan pambansa. Sa Pasay City ara da ang Senate. Ang Manila City ara dang Malacañang.
1: Bullseye.
0: Na no nagid guro ka porsado kon na bagyong crocodile magsulod diri sa Pilipinas. Alas 7:28 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Nadumduman ta bala ning bagyo nga crocodile kon buaya kiti ang international name subong sang bagyo outside of PAR, dolphin abi mo. Ang dolphin niya is a friendly mammal. Nga mammal how? Why niya nag-itlog na gabata niyang dolphin? That's why it is being classified as mammal, di ba? Sinakataon sa inyo the science. Katropang dyan, di ba? Lipatan mo na eh. So ang dolphin actually, helpful ini siya mo basta friendly ka man sa ila. Di ba damo mga istorya nga may nasalbar ang dolphin iya? May mga nagkalahulog sa barko, dagdag sa barko, ginasalbar sa dolphin. Pagkatapos may mga dolphin na show sa ibang siring mga pungsod. May ara man sang crocodile show. Crocodile show starring ang ating mga mambabatas andoon sa Malacañang.
4: Bullseye.
0: It's already 7:29 sa ato siring pagparagad. Sino ang main character kung may pelikula gin man may pelikula gin man ano ang sana sino gusto niyo mangin main character?
4: Bullseye.
0: Ha? Ang mga buaya sa Pilipinas. Casted by and with the following lead actors and actresses.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas-7 media na sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ari ay ang latest labor advisory from the Department of Labor and Employment o Kondoli. Ini mga bian issued by Secretary Francis Tolentino. Si Tolbla, anay senadorta, he was appointed the Department of Labor Secretary by President BBM. Inigin issue July 31, 2026 nga nag-require sa mga kabataan nga 15 years old and below to secure sang labor permit, work permit sa Department of Labor and Employment before kamo mangin content creator antes kamo maka-vlog da. Yung mga kabataan at younger age actually, mga milyonaryo doon bangod sang vlog. Kay ti millions doon ang anda nga followers. May ara da gani, bata nga Ilunggo ni, no? Katropang dyan ring, bata ang lalaki, bala? Psst, psst. Yeah. Oh. Ganok mo da. Oh. Siya ginapiskila ka mo ni nanay nyo, sa linya, pagkatapos sa puno kakahoy, tinyo da, ga, ga kuting-kuting. May ara na eh. May babayi man nga vlogger. May ara pa gani, ano, below 10-year-old na eh. They are now earning money because of their vlog. Ha? Sa ila sininga content, sa ila sininga Facebook page. Hindi mo ma-monetize kung account lang. Ha? Dapat page gidangin mo sininga create. So ininga Labor Advisory number 12, Series of 2026, nabutang dari engagement or participation of children below 15 years of age in public entertainment or information through cinema. Buta mo rin sinihan. Theater, may mga show. Radio, may mga drama. Television, mga actors and actresses. Or other forms of media. At di rin nadalay ang online, ang vlogging-vlogging. This advisory is being issued for the guidance of all concerned. Republic Act number 9231, an act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child, amending for this purpose the Republic Act number 7610 as amended, otherwise known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Acts, provides that children below 15 years of age shall not be employed except. Amoning exception niya, when a child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian and where only members of his or her family are employed. Number 2, letter B, where a child's employment or participation in public entertainment or information is essential. Gamito na bing bata as an ambassador of an agency to promote goodwill. Pwede na. In the above exceptional cases, the employer shall first secure a work permit from the Department of Labor and Employment before engaging in the services of the child. Definition of public entertainment or information. Amo ini ang definition sa inatawag na public entertainment and information. Nga mga below 15 years old, dapat mag-secure sang work permit. Kag sa work permit, ang bata hindi pwede yan ma-employ in a full 8 hours of straight duty or trabaho. Are, definition of public entertainment or information. DOLE Department Order Number 65-04 defines public entertainment or information as artistic, literary, and cultural performances for television show, radio program, cinema or film, theater, commercial advertisement, public relations activities or campaigns, print materials, internet, and other media. The scope of public entertainment or information is determined by the nature of the work performed and the platform or mechanism through which it is distributed. Thus, public entertainment or information may be distributed through the following. Traditional media. Amoning ang print kag broadcast sa newspaper, sa TV, sa radio. Such as television, radio, cinema, theater, or print, or number two, online media such as streaming services, social media, vlogs, digital advertisements, web services, or web-based publications, or other emerging media. The phrase other forms of media in Republic Act number 9231 and its implementing rules and regulations also covers the definition of audiovisual media domain under Republic Act number 11904. Ngayon nabutang diri. Refers to recorded and live audio and audiovisual content that are distributed via broadcast media such as television, radio, cable, satellite broadcasts, digital streaming platforms, or exhibited such as in cinema theaters, including films, television, content, animated film productions, vlogs, and other content that utilize motion graphics, two-dimensional and three-dimensional design, technology and animatronics, recorded music, music scores, compositions ready for recording, podcasts and entertaining audio or audiovisual materials or content developed for educational purposes or entertainment content or edutainment content. Engagement of child below 15 years of age in content creation. Damo da katropang dyan. Ray, mga kabataan, yung nag-vlog mo, mahatag kita karon bla example, di rabla. Basi may masandad ka na karoon ng bata, bla nga ilunggo, bla. May ara, damo. Kung kaysa galing bastos, may ara pa gani mag-uto, di rabla, nga nag-vlog at taga iliilogin. Ari ay, engagement of child below 15 years of age in content creation. When a child below 15 years of age is engaged in content creation for posting in online media, a working child permit is required whenever the child or the activity falls within the coverage of item number 1.1 of the Department Circular number 2 series of 2018. Tikin ang langit ang work permit. Accountability of parent or legal guardian. Ay, atis. Nanay kag tatay mapriso kon magamuni. Where a child works directly under the sole responsibility of his or her parents or legal guardian and the work relates to public entertainment or information, whether for traditional media or online media, said parent or legal guardian shall stand as the accountable party under Republic Act number 9231 and its implementing rules and regulations. Nanay ang mamultahan, tatay ang mamultahan, guardian ang mamultahan, di ganin mapriso. Aha, iti untat ang money market sini sa mga kabataan niya, content creators eh. Applicability of Republic Act number 9231. Amo ni. Whenever children are engaged in public entertainment or information, whether for traditional media or online media, the provisions of Republic Act number 9231 and its implementing rules and regulations shall apply, including the following: prohibition on the employment of children in the worst forms of child labor. Prohibition in the employment of children in certain advertisements. Issuance of work permit for working children below 15 years of age. Dira na dala. Ha? Reporting of violations. Any person who has knowledge of violations of Republic Act number 9231 and its implementing rules and regulations may report the same to DOLE or other appropriate authorities for investigation and appropriate action. Signed, Francis Tolentino, Labor Secretary.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga kabataan nga nag-engage sa vlog, ha? Kinanglanan ninyo, those aging 15 years and below to secure work permit. Now, under the meta guidelines, Katropan Jan Ray, hindi ka makaubra sang ano ganina, sang imo sininga page if you are, Katropang Jan Ray, ano gani, below 18 years old. May ara da, ano actually, may ara da guidelines sa meta nga hindi ka pwede even sa imo sininga Facebook, ha? You need really to cheat sa imo sininga edad. Especially if you want to enter transactions via your Facebook page. Pero in this case, sa pagsulundan para ma-monetize ang imong sininga page Katropang Genre, you need to be at least 18 years of age. Because you need to agree the terms and conditions applied by Meta sa imo sininga page, including ang monetization. Ang pag-monetize. So may stoppage dira kunta ni si Meta o galing ginahimuan man sa pamagi. For example, ako is already at legal age, nagpilo na Katropang January sa legal age, which is 18. Ubrahan ko karon sang page in the name of my child, in the name sa akon sininga bata. Ubrahan ko sang page, pagkatapos iya pangalan, or if not butangan ko abi 8x8 vlog. Ha? 8x8 vlog, ha? Ang bata ko ang mag-content or mahatag sang content siyang ma-vlog, pero akon pangalan. Pero kung ma-monetize, di siyempre hatag ko mas bata ko.

naman ang akon sini nga idolo. Ha? May bago naman niya content ang akon idolo. I-like ko kag i-share. Anon to you, they are earning out of your share, out of your like, out of your comment. These are what we call as engagements. Ha? Ti sa mga kabataan, damo sa mga kabataan nga mga artista nga may mga vlog man. Ang ila sinitag sa kahulag. Kita nyo naman gani. Ang ibandara mga day ring pakatama. Ha? Halos magpalitib sang ilang mga ginasok-sok na nga ginatago-tago kuntani. Ginapalitib-litib pa kay gusto sang damong engagement. Why? Because the more ang engagements, the more nga dako ang ila sini income halin sa kay Meta. Paano maka-income si Meta? Gabayad ang mga advertiser kay Meta. Let's say for example, mabayad abi si Premium D3 Coffee Mix, pero why kami yung gabayad? May radio station yung si Yes to Health. Mabayad si Premium D3 sang Yes to Health 100 million sa Meta. Si Meta, mambal nga, isa na kabulan ha, massive exposure. Si Meta, sa iya algorithm, isalot niya na. Sa imo sining nga page, nga ginamonetized, pabutangan niya na, Premium D3, soft gel capsule, and Premium D3 coffee mix. Ang kape, para nga makalikaw ka mo, nga magka insulin resistance, para mapabalik ang inyong insulin sensitivity. Because, ang iya sining nga sweetener stevia, ibutang na da, with the caricatures and graphics, and video or photo. Ti ina mga bian, isalot na sa imo vlog, isalot na sa imo content. Anon to yabi mo, may advertisement naman no? May advertisement gani sa radio kay sa TV. Ti ina may bayad, anon to you, anon to us. May bayad ina, si Meta ang naga-earn. Out of that earning ni Meta sa kontrata, yabi kay Premium D3 Softgel Capsule kag Premium D3 Coffee Mix. Ibayad yan na sa mga content creators nga target niya. Mambal nga, I want this distributed in Luzon. Ha? Ti-target na sa algorithm ang tanan nga mga taga Luzon ang maka-access na kibot ka lang nag-a-appear at the top of your choices sa wall ang Premium D3 Softgel Capsule ka Premium D3 Coffee Mix nga advertisement. Gasalot, inamambal ka nga. Andito tayo ngayon sa Luzon. Ininspect po natin dito yung kalagayan po ng mga bayan dito dahil po sa Romaragasang si Luis. Diba? You have thousands of views. Live views. If you are doing live streaming. Because of that, nga thousands ng imo views, gulpila na salutan sa advertisement. Diba? And you will be aware, kahibalo ka, kaginapahibalo ka, nga may ginabaligya, nga Premium D3 Softgel Capsule, kag Premium D3 Coffee Mix, dito ya sa Luzon. Mambalang iban sininga, way pagkahibalo, abi mabakal ako kag testingan ko ina. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang iban sini with million views naga-earn hundreds of thousands. Ha? Ang isa mo ka million nga view may reach up to 100,000 depende sa other forms of engagements just like the shares and the comments magluwas sa likes. Sang iban hindi pa nakontento sang likes. Ha, di ba? Gusto i-heart gid kapin pa kon idolo mo. O, gina idolo mo bi karon na si sinong artista katropang dyan? Ray mo nga idol man. Ha? Butang tanangid, patigulangon tanangid bi. O, idol mo bi si Sharon Cunita. Di ba? Kon mamista gani may balon plastic. O, di ba? Admitted niya ni Kiko. O, si Mrs. J. Aga pang dala ya handa. Tikaron, magamon ang plastada, ladies and gentlemen, sa nasiling na naton, kung gina-likes or gina-like ni mo, gina-comment ka dara, mahambal kang hi idol, followers, hashtag highlights, you are promoting the page of Sharon Cuneta. And with that promotion, dabo pagid sa mga friends mo makatanaw, malike man sila, ma-share, kag ma-follow sa Facebook page. Pero si Sharon Cunita, yag income, ikaw iya,

0: Thank you. So, amo ina ang inkamanay. So with that, ladies and gentlemen, sa mga kabataan, may ara kada katropan dyan, right? Sampol amla sa bata, amla sa vlog. Ha? Nga, katropang ira, may ara kada? Basi may ara kada amla sampol. Ang mga below 15 years old, kinangla na subong sang work permit. You know, ang mga artista ngayon, ang mga paborito niyo mga kabataan, yung mga artista, they are not allowed 8 hours of continuous nga trabaho. They are only allowed mostly tag 4 hours, tag 6 hours. Pero kung kay balo lang kamo sa work area, sa mga shooting sa television, nga tig 24 hours sila ga-camping, ara man nagatulog ang bata, gaupo na bata, waiting for his or for her time to act. Diba? Para nga i-record sa isa ka teleserye, tag 24 oras na sila ga-telenerda. Pero iniya vlogging eh. Ga-vlog, vlog, vlog. Diba? Parehas man sa ginahimo, nyo ka ginahimo, tabla. Ini mga posting, postings ni sa social media. But to tell you, kami dari sa XFM, why kami yan nag-monetize? Ha? Dari sa XFM 100.7 Ilio, why kami yan nag-monetize sa hamon sining nga page? Ha? May aral ang nag-appear, we don't know kung sino sa hamon ng mga admin sining yan nag-monetize. Ha? Pero wala ang amon page gina-monetize. Ha? Why namon kamo yan ginapangwartahan na sa monetization sang page? Ha? Bullseye! Bullseye! So, kinanglan ang work permit. Tidamo sinimapiktuhan na ladies and gentlemen. Ha? Ang mga kabataan niya right now at a very young age, they are supporting their parents. Na pariyo sa blasang mga kinukilala niyo nga vlog. Davilino Vlogs, Blanga Baligya, dasang utan sa Santa Barbara. Morning, Ida, ha? O. Nang Avilino Vlogs, Blanga, kita niyo na? O. Dako man ang income niya sa kay Meta. Ha? Kay gina-monetized. And the rest of the vlogs, tandaan nyo na, ang mga vloggers o kon ining mga pages nga gina-monetized, they are earning out of your likes, shares, and being a follower, including your comments. These are part of the engagements. Nga kung nag-comment ikaw, anong matabo sinahaw? Kung nag-comment ikaw, ang mga amiga mo, ang mga friends mo sa Meta o kung Facebook could see kag ma-notify nga ikaw nag-comment sa amo ina nga page. And sikero Manila, ha? Ano ka Manila na? Tawagan ni sina? Gina-follow ka Manila mo? Kay friends mo? So tanawon nila, niya nag-like si Katropang Janrito, friends kami, tanawon ko abi. So, mapilitan ka sometimes nga mag-like, mag-comment, mag-share, ka mag-follow man sang page. And that is bonus. Additional possible income para iya sa vlogger kag page owner. Amo na subong madamo diri sa aton sa Iloilo, may vlog diri, may vlog dito kada banwa subong may naga-vlogger. Ang pulis gani gina-monetize nilang ila page eh. Diba? May balaan kita nga pulis kag gina-monetize nilang page. Kada padala nyo da sang information kag kada publish sa pulis sa page nila, may monetization na. At pamangkot ka sulod sa gobyerno na wala. Basta registered to a private person, blaw. Bullseye! Oh, ga-income. Ah, may balaan kita. Tiyan mo na nga damo, subong, sa 43 ka LGU sa probinsya sa Iloilo, for example, ika-44 ang syudad, siguro mahambal ka lang isa kalibo ka vloggers, guro mayara. Dito plans lugar mo, katropang genre, Kabatuan, Kaglambunaw, palang Kaghaniway, tatlo big lugar na, Kabatuan, Lambunaw, Haniway. Ha? Pilak bilog ang vlogger sa Lambunaw? Hindi may isip ay. Pilak ka bilog vlogger sa Haniway? Hindi may isip ay. Pilak ka bilog vlogger sa Kabatuan? Hindi may isip ay. Diri sa ato sa siyudad, pilak ka bilog vloggers di. This includes ang mga naga-kuno-abi broadcast just like that of a radio station type of programming nga online. Actually, gina-monetize nila na. Unknown to you. Unknown to some of us. Gina-monetize. Tikon kaysa, ang mga kabataan, because of that, they are made aware nga may kwarta dira, naga-vlog. Ha? Ang ila-vlog, scripted na, laban-laban may nagahimo. May ara sang script kay ginasunod. Tikon, may ara script kay ginasunod, somebody is overseeing Ngang bata ngay na ga-vlog. Tinang naga-oversee kung wala work permit halin sa Dolly, ang below 15-year-old niya imo ginahimo nga artista sa imo sininga vlog or bisan pa iyaman na account siya ang nagapanag-iya pero in the name pareho sabi for example sa 88 vlog ha pero sa iya pangalan kag may naga-appear dira kag performer nga below 15-year-old kinanglan niya work permit kun wala work permit ang naga-supervise nga adult either guardian nanay o kung tatay, magamal ka guardian, tidala na da outside of the family, ha? Ini sila mangin liable. Ha? Liable sila. Malahin sini kung may mga suspensions pa ya of account and page. Nang ma-request ba na dito sa Meta ang isuspend ang inang page? Labi na gid ko million imo followers bla. Bangod kay why makasecure ang imo performer sa vlog content creator ha? Below 15 years old. Sang work permit. Amo ini ang masakit mga abyan nga ego karon sama naga vlog nga mga naga edad 15 years old and below. Bullseye. It's already 7:53 in the morning. Sa ato siring pagparagad, thanks but no thanks to Secretary Francis Tolentino, ha? Gapasalamat kita somehow. Ini mga abyan, makakontrol agud to nga hindi madisgrasya ang mga kabataan. But ladies and gentlemen, in terms of regulation, damo padira san dapat kuntani obrahon ng taga Department of Labor and Employment mo. Ha? Aside from this vlog, ha? Damo. Actually, ang tanan nga ini could be secured by the Department of Labor and Employment and the government. Katulad sila to sa metao. Tanan nga vloggers, content creators based in the Philippines dala di account sa amon. Ah. Dala di account sa amon. Diba? And you have all the list of all vloggers, content creators. Masakit sini kay may mga kabataan kung kaysa gapulup-labtik pas gobyerno. Bangod sang flood control project, bangod mga biyan sang impeachment against the vice president. May mga kabataan nga naga-content subong, gaya nahimo nila satire. Nang pabati-bati, bla. Ngambal ka nga satirical way of presentation. Nang pabati-bati, lunsay pabati-bati. Why ka man ginatumod, pero ti tama kahayag ko ng chinihon mo kung sino ang buot hambalon. Eh. May araga pabati-bati sa gobyerno. Di bla? Mambala, kawawa naman tayo mga bata. Wala tayong kakapitan kasi baha, dito, baha dyan, baha doon. Diba? Thank you. Tikon maka muna, sino na pabati-batian? Ah? Kita nga mga private citizens, you're not guilty. Diba? Guilty sina mga tao sa gobyerno. Tikon sa gakiguan sila, bla? Mambal nga, psst, siling nga. Kita ko to sa vlog isang kabata, oh, namuno ka mo. Kaya kung bata na ganit nag-vlog, damo ginaga, ha, ha, ha. Debla, damo da hu hu hu. Ang iban sini gapadiwal pagani. And damo sina ang naga komento. So kun damo naga komento, grabing paglaptaya. You see, ladies and gentlemen, somehow this could also temper sa mga nag-vlog da ngiti pabati-bati bla sila sining vlog kun bata pa. Hay, ano ba tong pamumuhay na to? Baha dito, baha dyan, baha doon. Ano na lang kaming mga kabataan. Yung mga inanak ha? Ni Adan at ni Eva. Salamat but no thanks ha? To mga buaya. Debla, why mat may ginatumod? Pero sakit ang ego, ya. Yeah. Kaya nga, sino ginatumod ng buaya sa bungaw? Kung hamalon ta na ginman, ama na gabarong, kaginapili ta, nga iban, hindi tanan, nga ara sa posisyon halin sa presidente pakadtos barangay kagawad. Alas 7:56 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Habal ni JLC Caro, good morning katropan Josil. Bulan tigriwi, mayad lang kadyang may 15:30 daw mayad paningkay singkay da. Sa uma kadya limpyo na sulod katabungos mo, darawat na kabugas o. Laban-laban ang tabungo sini ginapatakilid na kaginapilo. Ha? Ang lugayan niya ginahapin si dalom sa tabungos. Laban-laban sini alaos na. Kay balo ka mo ang tabungos. Why niya sang buli? Ha? Daw parehas lang na sa patadyong. ang iya sining ay dalom tawag namon sina lugayan na pagkatapos tungtong mo da ang lugayan sina daw pariyos ang kalalaw nga lapad bla tungtungan ni mo sang tabungos you see. Now, yum-yum naman si Mandang Dasadi, kamay itiri sa Rizalapas. Morning, gida na yun, ha? Kang satanan niya mga nagapamahaw, Dasadi, kamay itiri. Amo manda sa may bukuhan, kagara da sa 3 A's. Good morning, kagdarama kay Nunong. Nung, anong minuta subong? Tehe, lagi tada. Dumduman ko na mas katrupang biya ba? Sakay Angelo de Monteverde, good morning, gid. Sakay Ma'am Edna Puray, good morning. Sakay Paterno si Tar Paklibar the 3rd, ha? Siya good morning, gid, katropang Josel, kay katropa Romel, kay katropang Jansen. Shout out lang sa Sanyonte, kag Paklibar family sa Barangay Aligri Uton, kag kay Barangay Captain Arnel Asturias. Ah, manugkon siya niya si Kap Arnel ya. Kag sa Alconga Paklibar family. God bless you always, katropang Josel, katropang Romel, and katropang Jansen. Salamat. Sa kay Ma'am Edna Puranya, good morning. Kay Chigo, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Dara sa Freedom Highway, Alimudyan, good morning. Ida, ha? Tanong panghapi ito subong ma'am with Mr. Chigo Puray, Santon Gold Coffee Mix. Sa kay Randy Lusada, dara iya sa San Gregorio, Lambunaw, kag sa Lambutuda, Tricycle Association, good morning, gid. Kag sa pamilya ni Nono Loreno, dira sa barangay San Gregorio, Lambunaw, good morning and thank you for listening to RISX FM 100.7 Iloilo. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay RV Chris Caceres, good morning. Sa kay mga katropa, patrollers na gani, ha? Sa taxi patrollers tabla. Sa grupo nanday katropa Rodolfo De Lapos Jr. and Company, good morning. Along sa pagmaneho, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, good morning. Kamusta ka na dara? Keep safe ka mo dara mga OFWs tabla, mga tigbatas ta. Kay kun wala na sila, sobra sila ni mga 2 ka milyon mo. Pero nagligad ba lang State of the Nation address sa Presidente Ambalya, pinataasan po natin ang sweldo ng mga OFWs na mahigit 7 milyon. Do 2 milyon ba lang ang aton ng mga OFWs, 7 milyon kung nang pinataasan sweldo. Empleyado, guro sa Malacanang ng mga OFWs tayo. Sakay Migota Dennis Soyaban, Dennis, good morning. How are you? Thank you for listening. Sakay katropang James Pahadura, dara sa I-Corps. Yeah, good morning katropang Josel. Sa amigo tada, good morning. Good morning gid. Sakay Philip Luther da sa Niway, good morning. Ano hambal ni amigo James Padura o. Sakay katropa Vibes Kanayunan, yeah, good morning. Pa-shout out kami diri sa May Bukuhan. Siya kamusta nang tagiya sang bakhu? Check ta na karon. Kay ang guba nga karsada way ginakayo. Ang kayo nga karsada ginaguba. Tang inaya kun sidigong pa. Siya kay Glory Yap, Glory Joy Ilambri Yap, good morning. Ari ay. Aring patikim to sa inyo, hindi ba naguro copyrighted na? No? Bilinan talaga daan katropang Jan Reisang we do not own this video. Diba? We are making our own videos and we do not claim any ownership to the video that we will be showing to you. Grabe nga disclaimer ba? With that, ladies and gentlemen, ipabati ta sa inyo ang sample video. Sample video. Ini may kang tanan sa mga kabataan ba na? Nga nag-vlog. Anong pangalan sa vlog na katropang Jan Ray? May nga randa? Ipabati tabi sa inyo. Ari ang sample sa vlog nga below 15-year-old, the way we look at it, sa itsura pala sa bata, ha? Ara katropang Jan Ray, ara. Upo di silang tatay, ara. Ara. Umpisahan tabla. Proceed katropang Jan Ray.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ara sa yun, 5 na kalibo, bulay ko ni sa imos pag iskwila mo, ha?
2: Chugid ka pa!
1: Welcome!
2: Kabalo ko kap, nabukot nga tao. Mambal ko lang si imo, kap! Inay lang sa pagpangawat, hindi kay gapalata agad nga kawatan ka kapitan.
1: Anong ambal mo?
2: Ambal.